0: Brother sister di demu jojo.
1: Brother sister di demu jojo.
2: Eri aba yin bi ati agbonbe lewo won a tun koko ba se ma ko po ni te ba ti pe wole la wa le yin lo kiwa kaabo wa ti kin ku le na sugbon ka wa le po mo n ta fe bi se agbonbe lewo le ni ta ba ti wa n pe wole ta ti n kira wa kaabo a wa ma fe yenu pa oro lori o ta ba fi se agbonbe lewo le ni eri n ti mo fe ka fi se agbonbe lewo ni pe sa si mo pe aro to ba n be lode ni awa sa ba ma n re ni akoko ya ri pe awon opolopo awon oloselu ni won tin gbera so ipolongo ibo won lolokan ojo kan a si mo pe ko to di asiko yi nigbati ati gba ominira ti o tin sumo aye awon baba wo lowo kankan yen na la tin se oro ibo bo ti je pe akere nigba na sugbon aba die ati ton ba di asiko yi pẹlu awon agbalagba te ti ti wa ti pe na te ti ri na te tun ti rode a mo pe ti won ba ti fe se asiko idibo bayi ni bere pepe lojule lojule ni awon ti won ma campaign igba na ti won ma bebe fun ibo lojule lojule ni won mo kiri ninu awon awi gbo a ri pe nigba na na awon aburu die die na ma wa nbe be ni bi ki mo ni won daran bo eyan lorun ati be be lo nigba akoko temi akoko foju kan jagidi jagan oloselu si no 1980 something ti 1983 igba yen baba kan wa to je ki baba yen je oloselu o je baba ore mi ta mi atohun baba yen jo lo si liwe igba na igba ti won bere ija oselu ngba na egbe oto ni baba yen wa mi o iye ni akoko mo fi olorun babura o ni akoko se ma ri ti won dana sun eyan ri odidi ose kan mo si ndigi ni to je pe mo ba sun mo le saye taji loru sugbon nigba na o joju gan tori ko wopo ko wopo egbon dadi mi kan na so se dugba ti mo ni pe won dibo wole laisi ninu egbe ngba to ya won na di elegbe ngba ti wala yen sele na won de ile baba wa yi lodo baba yen ni mo ngbe so won kole yen se gbe ara won bayi upstairs won wa lo mo won to so se du yen gbe ngba na oju baba yen ni won ti fe mo dana sun le yen die ngba na won ti so step ni pako ni mo wa ngba na ti baba sa ni pe eya pa o mo le na wala san be baba pe ti won wa ta si kere ngba na pe ya ya ba opuro ni waju tan kan sugbon a wa wo si asiko ta wa yi nto mu oro iwa ni pe ni ose to koja okunrin kan wa ni apata be omo sakini o nso kada won ma npe ni alado nkankan omo yi o tele won lo si arakunrin tele won lo si bi ipolongo obo ni mi mo ti won fa lohun nigba ti won gbe digbadigbade won ti ge apa kan bole omo ko lo ojo keje abojo keta to fi sawale ti bo si bere niyan o won a ni pe ka wa so pe nsin ka wo aye ijo won ana yen bi mo se nse eto ipolongo ibo laye ijo won ana ka wa wo bi mo se nse ipolongo ibo laye isin ewo ni a fe so pe o sanju ninu mejeji ìwo ló kó wa aládàáni jù ìwo sì ni ó sàn jù nínú méjèèjì tá a bá ní ká wò ní báyé ṣe ń lọ láyé ẹjọ́ wọn àná àti láyé ṣe ń gbàtà yé wa dọ̀ yí.

0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Aye John, a le poju dudun gba na ni o. Lori gbogbo ti a ba se ngba ni asigbe. Won yin na re so. Won yin mo. Eh? Eni se le di o mi ti. So sugbon laye ta wa. Oju ti la o. E ma ja tan ra wa. Odo won bora won na die die. Sugbon ko da bi ti aye John. So ni owo ta wa yin mo. Me ba gbowo gbowo o ya won ojo gbon ti ko o ko ile lori won ti ma pariwo gidigbe lori ile ti lori internet gbogbo en won ma so gidi pe so no bonzo
0: le to tumo si pe aye asiko yi da lolo lo se lu die ju si jo lo
1: lo die na ye ju ti jo lo
0: Hello? Hello? I don't know what you're doing.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Adigbade
0: lo. Eto gbogbo wa ni baba.
1: Ilu ya odi la dedo ko.
0: Baba o.
1: E wa ni gbagbe mo.
0: Ami Olorun.
1: Doctor Tabi ko mo to so ato ebu Bolakai.
0: Eseun baba.
1: Ako le mo se mo so gbagba akoso mo se ni o.
0: Eseun.
1: E di arugbo soro soro.
0: Ami Olorun.
1: Ninu alaafia.
0: Mi.
1: Ah seri ipolongo obo laye igba ogbo ya odi la dedo ko lati bere.
0: Eseun.
1: Ola wa. Ah laye igba na e ta ba gbowo nu ara won o so fa yo pe enu to kan sele njo ni pe won ma daju won ma ran yan le won lewo a ti ese lo ma se lo je be se nlo court ni ese won le pe o buga ni won le pe ko ma lo ni won lewo ni won le pe ko ma lo ni ta lo do mejo then ta ba ti dibo tan gan na egbe ton ba loose bayi won gbodo gbele o won ma so ni ara won ni baba ko ni ka gbo ni o lo wo won ni ti je ma laye ti se e te dan sare la dawo o to o wa njo na ma a dupe baba ngiga n lo so se lu bi ore ara won ni ga SDP NRC je ti en je wa se e gba ran je wa lo finance ti egbe
0: be ni
1: e bi ta so re di e no lo mo ala ti aje wa mo bi lo wa de ni se o eh ri bada ni bo ele ni ten kan ni kan ma pa kan ma en ba ti wa jibo gbe kan kan ma pa won pa ni se na mo be ru wa ni jo ndi ti o ya ti se to o su e o ta ba gbo lo ra won be ni ke so ba lati le mi la ya ke bo je ko mo ba lo campaign o kan bo lo so lo campaign ti lo na ba yo o na ba yo le pe hajja fo won to lo ba ti yan so won na pe no kan di owo ku kan di owo ta owo ta ya ri je ko kan de ku owo ti po ju kan ba ti di owo ku eh wala o ni po mo kan wa so ti bi eh ti pe kan ma fun ni owo joko la tan so po ro pa se re si no na ba yo o e wo ta tin gba form se ni kan million
0: be ni
1: o ga o ga wo doctor
0: e se baba e se o e se o e se o

E kaabo si abala imara ni ori eto atigbadegba. Gege bi dokita ti so. Imara ni yo wa ni eni ti akori e si je afojudi. Afojudi. Kiko ni ntinja afojudi na? Afojudi ni iwa ti iwa aibowo fun eniyan. Abi aibowo fe lomi ikeyan riyan keyan foju tembelu eyan keyan ma se aponle eyan bo se to ati bo ti ye tabi keyan so wipe ko si nkan ti eyan o se ngba mi o tun le tumo si ohun to nfi elomiran se eleya tabi to nse egan eyan tabi ti npa egan eyan ni ti won pe ni afojudi afojudi ni awujo wa kini nkan to da nibe kini alebu kini anfani ti nbe nbe sanfani wa nbe afojudi kini alebu to wa ninu afojudi

ta ba so wi pe anfani to wa nu afojudi alakoko afojudi e se iwa to da tabi wa rere ta de so wi pe anfani wa nbe sugbon awon nkan won yi ni nkan ti o mo nwaye ninu afojudi eni ti o oba n safojudi o le mu kiru eni be ma fi ara re han pe o nagbara ju awon miran lo afojudi ni je be ko se nikan to tohun leyin yun o tun le mu ki eniyan kan ma binu tabi ko ni to mo ni te lorun ko mo ni te lorun ko si mo fi han ara afojudi ni afojudi tun le je ona ti awon kan gba lati fi tako awon miran bo ti le je pe ona ti o da ni ara bi eyan ba so pe ki lanfani nte eyan le ri ninu afojudi o ni awon kan ti won ka sile ki wa ni awon alebu nkan ti o da ti o wa ninu afojudi alakoko afojudi mo ba josepo to ba wa laarin eyan mo ba je ni tori pe o le fa ija tabi ede oye ede ko yede laarin eyan meje tabi aarin awon eyan nibi ti iru eyan be to ba ti ni afojudi ba wa afojudi mo ba oruko eniyan je to si je wi pe awon eyan yo mo yera tabi mo sara funru eni ti won ba ri ku lafojudi leyin eleyi afojudi mo nfa ibanuje lona wo o le mu ki eni ti won nse afojudi si ko mo ni roro okan kini roro okan wi pe ah emi ni lagbaja se nkan bayi si aidunu oni ti o ri pe eyan kan sa afojudi sohun ko ni dunu seni to safojudi si nigba teyan ba si te dunu si nkan teyan kan ba se siyan airoro okan lo mo mu wa neyin eleyi o ndin owo teyan ba ni funru eni be o mo ndin ku a je pe eyan mo se dada be eyan mo ki onitan abi eyan mo so ye ase sugbon teyan ba ti ri ko onitan na alafojudi won mo yera funru oni be iru owo to ba wo kan mo fun won bi mo se feran eni bayi to garu e ti poju afojudi e ti poju owo teyan ba nbo funru eni be yo mo dinkun o tun le fa ija o si le fa gbigba esan gege bi nti aso lori oro oro selu nti ini o ti se afojudi kan si mi emi na gbesan lara re era kan ti afojudi ba nfa nu leyin na o mo tun din dagba soke ku tori pe eni te ri pe o n safojudi nkan to ye ke jo se ni ti daada ni nkan imu lo si waju boya saarin ara yin abi sawujo nigba te ba ti ri pe ru eni be o lafojudi teyan sa fun teyan fe sumo teyan fe ba se yo mo din idagbasoke iru awuje be ku leyin yen o n fa iyapa o si tun din isokan ku niru awujo ti ru re ba ti n sele nitori idi eyi afojudi ki se iwa to da ki a gbiyanju ki a mo gbe ni irepo ki a mo wo bi a ba se nse laarin ara wa abi bi eyan ba se nse si wa ni ipari abi ni akotan afojudi je iwa ti o le ba ajosepo abi ajose eniyan je o ye ki gbogbo eniyan ma bowo fun ara won ki won si ma ba ara won soro pelu iwa rele iwa pele ati ogbon.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Mo ti ri pe e sagbe na ni.
2: E se.
1: A mo mo da o mo jule ni.
0: E se.
1: A ti bo yi.
0: E se.
1: O ko jo meta omo re mi bakare.
2: E ye baba.
1: Ti lo bo ru.
0: E se.
1: O ki ye mama so.
2: Ami Oluwa.
1: O ki honorable Bola Tairo.
2: E se, sir.
1: O ko ati gba de gba.
0: E se.
1: O san wa se o yo san wa so ma ko
2: Ami Oluwa.
1: Dokita Taofiki.
0: E se o.
1: O firi firi. Bale.
0: Yes sir.
1: Seri e je nra mention ta ye John die. O buru ngba yen. Population to nkan. O sise nire. Mo rin toju mi ri ni Iragbiji. Ngba ti obirin atokunrin pade, yen si ju okunrin laye. To ni kese le, o kore le. O le sa once so na waju le yen be o buru gan nigba yen awa ta so se lu nigba ni badan wa wa gbe pako pako npako wa wa gbe si agbala yin abi ki an gbe owo oloku agbala yin yin kan ti yato oju ti la bayi ati yi pada lo to ni to ba ya ta ban compare wa pelu US 250 years ni yan ti wa nu
0: oselu
1: in se aselu 25 25 won le ni kan de lo wa lenu e ti o ku o bayi to tun fe lo dun mejo mi to dara fun yin o
0: ami
1: mi shukini
0: e shiun baba e shiun

0: ja gbe kan ka fi kan le
1: ati gbadde ga o
2: eto gbogbo wa ni o
1: wa le ni pare
3: ami oluwa
1: adua egbon mi le denu wa le ni pare awa na ni pare eri elomi o se ni le ka ro jire nti o fe ni o si loju en ti o ba ni en to ba ni afujudi na won o pe a ma wa be ye gba o ti e ni gberaga afujudi po fun lori yan be ti ni owo yan kaluku lo lo nsi ko ni wa ti e o se nti o ni ban bon kaluku se ni ti e ti le bi su o to to ni kolo o ma ko ayo ni ko se pa le le yoba wo ju we mi oju ona lo bi di bi an ya ta ti ra won ti an se gugu e
3: be ni
1: lo ru ya ku ku na o ku na ni e ku ewu ni
0: e seun baba e seun honorable Bola Toru eba dagbere ni abala kini e pe
3: e seun ki nfi to soro ni abala imoran ni eni nfi akoko yi ki baba mi ogagun feyinti abide mi akekereke ti olohun o je ki eleyi o saaju ti awon siwo ose ni iyawa to siwo ose ni asaleyi ni eni odun 95 ti a se jinisa won laaro ni ago mewa ni olun loyo odo olohun lati wa odo re na la pada si mo fi asiko yi ki gbogbo ebi akiokereke aku ara ferapo
0: yoda
3: ami o ni ibi ti ma so abala ti moran roro ni titi di ojo mejo ti ma tun re ki olohun ki o mo ko atunri ati atungbo wa oruko temi le kan se ni honorable Bola Tairo odijo mejo lagbon beun

Akintunde Ladin Akomolede Yoruba. Abala ile ati ma so nipa owo abi ka so nipa ile oyiwo ile odo wa nbi. Abala na si lati ma so nipa ilera ara wa ati gbianju to ye ka gbe lori ilera ara wa. Ona si lati ma fun ara wa lebun mo darun mo loju lasan ta ma fun ara wa ni gbogbo ojo mejojo mejo. Ati gba de gba oba eto ni eto ti o la fi we ti o la fi jo be ni a ma tinu gba kan bo sinu gba kan ni boro ile aye si se ri ganu nje ki n to ma lo Dr. Tavik le mi je omo to so loruko baba mi ikirun agunbe onile obi erite ni a tun dun si gbagba kan si lase Iledumare ti ko mo ma so fun wa pe akini koloko maroko akini kolodo marodo tori e je ke ma gbe agbala si ori Facebook ayelujara Tavik omo to so opopolopo lo ma npe mi pada pe awon ogbo kan awon elomi ti e tun ma ndara o mo flash yin gbe ba pe pada ni o mo ni eda kun te so loru yen mi gbo daada be ni asi gbo lowo e le kankan kolohun ko gbadura wa so te tayin na ba lo te ba bo e lo sori Facebook Tavik omo to so e search fun Tavik omo to so e follow e te ba si follow e gbogbo nta ba ti se ngba te ba si le anytime te ba fe wo e kan lo sori Facebook yen e lo wo nte ba de fe se nbe ta se ta fun yin e lo pelu ogun Olorun je ko ba yin lara mu eri owe ti mo fe pa le ni ma asalaye lori e ma si pa owe yi opolopo na lo ma ngbo asiko ti won ma npa ati ntan ma npa fun gan awon agbalagba won ma ni igba ara batu igbe laari esu igba tara batu igbe laari esu o si ni pari o wa ni ti gbe ba gbe tan isu mo ya lo ni be ni e ri pe owe yi owe je ipeni ni akiyesi ikora eni ipire kora eni ni janu ife ba eni soro itile igba tara ba tu igbe laari isu be ni kini won pe le isu gan awon kokoro winwin kan bayi ni won pele su won se kin darin le kan na won ma rin lopolopo ni be ni ibatara ba wa tu igbe nigbati igbe oko ba jijade to se dada to green to dan be ni igba yi lawon isu yi ma ro na ma ro girigiri wa sinu oko tori wo ma je ewe oko wo ma je ododo wo ma je nkan orisirisi be ni koda nbi ti won le de won ton le je oko pagan ti won o je oko de bi pe ara ewe yen yo pon sugbon gba to ba di asiko ogbele ti ewe ba ti gbe be ni eni ri isu kankan gbogba na ni gbogbo won o ya lo be ni owe won ma fi ba ida soro ni boye ni tolorun ba ro loro nigba na ti o wa ronu ojo waju to je pe bla bla nlo nse igba na lawon yin o ma wa lotun lo si lati wa ma ba en ton se be ni sugbon gba ti o ba si mo se ri pe igba ti eko ba ti gbe lawon esu won o wa ya lo ngba ti won ri ti won o je mo be ni won ma fi ba eni to ba je oloselu abi oloro soro ni e seun iya wa yeye ati gbadegba yeye Folake Are o mo ri loju apagbe ajojo mo se ni gbogbo ojo mejo mejo ni won ni aku eto awa na ki yin e seun e ma be o se obe ni be so atele si asi be na wo eyin e lo sori Facebook Tavik omo to so e ma ri mo se se lowo lowo bye bye bye nbe be ni ogbe won ma fin ba awon o lo ayin ti

0: kama an ba won yi.
1: Ibadan, kini so?
2: So so ni.
1: Ki le fi joko?
2: Ko sin si e ni.
3: Ko sin si e ni.
1: Lagelu 96.9

0: sabada ninu eto olorun la wa o si wa logo yato oke ye lori awon mo wa logo jo ru oro family oro ebi wo di yanponyanrin ki la wa je yo ta ma so pe se gbogbo ile ka wo yin meji soke pariwo
1: go
0: aso pa ke ye mane baba la bi ya mani mo nje lori awon omo yin e la yo dojo ale o emi o meni tori eto yi gbo ni akoko yi be o mo ru kan to le ma la koja mi o mo bi ti won da joko si lowo lowo mi o mo boya esan lo da joko mi mo boya ni lo da joko mi o mo boya ni se lo da joko mi o mo boya iloko ni o je kinu re ma dun baba mi o mo boya yawo fi awon omo sile fun o o tun le ma gbo mi ko je owo ile iwe awon omo ye lo nka laya o le je inu airija irimu ni oro yi ba o tun le ma wo wipe se omo re ma bo ninu kan to kora re si yi o le ma gbo yi ko je po owo ile ge o je ko rorun sun o ti le wa ninu millions tele sugbon si ko ma ye owo kada jade omo to dagba ko gbe ko lo emo ko wa je ki inu re o dun mo ifa to le ma suku lowo abi ko sese suku to oro itunu re lati te olodumore wipe bo se ngbo yi wa gari wipe awon kan ti ngbe olokan yi a kan di o ngbagbe nitori mo mo ore kan won dede pe ni oludamoran won dede pe ni abiyamo fun awon mo orukan oni abiyamo fun awon ti won pera won ni abiyamo oni ore atata gbogbo agbaye ti a npe ni jesu oni won pe ni baba abiyamo agbaye oni mo pe sinu isoro aye re pe ko yanju e oni mo pe si ise oko re pe ko yanju e oni mo pe si ise iyawo re pe ko yanju e oni mo pe si ese yen pe ko yanju e oni mo pe si aroko kan ye wi pe ko yanju e oni mo pe si korita inireti to bara re wi pe ko yanju e oni mo pe si alakala yen lori omo re wi pe ko yanju e oni mo pe si majemu ka ma fi gbesi rogbesi yen wi pe ko yanju e oni mo pe si majemu ti mu ki olore bani yodi yen wi pe ko yanju e oni mo pe si majemu ti mu ki omo ma gbe kolu iya ti baba re mo wi pe ko yanju e bo se yanju e itura de ba o bo se yanju e alafia de ba o bo se yanju e owo re ma de bo se yanju e omo ma toju re bo se yanju e isoro de ohun igbagbe bo se yanju e ire wole were o bo se yanju e lo ra ile yen

pe ese oye wa yi eyi sotun eyi sosi baba mi loni ojo kewa osu kewa gbogbo awon omo re ni do bale ti won ki opo se titi lai lope wa lodo re gbogbo eyin omo lo e wa ki gbe lowo ke pe jesu o se o emi mimo oku itoju emi atawon omo mi ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa anointing oyin ko anointing oyin ti mo fun yin eyin te ba ni so le get oil any oil ni bi te ba wa e dide so le jajo ki hallelujah la mewa ogo mewa loni ojo kewa osu kewa ni bi te ba wa ire gbodo wa ni ibukun gbodo wa ni e wa iwa lasan eyin te ba gbagbo so ni bi to ba wa I just want you to stand up and shout 10 solid hallelujah. Somebody stand up and shout ten hallelujah. Oh yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. If you go me was ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah mo ti so ko si bo se mo gbe ogo soke omo ki ogo to ni logo laye eran tin ti bibe ni so ninu we Genesis chapter 8 ni verse 2 3 4 5 oni omisi kan le ni osu kewa oni ni 10 ninu osu kewa bibe ni so nkan kan ninu we Zechariah chapter 8 verse 19 oni bayi ni oluwa wi awon omo ogun oluwa awon omo ogun wi pe awi osu kerin ati se ati osu karun ati awe osu keje ati osu kewa yi kilo ni yoje yoje ayo iyan tun mo si pe osu yi osu ayo ni osu idunnu osu igbega ati inu didun ati apeju ariya enikan ni kini te le fe ka se o nbe ninu iwe Esther iwe Esther chapter 9 ibi ni ma ti ka verse 22 oni bi oju eyi ti awon ju ti won simi kuro lowo awon ota won gbogbo eyan gbowo lori oni to je 1010 mo pase ni ase lati simi kuro lowo gbogbo awon ota re so le foke ni igba mewa loruko baba to

Jesu bibeli ni ojo ni bayi tente ti awon mo israeli simi lowo awon ota won wa kigbe loroke ni igba marun ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won simi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu se toba haladash mi o mo ibanuje ti nbe lara re bo bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re lato ni ilo to je tenten yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi o ya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu ke wayi olohun ba ngbo mi o fe mo bi ibanuje yen se poto bibeli ni osu ni o dayo wa gbo to so tele ati ojo ofo bibeli ni o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase oh binu mi ba se dun to ba le gboran gbogbo eyin te ngbo mi bo ba le gboran yo dun mo mi ju lomode ati lagba because oluwa fun wa ni instruction loni 1010 e so pe 1010 gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook YouTube ati TikTok e so pe ma gboran today is 1010 enikan ni kini gboran be ah bo ninu mi o se dun to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo ni won ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na emi gan fun ra mi mo ti ni awon eyan ti ma mo mo foju sun mo ti foju sun awon kan ni first service ni ise awon odo lati omodun metala si ogbon odun be na ni ma se se ninu ise awon agbalagba ni ola ni ojo Sunday emi olohun oni ki nse nkankan randomly ni ma mu temi bo ki se mi gangan lo gberu bayi atomode atagba emi na bi n ba ni o se nkan mo nse o mo ro pe mi na mo gan wa asu lasan bibeli ni ki so olugbo tabi oluso lauda lare bi o si olusi oro na so a so nje kan o je n loni bayi iwo nje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se won nikan lo je according to in to sele ni ojo won ni o se fe lo mi o si se talika kan lori si meji enikan ni ki mo ngbon farabale mo nbo oni kuni oni yo je ojo ase ati ojo ayo ati ojo ti olukuluku o fi ipin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri ko to di woyi tente odun ti nbo ti Jesu ba fa bibo iseyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa ku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbegba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi mi so wo fi sa mi sori e enikan ni e come again o se bo ninu mi o se dun to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo ni won ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na so a so nje kan o je n loni bayi iwo onje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se won nikan lo je according to in to sele ni ojo won ni o se fe lo mi o si se talika kan lori si meji egbe ni fe tun wi ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo je be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni ko kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bibo re seyin ko to di tente odun ti nbo mo fe ri nkan bayi e ti sun mama mo nbo

0: owo ku ise oluwa o oluwa sagbara yin do tun loruko jesu oruko mi ni mrs sobo wale mo nsoro lati ilu eko omo ijori radio ni mi lati 2021 ni mo tin jo ni mo tin darapo mo ipe yin lati radio ohun ti olorun se ninu aye mi ni mo fe so fun yin nipa awon program ta nse ti ti oniyo ta se pari ta fi ngba dry mo ri owo olorun lori aye omo mi o lo wa ni asade country o school nibe o fe sanwo school fees bi network won sa so pe ko lo o ba to se lekeji o lo ase won si debit e ni ta koko owo yen de wa po owo ti o se owo kekere ni won de porta de ma close ni eje to that time bi o se owo yen so niyan o lo pe adura ti mo ngba mo ma so wo re ma je mu mi be ni mo ma so ti omo mi na baba mi si iyalenu olorun bo mo yen se pe mi laaro yin yen pe mo mi mi o ma ni testimony nkan bayi bayi lo ma sele pe o won fe sanwo school fees bi network bi bo se se ra dara da ni aje won si de won sa ni pe ko lo lohun ba to se lekeji aje won si yo won ti yo owo o de ri owo yen gba pada pota je ma close ni bi o ku ola baba mi bi olorun se ba mi run ala nu ko si ni yen o eyi to ba mi san wo school fees e baba mi won ni mo ni ke ndupe lowo olorun lowo yin ise ise ranse yin o ni dise e o ni fara gbo fa e se mo dupe iyen be yen ikeji mo to fe jeri ni pa ti tara ti temi na oju lo yo mi lenu e bi cataract ni ko to di pa pari ti ni oniyo ye ke to wa si gospel fest gospel ni last week mo ba mu iyo yen mo fi sinu omi die mo ba fi sinu oju mi baba mi gba to ma di ojo keji kini white to ma fe cover black oju mi ma ti lo oju mi o ma gbon mi mo baba mi mo ma ri ran die ri mi re ba mi gbe ejo tori olorun o loruko jesu e ri farapa o god bless you sir
1: e wo bi testimony se nse wele wele iwo lokan in the name of Jesus e ki gbe ni 10:10 e wa gbo gbogbo eyan omo olorun mo fe ke ru ebo to ni apere loni eni kan ni kini iwo to ba le ru ebo 1010 naira iwo to le ru ebo 10,010 naira ninu awon re mejeji yen je ki gbogbo eyan olorun ni o se be to ba le gboran mo tun ti so temi ba se mo so niyan gbogbo n to ngbo yi na o ri pa won momo ti an dagbo ye ye won abi wo lo mi ki ti omo paro mo ra re o ba le gbianju e 10,010 naira 1,010 naira o ti da be oni ni 10,010 wu ebo 10,010 kan to e loju phone e 10,010 si gara fara ba le se ni account number church lele 2017 42 90 47 2017

0: lagi lui baba ni oke kajoke ni le oluya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.
2: This station will get him, brother. Now we be the Oga at the top radio station. Lagilu FM.
3: Oluwagba oko e wa imole to mo eyi to ku ko le bori re oro isiwaju ikeyin ati arin eni ta wa die ta ri die ta ye npe ni awa ma ri die alagbara israeli oluwagba oko e wa baba mi o olorun gbogbo agbaye ogori foruko re eni tun ni ojo kewa ninu osu e kewa odun 2026 last year odun to koja la nsoro akoko iru akoko yi
4: yes,
3: alagba wi oba ti nbe fun wa ni gbogbo igba ayeraye ti ayeraye ninu e olorun mi olorun gbogbo agbaye ogo ni fun o ogo ni fun o ogo ni fun o so ti gbo nipa ojo kewa ninu osu kewa ati agogo mewa
4: yes sir
3: o ti gbo ri o da je ka yin baba yen ka dari ni wa gbe owo e soke
4: yes sir
3: wa ke ogo thank you holy spirit won ba mi so lori enikan o ise carpenter mo furniture lo nse won wa gbe ise kan fe o ti digbe si o ti wa di ejo o wa nsaka kiri lori ore emi awon ile kin so fun wi pe mo mu oro yen ni sere sere won fe fi agbana ba eja o wo bi najo yen se bere ni bayi ni mo so ogun agbana yi oluwa ka ku honestly speaking
4: yes sir
3: logbadua dada o logbadua dada
4: ko
3: gbogbo o te fe ye mo je gbadua fe yan
4: kan
3: o do gbowo to le sami mo gbadua ko ni daru mo wa lowo o ti gbo mi e sibi radio mo ni ko ma gbe si gbogbo ba ti ri pe won se adura tamata ti ma gbe omi sibe ko ma bu iyo si o ma bu iyo si owo ti mo so wa ma fi sinu e very very important bayi ni mo wi loruko

0: adituni ru adituni yo adituni akuku ni kaun bi lala ni le lorin adituni olorun ko se ni oye eni oba so pe oye nko ma bo wa soro adituni olorun ba ma se ndenu ye ko se ni oye didagba re ko ye ni kankan ninu gbogbo wa ibi edumare korun pa ma si latari eda afari fari ari be omi ti jade layun obirin ebi fufun ni be si moyan tela omi oni jade nbe pirin pirin eje gba ni soro so ibi edumare toju gbongbong ta fi soro si ninu wa awon oni ma jinle wa titi won ori be adituni olorun atesemo bi eni teni eke la fi belero eke won lo gbe semo duona omo baba leleru o emi nbere ni njo ta tin tele ko lelele lori opo wo lo gbe le duo ti oje ki ile odin
1: akoda aye moseba
0: ta lo le bi ma ko so ma ti e lọlọrun ile oni subaru omo be laye olorun ope meji
1: bawo a seda aye moseba
0: gbogbo mujumu wa wa wi pe ti tobi loluwa oba e fara balẹ die na ki n tusu dele lekoko
1: akọ tete da to da ti e sori ofuru jagadu omo ogun yemi ologboro mo tun de o e kaaro o nle loko lodo leyin odi gbogbo bi kibi ti ategun eto yi ba nfe demo kiyin pe e kaaro e ku jo meji jo mete e ku jojo ntijo e ku jojo ntijo e ku jo tijo tijo njo lo iwoye ijejo re ta tata pese ta so pe a pade atabi tete olorun pe oje atabi okuto olorun pe o de olorun ni o iwo na ni ba ba pe adogun adogban to ba sese olorun ni baba si wa laurabi alatogun atogban ani kankan oni sese idire te je pe gbogbo igba to jojo gbogbo igba ti gba nje gba ko sen meji ta gbojule to kojo olorun a le wi le se lo oba tin toju oyun to yun fi ndomo abatabutu olapeleke oba mi aladipele esan kabiyesi eledumare mo ki omo yan mo ge o laaro toni ogbon ologbon na lo tun de ile ise lagelu leleyi lagelu 96.7 fm oke gajoke ibe la tin da bi edun ta tin ran bi owe mo ki yin pe e kaaro Eku ojumo mo ninu leyi o ode odun bi o tori pe body obadun bi igbe ni lori eku ajimuna ha agbadun ara wa laaro toni lori etu ta pe ni ogbon ologbon Femi Ogunyemi re en ti gbogbo aye npe ni ologboro omo baba ti me leleru ori oni se mi ni ada agbede adani kan gbele aye ti o wulo ejeji laro de ejeji laro baba ejeji laro odun eta oko wa ni taaro toni bi mo se wa nbi ona la wa nbi aye bukola wa nbi e je ki gbogbo won ki won ka ayi tenu olokunrun mo ogun mo gbon enikan yi tenu olokunrun mo ogun awon oni nkan toni ta jo wade toni enu olope la gbe gbo pe ko oya o enikokan yin
2: nje adupa lowo olorun oba oba mi oba seda ye oba seda orun odumare to da wa aye olorun to ja tabi tete ni wo yi jejo ta to fi le je loni o lo ja tabi okoto to jode ndu niyan ato ki gbogbo eyan lolufe kanin lagelu laaro e ako etigbo ako amojuba eto ogbon ologbon lagba olorun oba ba se nfi ogbon ologbon kogbon ta ngbon oro ti wa aye oni fi kogbon won mo fi se awokose ni lase lowo olorun olorun se na lo ko mi alade n baba to bi nomo ona yo mi to ti la loni lagba oluwoba ona gba pata ni lafayo
3: atelewo mo ba lawon omeni to ko kabiyesi oba toko la sowo mi gbogbo bi te tin gbo wa lori ikanni gbogbo apo ojumo re ogbon ologbon na ni o kanlekun koko to nkiyin e wa nkan bidile bidile nkan lati le idoke okun e ma gbo ogbon ologbon ketepe tori ogbon ologbon bayin la fi sogbon olubukola yin na ni sagota de ni baba mi apo ojumo re
1: Yama taroro kari ayo

lofa abi akọ gbọ me si la ke me se yerude pelu lona tofa eyun baun

yato ah atigba to ti de mo ti ri iro la n gbo ara la fi benga benga mo loye mo

Jesu Oluwa wa ami ah eyan fa oya fa agba erinjogun ola tin be ni kosodo omo ole oje sinki lobe oya baba ajawo parika e o ti ya afa lana se dipe ni para dada o ti ya te dodo baba lafa oya eja josephatia agitaye lolu elejire alaji lorin tin be loje oya eja jose eja jose laaro toni alaja kibu adeboye the boy oya eyin e so fawon alaja eja josephatia alajo ma se ya alakara ni bagbi ile gbogbo yin papata eja jose laaro toni ajabas ajelu fujo omo won nile agbo oya eja si laaro toni e so fawon alaja jemila ona ko dasi omo won nile agbo ni ka ma wi pe fatia alalu bari ka jai fatia bo se wa niye oye eje kesi oluwawo le bada baba rowo poko ka ma pe otun oluwawo na ewe nji adu bi egbe fagori te ka jo se la ro toni oye oloye alamu je kayin fa baba ni dalegan baba alakokoro baba magbere rin nile akamekun baba alakokoro oye eje ajo se la ro toni alamu agba nko nbe eje ki ajo pe ifa lala torile ilugun musuba omo lipede oju oni ti oya eje ajo se gbogbo eyin loko ninu ese baba ti pon bi melo nbe avis aka fa won yin o se pe kini ni ke se won to po lo biba oju oni ti wa o baba olowe akibude kunle baba olowe baba olomi tutu olomi tutu olomi tutu oya ka ma pe ase edumare lenu wa o ase edumare ojo baba kemi ase edumare lenu wa o ase edumare iyi ta ba wi lo lodumare ogba yo gba o

0: atoto ni baba rere
1: bẹni
0: akoyi ni baba mo gana eye ke yo mo ke ma o eye loguro gbode hey agbefa gorida agbefa karida mo baba leleru mo to ti dode toni mo dode toni kanakana ma ja tonto wu gurugbe orin oya ma bolu le lete mi oja oya nile toni to mo nayin to ba so pe won obo kan se ati di teni re yo soro yo soro mo so pe mi afemi afemi e je fo owo ni je ki owo mo o ajeji owo kan ogberu de tente ori keyan fowo wewo isi lo je pataki mo gbo beni kan ba ngbegi ko da keni kan mo re gi ohun le eh abile aye ta wa iko eni ke ja wa de opo eyan ni jeje mo mo fuju tembelu eyan mo kin lagbaja o se fun mi ija ni nbenbe o ija ni nbenbe bi ja ba si nbenbe e je pari e lani nkan kan koni we koni we sin bo se wa nu baba nse sotun ta nse sosi e je mo ran ti pe ki sa wa nikan mo ro pe wa nikan lo nbe temi obu yemi ologuro bi mo se ndun lowo yi e gba gbeje eyan ni ndun lowo ife wa le ni

0: ni eyinte duro ti an lagelu ife le ni o e kiri eran kan a mo mo je alagbo malu a mo mo je ya kini lagbajo se fun mi ija ni nbe nbe je pari e o se nti owulo laye ti e e gbo mi nigba to lowo ba ku e gbo so lowo ni ogbe sare e gbo so lowo ni awe ku mo tara re mo tara re ifosu opo la nfe e je afori ka fowo so wopo o le da ni o mu nigeria goke agba ama ka ma se temi ni nse o nko jabele oja ma nkan kan o gbianju fe ni keje e mara
1: so ngo
0: fe ni keje e mara baba ti fa papo tan erun to ha ni ogbon osi papo ka gbogbon mogbon ni e fi pe ni lologbon ka gba mo kun mo ni e fi pe yan lo moran eni oba wa so pe eto nti mo ito afa mo ko mo gbagbe n to ti mo tele ogbon ti be nu meke o ya to fun tagba o se ni e fori kori e fi mo ko mo ko gbo le ba jora won mo pe wo nikan afemi afemi kin lagbajo se fun mi won so fun apeja ni nbe nbe tunu fẹ ni keje mọra fọmọ ya re mọra fọmọ baba re mọra fọrẹ re mọra be ba fori kori te gbe nkan kale yo lojutu e saseyori ma pe tenikan bo ma foju tembelu enikan o tori pe bi tenikan pari si ibe n telo mi ti bere e je afo so opo korilede o le goke agba je mo pa mo re koni tan le alaro mo wi mo so koni tan mi lai lai e yo loguro ke ki kowe ose si ero sese sese

0: arokan ti fe kun asun daka omo sonu leyin aguta aguta kere fo won ni nkan be nkan be
1: sun daka arokan ni fe kun asun daka o arokan ni fe kun asun daka
0: dale bi apo ewa kin dale bi apo yere kin dale bi apo yere kini nkan na omo bi kan ni joyin oyin kan so lala pe je hey leyin igba ti iye oyin ti ku eyin o yo oyin kan so la n lo ti di wi pe odo ya aya loku tin gbe o iye oyin ni aburo kan o nbe nle oko re nipo o si ti di pe oyin ti di en ti o ni iya omo birin yi so pe gbogbo igba ti e ba ti gba isimi lenu ile eko eyin holiday ki oyin omo wa holiday lodo ohun bi en ba si gba simi oyin o lo holiday ona o se daada yo toju awon omo yo gbuse nu ile yo se gbogbo e won toju nu ile won se gbogbo e debi wi pe opo igba ti oyin ba wa won eye ti e fe ko lo mo holiday ba si tuta o to pada odo yanu ware ware ware oyin na ti dagba awa nle eko o ti bo si ss1 ipele elekeji o ti bo be gbogbo baba ti wa si odo awon anti e won ra gba fun won ra wo fun won se gbogbo e debi wi pe ko fe ma la pohun ni ya laye mo won ba gbe aye won bo ware ware ware ware ware mo di asiko kan ti oyin to lo sodo egbon re bi se lo egbon re o si nle njo kan bo se di pe oko egbon re o bi oyin lere pe ah se duola iwo omo yi se odo iya na ni o ti mo gbogbo o si ti odanatan oko jeun tan jo na ni

0: bèrè pé se mami lo se obe yi ni abi wo on lo se o mo gbogbo oyun gbogbo oyun ni ti fi kan lati keke koda ki ya won o to ku gbogbo nkan na ti ma se mo pe bi ya won ba dana lo awon duro yo pe ka won wa duro ti un ni loje ka won mo gbogbo e se a o koda o kare lai le de kukuru won ba bo were were were were were egbo to ya tomo e wa lo lude pala phone tomo in lo bi oko arabirin se paro phone nu oni a fi le mo ri pe won fun omo ni phone ilo edun inu egbon na ndo wi pe owo ti oko ohun fi mu aburo ohun owo daada ni afi bi gba pe ohun gan lo bi ana si ti bi bi meji bi meta won ko gbogbo won lu po bo won se gbogbo e ware ware ware nbo ti jo kan obirin yo si nle bo si di wi pe oko anti so fun omo yi pe eh iwo na ti kuro lo omo kekere abi wo ko waju si na oko waju ko yin si na oyin oyin kan yin kan yin kan abare si leyun na daddy o eh on fe fi oro kan pa mo si olo ntodo ba si de ko gbodo ri ta mo to n ba so o gbodo so fe ni kankan ah daddy ko si nkan kan te le so fun to won so fe ni kankan ah bura ko ni so ewo wa lede kukuru bi oko egbe se ni onife si oyin re o e mo oro ti omo se gbo e mo so nti o seyan le ni ki mo so fe ni kankan ah eleyi o se gba leti o so mo ko mo tu so fun oporo to do ba ti de ko gbodo rita mo lede kukuru on fe mo fe o won mo toju re gbogbo nto ba inijo ni to nfon phone o mo pe ko won le mo raye pe o si lo nfi fun oni phone pe ko mo lo lede kukuru won so lo so bo omo iyari o igba ti omo iwa pada dele eko ni school won o fi lo awon kan awon eleyun ni ah ai baba ti je pe le toju re kini ti meme ki loju oriri se won mo pariwo kini abi nti ba se so won mo ro ko lero nkan kan o le sele lede kukuru ngba omo ipada wa lo lude won to bi lere pe bo oro ojo si ma tara re ni fadanu eh nta so fun o ba ti gbori duro ni esi ko di ore te egbon re lo egbon re o si ni mo nkan kan ah daddy eru ni n ba mi o tori pe pe kini patapin ra re oloyun baba wa loyun ko ti n ba loyun wahala denu wahala kankan o de se be mi mo ni le mi lede kukuru aba lo ba bo omo yi gba fun oko anti e ha so iwo omo yi eyan si ma foju pe iwo gan ta ba ni paro mere se janti e gan lo rara o rara o lede kukuru nkan yi bere si iwin si gbogbo gba to ba ti wa tanti o ba ti si nle won mo ogbon ti e fi jo nse lede kukuru ka ma boro lowo na se mo wi pe omo lewe to ni omo ile eko to loyun to gba belity manu bo pe boya iko gbodo tari asoro ti ogba kan ju agba suru e wo si omo iti loyun ore egbe kan lo ti e wa pe egbon re sakiyesi pe edona se eyin mu iro pe sakiyesi oyin ki lo mo yin nkan ko se ah oyin ti gbe eyan mi o oyin ti gbe eyan mi eyan bo en gbo yin kan sala wa ni ayin ki lo sele ko se nkan kan o ti loyun oyun ehun o loyun o ohun o loyun o ani ikun re re ofala lede kukuru baro ba ri bayi ko se ko sai se won lo hospital won lo sayewo gba ti won sayewo re eleyi ti loyun kodo oyun ti nbe nkun re ti tosu merin tori pe ikun re oyo ni oje mo ha won dari lo le o oyin kan ta lo loyun oyin kan nwo ta lo loyun oyin kan nwo ta lo loyun oyin kan nwo lede kukuru ngba baba ba de o jewo oko na to de o na to nba ngba oyin kan so la won lo loyun ta lo wa lo ta nfun o loyun iru ewo re afai mo ko mo je pe pa la won eyoyun e mo fi pa yoyun oko ni ehin n to sele ni pe e sa fi la balẹ te ba mu n girigiri ko ni jewo e ja fi ile e mo toju e were were were were a gbodo seyun o agbodo aladua kan lo pade ohun to so pe awon enikan oran kan bo tin bo dededede to won ba sora afaimo ko mo jalu lori iru eleyi to wa yoju yi teyan ba po won se ko mo je pe bi ti oro aladua ti fe senu eja foyun le ara yawo agba mo se ran dada to mo se re nkan kan se si mo nigba ti toju nti poju okule ti wa pada ko sodo won bi ese ton da pada sodo ya agba lokore ran da emi omo pe ran da lo yan omo se baya to ba dodo ya o jewo nkan kan iya agba na bi lere titi ko jewo pe lagbaja lo loyun rara o ko wi nkan kan titi te dipo bimo ha iru ewo re iru wahala wo re ironu e okun to mu ki ya ko tete ja wahale iyaku iru kire da da wo eh ba ya re o si laye mo bi won na ba ti eto abi mo so mo ti oni baba lo yo bi iru wahala wo le ko nsi iyonu re wahala re ahin re lopa ya ti ya o si laye mo won bi mo njo ti abi mo oko anti na lo to so lojojo lo se wahala lo se gbogbo e a ile mo buruku fe kun pa se tori ipo wa ri bayi la wa pe kini kan nkan kan won sa moju to daada he oko e ni ntoju omo yi won se gbogbo nkan fun won se gbogbo nkan fun e wa gbo e se dedenrin e gba te wa se maria ya jesu soyun fo mo ni won jewo o titi ngbo kan dijo kan ha kabiyesi olodumare iyawo atoko ni esun oko ti so lo ohanrun bi awo se mu phone oko re ni banye wo ni banye wo ni banye wo nbo ya ori bi number oyin kan wa whatsapp we gbogbo oro tohun ati oko re jo nso bo se nrire ha ngba to o nti loyun o bo lati wa se bayi se mo pe wahala ti wole nkankan iyun first note ti yan jo nse sira won atoro ti ati message ti yan jo n te sira won ibe la sirisa se tu ibe lobirin ti ri wipe eduro ta lo lomo e foke bale ko si wahala satan ti e gbagbe lori e bo ba bi mo a toju e nse mo le gba le fun tabi kin pe ko mo lodo ya agba kokko ti e lo mo gbe bena gbogbo boro se rin pata obirin ti mu nu phone ha nkan de bo la ti se bo la ti to omo e ti loyun fun oko anti e beleyun se seto o mo ri pe ko lojutu ti an daaja ti wahala de o seto we rin ajo awon omo to nti bi an se gberanu won ko ri ilu ebo leyin ti an ko ri ilu ebo tan an jawe fun arakunrin ah so ti e da se seyan igba awe koko baba sasun lede kukuru bi an se lo re o lokunrin ba pada wa ba wa oyin kan sola anti e kuku ti lo o ti jawe fo o ti ko ri ilu ebo odun keta re da won fe ra won pada se ko fe abi ko mo fe n to di wahala re ah bo lati a se bayi laaro bi nbo sa le gba pe kankan ka gba die oya je wole eleme won e ka ro baba e ba ni se kankan
1: mhm o ti ni ti ala di omo we aye la bogo
0: e seun
1: lati lan late e ri pe gedegede
0: Hmm.
1: Gbe koto ko ma gbe igun koto gidi ni okunrin ni gbe fun ra yen ko ye ki omo omo birin sin na ko ma wo gugu awon kan ba yen o ti mo pe igun ni igun be nbe eh na o se wa wa ni sin ko tun wa lo ba ko won fe pada to ti sai se ton si mo pa se mi
0: egbon ti ko mo o ti lo ilu oyinbo nti e
1: ah bo lo ilu ebo nbo ni ilu ebo wa eyan ni ti won ni bimo ni
0: to
1: se o ko si e ko gbegun lenu anti e inu anti odun to eku nbe egun yen ko sora nbe o
0: e seun
1: laje mo ya ila bugu lati lan lati
0: ha soke ni ke ba wa se e ka ro
2: e ri pe ko fun ke do loro ta ro ni
0: abe ri nkan
2: ko si nti o se yo fe na ni o
0: yo fe na ni
2: ngba ti egbe ti lo ilu ebu to si kan won omo to o le ba de mo gan
0: ah
2: to abi e ma ko obirin sa fun wo si
0: o sa fun ni o sa fun ojumo ri bi gugu ara logun e
2: apo mo na la se na la sa oko e mo na le mo tin je kọfẹ ni o
0: ntẹyin wi ni pe kọfẹ e seun eja fi le be eja fi le be ori number temi loku te mo pe mi si bi n ba tin dide afasiko yi daro baba wa agbalagba pede pede be ba n gbo ire supo ani senior temi nigbati a wa lodo baba supo leyin igba tan gbo mu le nle mi gba lodo baba supo baba wa ade emo ojerinde baba ti ku o ajawo oji omo oloye moyin ajiboke je oyeru aroko je oyeru arosa je oyeru aro ye le igba kokoko ti oye nbo wale aye mo ni won lo re dewugi oye se bi ere owo nu gi lo ajawo oji o di gbere o o danina ko baba na to ntu owe awon ati onara ni ajo nse ni ile ise radio kan oju oni ti wa o lase lowo olohun bakan na reverend doctor olalekan olasupo jp baba na nsa yo sa jodun re lola kọlọrun obodumare ko je o se se gbogbo omo ile oloki e mo wa gbagbe wipe lola ola ode oni lode aje alase nbada ile oloki agbole oloki lode aje alase agbole kan be ti won pe loloki boye yin o ti e mo alase lo gba gbogbaju nbe ni gbogbo wa sugba awon agbole kokan nbe labe re agbole oloki lode aje alase nbadan ibe la ti se ipade nkọlọrun je o se se gbogbo yin mo ke oju oni ti wa lase lowo olohun tawa kalitu olagunju omo baba mo yasa o yo se se o lagba lo olodumare number oya dagbere jamo lo
3: nje afiyin le ninu banuje ani bayin ninu banuje lojo mejo lase lowo olorun ba olodo iletun ti yanu o olorun sire lo ko ti mo nja alade baba mi ona yo mi tuti la loni ona gbuwa patanu la fayo
0: 0033703728 gbogbo moran te ba fe fun ara benrin abi a mejeji e ma pe mi sori number temi 0033703728 baba with god baba e ma wole bo adupe lowo olohun ajo mejo la to pade o abi nbola ni nbe ni di ero te fi lanfani ati gbo wa ayomide losin ati awon eyan re se won balana mo ki gbogbo yin o a wa lori facebook e si are logun logun e kako e kogbon lori eye to sele eyin te ba tun mu aburu odo e ma kiesi o 0033703728 oni number mi ti e mo pe mi si bi n ba tin dide titi ajo mejo ayan bukola omo sagotade taye lori eleji re ko wa loni lagba olohun yo wa njo mejo bi ogo ti nje to lodumare pri bayi lo longoji aibokun abim bibimbu kosi ja kosi ta ani ja lai lai lase lowo lodumare omo be obe ni besu atepele se tena titi ojo mejo ta lanfani ati pade mo kiyin o eku kale oni osan wa sowo somo ata eku baale oro
4: la la la gelu fm jagaba gogo retio

0: ogo ni fun Olorun loke orun
1: hallelujah
0: e je ki agbadura oruko Jesu
1: amen
0: baba yeraye omo aladi alafia imole laarin okun aye adupe fun ori ofe ati anfani ta ri gba lati ri opin ose yi kabiyesi gba opo ewa
1: amen
0: adupe fun igbenija adupe fun idalare adupe sisanu fun oluwa gba opo ewa
1: amen
0: gbogbo eda laye to fe gboro agbara oro ko yanju oro yin
1: amen jesus
0: gbogbo ogun alaka la iran kiran eje jesus pare
1: amen
0: iran ibi ala ibi ko ni sele olori
1: amen jesus
0: iran rere ala rere ko wa si mu se
1: amen
0: oke abale
1: amen
0: wa si ni isin
1: amen
0: loruko baba loruko omo loruko emo bo tin gboro agbara ise agbara se laye
1: amen jesus christ
0: iba pade taye tin ponbe lai mo ye igba seyin o ya aye gba
1: amen
0: ogo ni folorun loke o
1: hallelujah
0: emi iranse olorun alaye to ngbadura to fe ba yin soro olorun ni woli ati ajinrere j o adeoye omo jesus baba ase kiki oro oro kiki ase papa authority eko phone number isile idi ti mo fi ma npe ni pe osose ni opolopo awon eyan ma nba ise iranse ipade 08063490593 again 08063490593 number ti mo pe fun yin yen e te sori phone yin ke wa fi agbara oro ke fi save e te ba ti save e tan latori WhatsApp e wa the message we please add me abi ke fi voice note soro pe mo fe ma gbo lara aro lojojumo won ma fi oro agbara atadura won ma fi ranse se itaye e nilo lojojumo ire ojojumo nu opolopo awon eyan tin ko fare lai mo ye odun iwo na sorire o ba pade niyan o to wa fe ko se ranlowo fun mi ba mi send number yen sa won grandma grandpa awon ebi e lotun losi pe kawon na hard kan ma gbo ise iranse yen ki iwo na je alaboku fun elomi nipa si so fun won nipa ise iranse oro agbara agbara oro loruko jesu agbara ti nbe ninu oro ti nje jesu yo yanju oro re
1: amen jesu
0: yo si di eri
1: amen
0: ogo ni folorun loke o
1: hallelujah
0: bakan na oni lami oni lojo kewa ninu osu kewa ta fere sawari e ni gbogbo ona ni gbogbo ona mo fe ko du ko wa ninu wakati igbenija to wa laaro akanse ni fun ti aro yi lori ile agbara jinde ni confession ground wa ni express bi eyi le po soka ti jo yen mo fe ko wa nbe ni aro yi o titi debe siwaju ago mejo o ba ti gbo wa su itan en te si nbo lona e mura sirin ke titi debe ti oni ma lami aye kokan si ma ni ibapade pelu agbara olorun bakan na ni ola isin wa ni gbogbo eka jo with god pataki lori ile agbara jinde ni confession grand wa mo fe ko wa ni ibapade pelu olorun ibapade ojo monday mo ma ri awon eyan fun counseling a si fi e mo bere a fi shamona a si fi dari iyanu a si sele pelu agbara en to laye atorun isoru ina atagbara ni ojo thursday mo fe ko gbianju ko wa nbe ko si to ba mi so fe lo mi e je tesiwaju nu se iranse to lagbara ta nse oluwa da awon ikolo mi pada bi odun se nlo sopin a fe da ikolo e pada lati nu olorun to le se kini itumo oro yi oluwa da ikolo mi pada o tumo si ki olorun gba awon eto ati ere la la eniyan jade kuro lowo awon asoni di ofu aye pe olorun ma ngba eto ati ere eniyan jade kuro lowo eni to ba hasi awon yen oni fe fi sile sugbo olorun a fi ajulo ehan lati gba jade gbogbo eda alaye to ngbo mi gbogbo bi ti eto e hasi gbogbo bi ti ire re hasi agbara ajinde yo gba eto e fun o Genesis 31:6-9
1: eyin si mo pe gbogbo agbara mi le mi fi sin baba yin baba yin si tan mi je o si pa aya mi da ni igba mewa sugbon olorun ko je ki o pa mi lara
0: baba momo bo ni a tin pa oya ti e na da bo ni a tin fi eto e du o asiko to ti agbara eni to laye atorun ma gba eto e fun nibi to ha si ohun to ma se lati ri eto e gba ni pe ko sato olorun to ma gba eto eni fun ni ko sato olorun with god olorun gbogbo ni sise wa ko wa kepe ko gba eto e fun yes
1: bi o ba si bi bayi pe awon abila ni yo se oya re gbogbo awon ara si bi abila bi o ba si bayi pe awon onitototo ni yo se oya re gbogbo awon ran ati bi onitototo be ni olodun si gba ran baba yin o si fi won fun mi
0: jacob lo nsoro nbi ona tolorun fi da ikolo e pada tolorun fi gba e to e fun ni bi ti ati musin olorun to se fun jacob nigba ni o si nbe laye o tun le se ju be lo emi ngbe ri olorun je fun o pe o le gba e to e fun o titi e oni gbe ohun ti wo kan se ni pe iwo sato olorun to ma ngbe to e ni fun ni o se tan lati gba e to ti e na fun o se tan lati ra igba e pada o se tan lati so igba e dotun ohun nikan lo le se afo olorun nikan tori owo eni keni ti e to ba ha si won e fe fi sile sugbon ti olorun ba de ninu agbara ati titobi ju re yo deru ba won yo si gba eto fun eleto ki lo se je ka jo wonu adura dida iko lo pada eto e ma di gbigba fun o pelu agbara eni to laye atorun olorun lo le se yo si se kini Genesis 41
1: bayi le ori fun mi ile ogun odun ni ile re mo si an le odun merinla nitori awon omo biyin re mejeji ati ile odun mefa nitori ohun osin re iwo si pa aya mi da ni igba mewa bi ko se bi olorun baba mi olorun abraham ati eru isaki ti wa pelu mi ni toto ofo ni wa ibaran mi jade lo olorun ri iponju mi ati lalawo mi o si ba owi le oru ana
0: baba momo gbogbo eni ti e to e wa lowo e olorun lo ma ba won wi lati seru ba won lati gba e to e jade ohun ti wo kan ma se lati ri e to e gba number 1 gba jesu gege bi oluwa ati olugbala jewo ese ko ko sile ko si wa kepe o ma da olorun je ka gbadura oruko jesu mo lu agbara olorun gbogbo e da alaye ibi kibi ti e to e ha si agbara olorun ko gba jade
1: amen
0: ifojupon ni idani loro ijeni niya ko wa sopin
1: amen
0: o se ifojupon mo
1: amen jesu christo
0: o se je niya mo
1: amen
0: loruko baba loruko omo owo agbara to gba e to jacob fun ko gba eto ti e na fun o ni pofo
1: amen jesu
0: o ni padanu
1: amen
0: o si ni pasan
1: amen
0: lori aye e lori ise pataki lori omo yen oju oni ti o
1: amen jesu christ
0: adura re o gba
1: amen
0: idahun o boro e
1: amen
0: gbogbo ere to ti lo o pada
1: amen jesu christ
0: wa soro e ri
1: amen
0: a si bo yin lohun logo
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: Orin ni ko ma ko wa ni dai ko lo mi pada Jesu dai ko lo mi pada baba oba to dai ko lo si o ni pada wa dai ko lo mi pada bo ba tin korin e to si gbagbo gbogbo iko lo ma pada pelu agbara Olorun gbo phone number gbo en ti phone yin ba ni WhatsApp mo fe ke ko number e sile 08063490593
2: tabi ke pe baba ase kikoro sori number yi 08034005204 08034005204
3: Emi o setan ku I beg I no ready to die o ale mi o setan ku ayamo logo mi godo se ninu emi gungun ni negative forces are the causes of accidents injuries and death not God use the stripes and the blood of Jesus to silence them this Thursday attend the vigil with the theme I am not ready to die Jesu Kristi lo so wipe emi ko ni ku kan wa gbagbara to lo fi je un tolo ni ko je lo pepe ni soru emi o setan ku lale alamisi ojo bo yi lori ile agbara ajinde
4: leyin lepo soka atijo
3: lopo marose challenge si woro ni
4: ibi ti o ba dare to ye

0: ku ojumo o e ku ojumo e si ku ojumo ma layo lakotun ni gbogbo bi e tun tin lanfani lati ma gbo wa loro tun ni aji bi odi odun bi edo ki royin na la tun se be agbe kayin mo le o ni gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo wa loro tun ni lati je ke mo bi nkan tin lo ni ayika ati ayida yin ni o awa nse ladua ike bi ile ayo bo se ti mo wa loni ile ayo na ni osu a ni kabamo pa ba won ji sile alaye lo ro tun ni e wa je ka mo fi ran ra wa leti o wi pe bo ti wu ko run o mu to somo dudu de de de yo wa nbe bo ti wa wu ka ye wa ko ladun to yo lasiko eleyi ti omo fi so ekun re gbogbo asiko eleyi to ba wu ko yi de odo ti yin igba rere nbo o obo oke ina lo se liri e abide mi lo ko temi o akare lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe titi a mo se lojo ile kabo sori edo ki royin tolojo saturday alaago meje
1: all right atun ki yin yi ka gba nla aye te tin lanfa ni ati gbo wa laaro ye olorun oba to so wa do ni ibare o oba ti o mu wa sun lale ana to tun mu wa ji laaro ye ibare o oba ti o je ka ji le iku lowo oba ti o je ka ji sinu aisan ibare o awon ti sin benu aisan na olorun olodumare jo wala ojo toni wala awon afa nla nla ti won ti ji lati daji ti won ti nfa adua to lagba wala awon woli ti won fi gba kankan ku lori oke to je pe to san toru baye won sa n pe eni to laye atorun na ni wa wala babalawo akade sorry babalawo bide okay fila yi ve jove la babalawo ni mo se o ko boya
0: o gboro je pe iwo na iwo na gboro je kan la
1: ati ni fila yi ni abi
0: bo na ito obirin yen ja ko yanju e o jo fila won wo
1: fala won
0: awon alawo re tin wa nje re feye
1: ben
0: okan ninu won ni wo na
1: ben
0: association agbon bu lo wa impersonation ti basically mo bi won se
1: bi o awo funfun lawo ti wa
0: won ali se funfun se lagba bo
1: eh mo ti so
0: o ma ti wa register di local government ibo olobi lo gisi
1: awo funfun agba
0: ani local government ibo
1: awo funfun agba ye
0: ani enzi mi wa wa re yo di ba mu
1: ani se fi lai se party ni emi na ni ro e kan re ni mo tun mo pe en wa ranti bo se je mo
0: nti e ranti
1: all right e do ki royin lagbede fun ti aro toni e gbo morin morin lo ro yo she won are be call the special one na njo giri osa awo funfun yi ka gba nla aye emi mi mo lo lori awo wa o enle o oya ka royin
0: to awon we royin ele ti nbe ni waju temi lo ro toni we royin the punch daily post the nation won kura won fara won tete o amosa bi o se ja mo mu awon kini ohun leyo ko kejeji tori pe arara da duro pin re bi ti wuli omo o ni ahin ninu iwe royin daily post nibe ni egbe oselu apc won tin fi ogbagboro gbale won ni peter obi oye ku o duro ti ileri re to se ni oyo meje re je se ni o ko si yowo yourself foda kuro ninu eto dibo si pare odun 2027 ileri wo ni peter obi se baba darin gbogbo edo kiro yen mo gbalaye o
1: all right eja ko nibi oro egbe oselu ba se wa ni gangan to 2027 general election laaro toni iyo eto idibo apapo nu o won ni egbe oselu ti apc all progressive congress ini o ti salaye bayi pe awon kan to je omo oye ninu egbe oselu ti adc ati ndc won ti so pe to awa o se egbe eyin mo ati lo re mu osusu owo inu egbe olowo nla wa baye won ti lo sinu egbe oselu ti apc o
0: oda ni ayin iwe royin daily post na lo ko iroye eleyi o nbi ti tin salaye oro wi pe opolopo awon oloselu eleyi ti are bola ahmed tinubu to ti gba nigba ojo nigba erun won ni ngba ti are bola ahmed tinubu nilo won lati jawe olubori lodun 2023 won ni ko wa won ni won se asiko lobito tomodere tagbare ti won si nworan won ni won takiti papo si erungba re lodun 2023 ta lo salaye oro eni ti se alaga fun egbe oselu apc iwada na lo fi oro na lede be o
1: all right eja tun ko laaro toni eto edibo en lo gboju awon iwe royin yi kan laaro toni gege be ti mo wi pe to baba ti se eto edibo bayi bi igba ti andi tami ta nwoye ti a npinu wi pe ta ni o tun dari isakoso le Nigeria lodun merin mi ati gbogbo awon ipinle te mo ijoba ibile ni won ni ajo to nseto idibo nile yi ekun ti ipinle ondo won ni ela fokan bale gbogbo ibo te ba de pata in lauka gbogbo asamoro te nso pe eh ibo wo ku kanti ko kanti won ni ke se sa yi o won ni yo lagba po tori bi pe awon ibo te ba di ni sa ta wa yi gbogbo e patapata la ka le yo ko kan
0: yo kilo wa di to wa be ka so mo mi lorun ngba to so pe ibo kan ti ko kan ti
2: to
0: wa
2: be kan ti eh o pe eyan mo nigeria be si ma so ni yen na mo nso pon pe ma so be mo o won ni e ma ni bo kan ti won ku ti di nbi kan ibo te ba di so ni pvc
0: se ko kan ti na bi won kan ti
2: so ni pvc
0: ah olorun mo jari ko si dada
2: se ma se di bo ma di bo awala awala di ta mi next
0: gbona ngba ti eyan ba to bayi ti o ba ni pvc card di bala lope
2: eh eh oda abala koko
0: o ye ki
2: so ndibo
0: o ye ki joba wa nkan se soro re
2: ko fun lowo abi kini ko fun
0: emi o ko mi o mo ni to
2: ye so
0: ke so mo nigeria
2: ri o ya ma fun bonus ni kori e lewu abo get eni ti o ba ni pvc
0: ai jade dibo o tumo si pe eni ti o wo rara lokan ninu awon che bota in lo dibo fun a party is a vote for a wrong candidate. I jade re tori o si nbe onibo ni ati pin ni. Em to ba pada gbe wa bo na lo gba. Ewo ni hun.
2: Lamba.
0: Kini hun? O la ra yin.
2: Oya, karo yin. Karo yin. Oya karo yin. So ndibo.
0: Oda in se ni mo dibo.
2: Nbo ni polo unit ya.
0: Ah. So fun me.
2: Ya, nu e so lo se nu. No, mo ba te wa ran mi o ro pe won so ri ari te pe won
0: se ba ran si mi gan o le fi gbowo jise tori o
2: ti o ye ko mo mi
0: o ba bara won fa pe 1 billion la gbe fun yin 200 million le na e we ja fo ni
2: o ya ka lo
0: yo ko lo e wa lo re mo se suna dai pe bi se wedi
2: eh
0: wedi for money o mo yin lo zugudi ke
2: o mo mi e dagba le mi o se
0: e wo iwe royin the punch ni ayin ina lo ko kokoro yin eleyi won ni lori oro awon odo agun bagiro eleyi ti awon ajinigbe pale mo ni jo ni tobo oke ti je ki won gba itusile won won ni awon eyan hun ina ni eyin won ti songo si agban gusu iwo orun southwest orilede nigeria e ma wule ku oni agban le yoruba esin rulu lagban bi te wa o
2: all right ilegbe ma sofin agba ni oro eleyi ti butter won ni oro to ni se pelu atunto leka eto edibo odun 2026 Ani ilegbimo asofin agba na ti ni lakoko yi o ke soro nbe e je simi dona ngba to ba to akoko ta gbe igbesi ohun gan ehin yo oju ona bayi yo soju sara a si gbe igbesi toto atele to ye lakoto beun
0: oda ko buruko baje e je kin tun mu eleyi ni ayin won ni ajo lominira eleyi ti seto dibo nile yi INEC won ni omo yonda o ko awon omo oye si ipo gomina to nti legbimo asoju sofin orilede nigeria pe awon ti won pada dije to ko won be lori be bayi to dibo o ko won bota o so ti wo ko si meme
2: ah mo ti se ke
0: o wa nbe ni para re bale na
2: are mo fe si are mo wa ni kin jo kin je ki tunu bo ko pari
0: Oh, okay. Are young boys of Nigeria? People?
2: Mama, for Judah, Bara. Abara te mba fo ju di o le ko yan lese mejeje ko gbe ni lo o
0: ti ara si kini
2: mba fo ju agbara wo ku de ti
0: e ku de ti nu
2: ha
0: ku de ti to bi awon eyan kan fo ju re wo
2: balagba o lagba o are mo fe se o ko ma ba nwo poster le o abu oni support ore re oni support ore re so oni support ore re
0: igba ti ejo npa te jo nkun
2: ki la jo npa ta nkun ojo kete ebe ona lo be ni si
0: awon supporter re
2: tan supporter mi
0: awon advisor
2: ken
0: se consultation
2: sabi mbola la advisor
0: mi omo ken se consultation omo
2: abi fun mi gbe run
0: mi omo ni e boya en do je
2: so oh sorry mo bai
0: so pe
2: so sorry
0: clear mi ni ore re si ni mi
2: Di clear faye pe nba ja re o e so re mi o
0: n se ni mo jore
2: o wi epo laye ba ni
0: la
2: mo e ba ni lati ke
0: ti wo na le kan wege la olodum ko si dada bi kan ba gi o lo so le pinla
2: ah o nba ba kekeke a ma yo se se o
0: e gbanu
2: o ya karo yin
0: le je sinkin
2: karo yin
0: mo ti so
2: so mo mo pe mo ro po fe so pe kan fo ko mi si
0: mo bi bere lowo e pe so ti roku e
2: all right won ni are tinubu e lo ngbe igbesi alagba bo ti e je pe ko ti yo daada e la fokan bale lati dekun igbesumo mi ohun to ni se pelu eto abo tin sojojo nile nigeria kan kugu kanu egbe oselu ti apc ni pinle oyo nlo soro won jade pe eyan mo nigeria e fa ke fo kan bale ha are tinubu se gudugudu meje ati yaya mefa
0: oda ko buru o ko baje je kin tun se be kin mu omi ni ayin won ni ijoba apapo orilede nigeria won ni won ti gbe papako ofurufu ele ti nbe nilu oweri won gbe ti pa o latari bi se ni won se atun se alagbara soju titi oju opopona ele ti awon baalu ti ma sare won to gbira wrong way ni agbon be
2: olagba po kolohun olodumare ko jo ko sanu wa isele jinigbe mi tun waye lana ode nilu ibadan won ni won ji awon kan won ji won gbe ni ijoba ibile oluyole olagba po ngba ta ba darin gbogbon edo kiroyin fun ti aro toni we royin daily post lote yun bota koda we royin ti nigeria tribune na awon na won gbe yun won na bota ni ti akoko ta wa yo
0: ko bo ki ko sanu eni pelu bi awon eyan kan won ni bi o tin pepe wi pe iwe ofin eleyi to gbe eto diboro lorilede nigeria electoral act pe e ko bo loju ke tun gbe yewo won ile igbimo asofin agbale ti ni nba kojo ko siyun mo lasiko ta wa eni kankan oni se atun si kankan sori eyun mo lasiko yi bo ti jenu
2: ora e ja fele yi jo agbonrin esi lo si nje lobe peter obi eni egbe oselu apc ni nba wi baun won ni ha agbonrin esi eto idibo odun 2023 eni peter obi in lo si nje lobe agbe keki lo de ese to nse bayi egbe oselu apc igbimo ti nse ipolongo won in lo ni a e file oju re fe mo 2027 is around the corner aya
0: ja mo loju oja
2: abimbola oya polowo oja lo la diva polowo la diva polowo oja lo
3: edo ki iroyin
4: ẹni àwọn alọ̀nà làákò ìbọ̀lọ̀ tí ń bọ̀ tọ fòrà dání.
5: pàdé olóṣèlú la ti ń bọ̀ o bakúṣe máa lọ náà nu wọn fún aláìsàn agolo mẹ́rin mẹ́rin.
4: ó mà ṣe o agbọ̀nrín ẹ̀sìnlẹ̀ sì ń jẹ lọ́bẹ̀ ajẹ́pọ̀ ò tí ì gbọ́ nípa olóyè adégbòye gàtà òfíìkà adégòkè fca tinú ẹgbẹ́ òṣèlú adc tí gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti pinnu pò ni wọ́n fi ìbò gbé wọlé lọ́dún 2027 ni odi titun se gbogbo awon agbalagba ti ojo ori won to ti sun ma adorin odun ni won ma gba owo ajemonu loṣoṣu eke eto eko ko ni gbeyin ati bebe lo gbogbo eyin eyan pinle oyo eya aja katara sasa kamuka didibo wa ka lo dibo fun oloye adegboye gata ofik adegoke fca gboye ata labia asia egbe oselu adc olowo bowo bayi lami won e ma pe daddy mommy gboye ata ni e dibo fun daddy mami gboye ata ni e dibo fun
6: ilera loro
7: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan leda village se aseyori nipa afojusun e laye n lo gba oke fi sa gbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irinse igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi tai so fi se buba lareda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kunrin o ma le tapai kara mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 bo ban se obi ojojo alara pin online mo nisan mesan ni o kan si
8: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: won ti fun alaye wi pe ipinle wo ni o wu yin lati sinru ilu won ni kaluku si nawo ele sibi to wu won ni bo ti le je awon dawo si million mefa naira in lan dawo to yonda o ma won won ni oro hun lo wa gbe oro ti mo lebi kan tan ti so saju tele won ni awon kan be salaye wi pe an dawo ko to di pe won yonda awon omo na ni ko ro mo lo di gbasgbos won ni in tan sa mo in wi pe an dupe lowo olohun won si dupe lowo gbo awon eyan ile tan doko pepo pelu won tan se adura ni kikan kikan kawon eni ton ka ma ba yo kan won pada won ni won ti yonda awon odo agun bagiro na lati nawo sibi to ba wu won lati siru lorilede nigeria
1: all right gbogbo iboye in lauka o sugba eja kokoka ti ipolo oja na ngba ba ti eka ipolo oja de ah edo ki iroyin o tun lale obi owara oje ku kale
2: edo ki iroyin
3: your nescafe is not just a drink it's your

0: to kajuko lapa eyin fun ti aro to ni lo ni papapa won ni eni to je oga agba leka ti ajo to n seto idibo nle yi papa julo eka ti ipinle ondo in lo ti salaye pe to gbogbo ibo te ba di pata la oka o koni si ayo kuro tabi afikun tabi pe ma wa beru pe a won e kuku county won e ka ibo ta ba di won ni oro won ni dokita mu ti wa gboke in lo fi oka awon ara ilu balẹ leyin ti won se ipade alagbara to ni se pelu awon eyan to lenu nbe lekun jekun ti won si se eto eko fun awon to je oludibo lagbegbe ti okiti pupa nipinle ti ondo lohun agboke in lo selaye wi pe ajo ohun in lo duo digbi ti won si ma da awon to je oludibo lohun lakoko ti o to ati eleyi ti o ye o wa ni siwaju eto idibo odun 2027 ti seto idibo apapo o salaye pa bi ya bi dun oro re bi pe awon ti se alakale ti o je ki awon to je oludibo lanfa ni nkan ele to ye ki won mo be en lo si tun fi owo gbaya to si nso pe bi to won fowo gbaye eran ni ki se gun ani nu eto idibo ti nbo loju ona yi se gbogbo ibo te ba di pata
1: oda ni ahin won ni saju eto idibo odun 2027 bo se ro kuku keke bo eni ti se omo oye fun ipo omo legbimo soju sofin soju awon eyan ti won be lekun dibo oluyole federal constituency lati nu egbe oselu olowo bowo adc iyan otunba olusina john ogunsola ina ni awon ori ade orun leke loba loba ni ijoba bi oluyole won ni won ti tewo gba o ninu ipade le ti eni alaji kabiru ti se bale ayegun oleyo in lo je alaga ninu ipade na ile ti won si se adura fun saju eto dibo odun 2027 ninu akitiyan lati ba ja wi olubori otunba olusina john ogunsola eni ti so moye fun ipo legbimo asoju sofin soju awon ti n be ni ijoba abile ni agbon oluyole ni inu egbe oselu adc won ni lo se ipade alagbara pelu awon lade lade loye loye te mo awon adari agbegbe ni ijoba abile oluyole ni agbegbe somel ni new garage ile ibadan ni ojobo thursday ti se ojo kejo osu kewo odun ta wa yi nigbati nba omi lengbe awon lade lade loye loye ile ti won nbe nibi ipade ohun to nti awon adari agbegbe te mo awon omo egbe oselu adc nigbati nba won ni oro papo otunba olusina john ogunsola won ni lomo siso lori awon ilana ile to fe fi mu munumunu ijoba de ba awon eyan ti nbe ni ekun ijoba abile oluyole federal constituency won ni lara awon nkan ohun ina lo ti se leri o bi pe egbo efo kan bale eto lera yin yo pada nitumo si tori pe gbogbo awon ile iwosan labode gbogbo epata ini o pada fi ese mule bakan na ewe oni ni agbon eto eko ni ijoba abile oluyole oni nkan ori bo ti ye ko ri ni agbon beun to je pe awon ilewe ele to je ilewe giga to tun je ki won ni ni ijoba abile oluyole oni se ni won tun se be yo ku wa ba won o te ma awon ona lese kuku kakiri ti o gbori omo yokululu won ni e tun wa mo wo igbaye gbadun awon lade lade loye loye won ori daju wi pe ohun tun mu ni okunkudu o ninu oro ile ti awon na wa fi lede loto oto won won ni awon ti an je baale baale to nti oba ni ijoba abile oluyole ni won ti wa se leri pe wo otunba olusina john ogunsola wo ba ku irawo kan loju orun awon gba ti e o gidi gan ni o won ni awon wa ti ma se bo re ni I ma se ironi lagbara fun awon odo awon iya loja nko te mo I ma fun awon akeko ni eto eko ofe te mo mi mo san fo owo form awon akeko jambu ni waeki ati eto nawo oniwe mewa eyun neko ni gbogbo ijoba bile mewe wa gbogbo ward mewe wa tin be ni ijoba ibile oluyole won wa ka won kini awon lo bere be won ni eyin ba won ba tetun wa so omo oko ini olusina john ogunsola nitori pe omo le ibadan gangan omo iba oluyole ni won ni lara awon eyan eleyi ti won wa nbe ni bi eto ohun lati ri his royal highness oba muritala salami olumini ti oluminu o alayunre ti idi ayunre his royal highness oba yekini olatunde eni ti se onilatun tan ti ladun tan alhaji kabiru won ni baale ayegun oleyo to fi mo baale olode baale olubi baale oloju oro ati wu awon lade lade te nbe won ni te mo baale alata na won ni ko wa awon ni so wi pe wo awon ti se wure fun o bo ba nkoja lo bayi ona omo la ni won se ladua fun olusina john ogunsola o
0: all right won ni inu dagba soki otun to ni se pelu igun ti arapaja ni ijoba ibile ti Ibadan Northeast ati awon omo egbe to ni se pelu ti Bayo Adelabu Foundation ni won ti kede yanyanya bayi pe to bo ba ku irawo kan loju orun ti ambassador Tawfik Oladejo Arapaja ila won tele bayi awon osisise pelu ijawe olubori ni ibere titi de to fi de opin inu egbe oselu ti All Progressive Congress APC siwaju eto idibo apapo lodun 2027 idagbasoke oto won ni won ni nkan ma ti wa ru gogo bayi inu egbe oselu ti APC nijoba ibile ti Ibadan Northeast to je pe be gangan ni ijoba ibile gomina Seyi Makinde won ni bo se je wi pe Arapaja ni o ti jawe sobi bayi to si bere si ni sise lese kuku fun ijawe olubori are Bola Ahmed Tinubu eni ti o je omoye sipo gomina nipinle Oyo labe egbe oselu APC senator Sharafadin Ali ati gbogbo omoye pata inu egbe oselu ti APC awon abenugo won ele ti won ni ogbeni Arimi Rashid to fi mo ogbeni to fi mo honorable Kasim Adedeji iya laje dupe ganiyu ati opolopo awon eyan ti o ni enu nbe leka ti eto oselu nigba tin soro loko egbe ohun Adeyemi Adetunji eni ti o je alaga fun Bayo Adelabu Foundation en lo salaye wi pe opolopo odun ati oye ele ti awon ti ni ibasepo pelu oga awon ti Adelabu sugbon lapoko yi won ni awon ti e mo bi ti ori nbese re leka ti oselu iyun lo wa je ki awon to je alatele re papa julo Bayo Adelabu Foundation ki won ni to awon ti ko igba atagba awon o di eyin Arapaja be ni won ni awon gbagbo ninu ise gudugudu meje to ni se pelu eka ti idari ilu ati egbe ati awon iriri to ti ni leka ti oselu won ni eni to je ti egbe oselu APC alaga won ni ijoba ibile ti Ibadan Northeast honorable Asis Elewure ni o wa goriyin osubarabande fun ise takuntakun ele tarapaja to nse to si je bi pe awon ise ohun gan be ba wo gborowo e ri po laami laaka inu oro ti won so won honorable Iyola Ibrahim en lo tun gbosubarabande fun ipa ti okun ele tarapaja to ni lese kuku be ini o ki awon ti o je lati leyin ati adari egbe oselu ohun pe thank you e seun o o wa se leri pe be be le fi ibo te fi gbe ohun wole o ni ha e wa ri gudugudu meje ati yaya mefa ati idagba soke le te ti riri ni ekun idibo ohun nigba to hun soro ti e honorable Akim Olatunji Akogun in loro gbogbo omo egbe pata pe e ma bo nile e pada si wodu ko wa yin e si lo re se takuntakun fun gbogbo awon omo oye inu egbe oselu ti APC oni eja wa ni sokan eja si ni emi ifare niji ki aseyori nlanla ki o ba le de ba egbe oselu ohun ni odun 2027 inu oro ti e Arapaja en lo salaye ni won si pa bi ya bi dun ise takuntakun ele ti o se lakoko eto idibo kan ni odun 2003 nigbati o dije dupo lo si ile igbimo asoju sofin won nu eto idibo ohun won ni ha ise takuntakun ele to se won nigbata ba gbe akosile bota won ni bi ibo to to bi egberun meji ototo ni o ko bota lati ese kuku pe yun gan ni o si ni ipa ele to dogbe inu aseyori egbe ohun lodun 2003 ati eni to je omoye ngba na Arapaja in lo wa benu e tolu awon to je adari kan ti won ni awon fe baba asale o baba asale oda o won ni ngba ti o fi buse gada buse die ati siwaju die si ngba ti le mo won ni ha awon na ti bere si ni se bi baba asale won ni asiwaju to da to nimo to si ni iwoye ojo waju o yo gbe ise asiwaju re lori iba ara eni soro ajosepo akoyawo ati ona ti awon eyan ti nbe labere ti won fi gbokan le tokan tokan
1: oda je kin tun se be kin mu eleyi won ni saju imo bere ipolongo aragba yamu yamu ati oni ojulede ojule eleti egbe oselu onipakini APM eleti won fe gbe kale ni ijoba abile ila orun gusu ile ibadan won ni won mo ti se eyin eto adua elesin jesin interfaith session ni ojo ru wednesday ti se ojo keje osu kewa odun ta wa yo ni gbangan nla ni ti se ti mo po ile ibadan won ni adua ohun ina ni won mo se agbe kale re wi pe ati muslimi ati kristeni te me elesin ka bale pe eji ko wa wa eja ajora webe si eledua ba ti mo pe ki fun gbogbo awon ti won je omo egbe oselu APM ati awon olutele won wi pe ko bo oke ko ma fi iso re so won o won ni se kuku mo wi pe nto ba da o nilo adura in to si ku die ka to adura ina ni a fi gbe lese won ni awon be lohun o ki itaje sile ati yagiri jagan ko ma ba si ni ki egbe oselu APM ko si le ba jawe olubori loke ni sale ati ni arin won ni nibe na ni won ti wa kesi awon ti an je adari adari elesin lati inu esin kokan wi ke mama bo e wa ba wa si adura ki egbe oselu APM ko le jawe olubori o won ni lara awon eyan ele ti won pe ti won si wa nbe ina ni imam ti le badan asoju won sheik abdugani agbotomo kekere won ni eni te pe eni ohun lo darapo mo eni ti se asoju awon ti kristeni elesin igbagbo te mo awon elesin kan abalaye ni ijoba bile ila orun gusu ile badan won ni won si si adua kikan kikan ti awon eyan gbe ohun adua soke pe oluwa mosanu mo jari itaje sile o ki egbe oselu APM ko si le ba se be ko jawe olubori ngba ti omo fi oro lede nibi eto adura elesin jesin na won eni ti se adari gbogbogbo fun ipolongo egbe oselu APM eni ti tun se alaga fun ijoba abile ila orun gusu ibadan iyun honorable alawode emmanuel oluwole won ni lomo dupe o si dupe pe okun lowo gbogbo awon adari adari elesin ele ti won wa be ti won si wa se atileyin alagbara fun pe e ti e wo pe ta ni nsoro pe ke wa ta awon danu won ni adupe lowo yin o won ni igbese te wa gbe yi lati se adua fun awon egbe oselu APM won ni awon fe awon ko won le olodun lo ni ko le ba mo se alaabo won ninu oro esin wa dupe ele to na fi lede ni bi eto ohun omo ba dare omo ba dare adeleke ati honorable akim ademola ige won ni ina ni won korin re o ki gbogbo omi le ngbe awon olutele egbe oselu APM fun bi won ti duro kori bi pe awon oniye o awon onigbo bi pe awon o si daju pe awon sise fun ijawe olubori gomina seyi makinde gege bi are ni orilede Nigeria honorable bimbo adekan bi gege bi gomina ni ipinle oyo honorable sikiru lai olajide odidi omo gege bi asofin agba ni gusu oyo te mo itun jawe olubori lele keji fun honorable abaz adigun agboworin gege bi asoju sofin eleti omo soju ila orun gusu badan ati ila orun ariwa ile ibadan nile gbimo asoju sofin ni o te mo ijawe olubori honorable modiu akande alaba musa ati honorable abdulwasil yinka omikunle ni ibadan south east constituency 1 ati constituency 2 te mo honorable abimbola said owo ni fari gege bi alaga ijoba abile ila orun gusu ile ibadan nigbati o na wa mo fi oro lede pe esin wa dupe won ni honorable abbas adigun agborin o dupe o lo gbogbo awon ti an je adari elesin ohun won lara awon eyan tan to wa nbebe nlatiri omoba dare adeleke honorable akim ademola ige honorable temitope yusuf honorable teslim ogundeji ati comrade olajide ezekiel oluwole won ni gbogbo awon eyan na no sa dupe lo gbogbo awon adari elesin be seun o ta pe yin tesi wa ba wa sadura fun egbe oselu APM
0: all right oroke fun ti aro toni ka to lo an fi akoko ye ke dami lola juwon gbada mo si ku ojo bi toni eyan sadi ajala travel no dami lola juwon gbada mo si happy birthday to you igbodun odun kan ni gba ba ku lori royin bayi se le sadela wa lo na abile dami lola
1: awon mejeji na la ke ba se wa nki won ka mo ki akim kan ide adedeji igbodun odun kan ni
0: honorable akim kan ide
1: akim kan ide adedeji
0: o honorable si waju e
1: igbodun odun kan ni mi yo sopo re loke pe happy birthday to you
0: yale all right se ka ma lo ba
1: e we seun abidemi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo ora gba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lo jale baba edide baba idago me joba yi temi ta yo oye ladun aboro de dudu ile ma pade lori eto
0: bo se lo
1: baba di lago me wa koja
0: pade abi
1: won pade re lagun mewa
0: oke
1: to ba jagun ti mo rumu re fun ka to ba jagun ko koja
0: oro buruku me lenu re
1: o ma pade
0: agun mewa se wa ko lo mo la
1: alayo
0: oke mo ko won na lo mo la agun mewa all right se won aribi call out the special one nanjo giri osana gore le feju toto happy weekend to you all eseun
2: Lagilu FM 96.7 Bon Safara, Oyin Safara, Tani Osai Maipi Afaro Oyin, Lotu Jubu Bafara Lo. Ele Yen Lode Fafule Share, Alpha Travels Limited. Ile Share Tojo Bon Targi, Nino Kabani Towe Rina, Losi Li Okire. Anfani Nla Lele Yi Fui Wato Bafe Losi Li Amerika, Lona Ronon. La Isan Woko Kran Titi Iwe Rina Visa Yo Fijade. Mabo Tarata, Sile Share Tiko Ni Jani Kule, Alpha Travels Limited.
3: Eku Dede Woyin Bibu Boti Etin Lanfani, Lati Ma Agbo Wa Lasi Koyi. Akanse eto eleeti ile ise Arifa Travels Limited ti onigbowo e ona ni o nde si eti gboyin bayi to gege bi ayo ba se ma npa lowo yi pe enu onikan bayi ona ni ati gbopon Raymond Adewale Adeyinka to je alase ati oludari Arifa Travels Limited eleeto wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adama Sigba Faju Road Ibadan won be nile agbara pelu mi lasiko yi edakun e ba nki awon ara ile
4: Eku dede wo yi o se dada la bayin emi ni ogbeni Raymond Adeyinka Adewale
3: edakun ile ise yin ari pe to rinna le nba won se nbe bo le se nbe o e salaye ni won ba fawon yan
4: a nba won se eto rinna lo si ilu okere a se ti Canada a se le ti won mo si London ti gbe yan mo ni United Kingdom a tun se ti Schengen na won Europe a se Australia ati be lo
3: e se ti bi Dubai ni
4: a se Dubai a kan ri pe ero to nlo si ben ko dabi awon to nlo si ile Europe abi Canada abi America
3: awon anfani wo lo wa fawon eyan tan ba wa le se yin pe ke ba won seto irinna
4: anfani to wa fun won popolopo koda gan ohun to mu wa wa ni akanse eto eta ni lowo lowo tan se bayi si ile America a n se yen lori pe a gba owo kankan lowo won eti a mo si zero deposit ki visa jade ke to sanwo e foju ri visa yin ke to sanwo kankan fun ile ise wa
3: nigbati visa ba wa jade tan ko sowo gobo ko won pada san ba
4: won ma sanwo bo ko se gobo nitori pe gbugbu alamo bi ilu iseri nitori bi ilu iseri na la se gbe akanse to ati lo si ile America with zero deposit sile baba ti se fun won won ma san die die
3: awon eto gan ni abi awon eyan wo o ngangan ni eto ni te nse lowo bayi lo wa fun
4: ko se nti o wa fun a kan fun awon omo kekeke lati omo odun 12 wa sile ni ori ofe lati gba visa won lai san wo
3: kan
4: ba jade ko so won nikan awon akande eyan na ta mo si left privileged people ton ba wa si odo wa a kan lo san visa fees won ni then ti visa ba jade won lo lati san fun wa
3: won ni owo kankan lati san
4: a kan se yen na lati ri pe awa na contribute si orilede wa
3: fun idagbasoke
4: orilede
3: lati ran awon yen lowo
4: ilu rogbo gbogbo e ti ri ba kankan lo
3: je ka ma se be
4: o lo je ka ma se
3: ta ba wa bi ni ta ba beere o todun melo te ti wa lenu ise igan
4: odun ni mimi ise awon oloko gbogbo awon to se travel agency sasani ti o mo mi won de mo mi ni ile Nigeria na kakiri o to bi ogun odun seyin ta ti bere ta ba ni kaka ni mi ni
3: ogun odun seyin
4: ogun odun seyin o ba
3: ti e ba wa ni pe ke se akojopo oruko awon te ti seto rinna fun ti won ti lo sile okere bi orilede America ti awon orilede te ti da ko yen won to melo
4: o se ka
3: o da fan fan ni awon eyan to ba ti e wa fe pe yin fun ekun re alaye e fi number yin ta
4: number ile ise wa ni 08038262191
3: o ni number yin ko je bi o se lohun o je iyan lori akanse eto eleeti ile ise Arifa Travels Limited ti won se onigbowo e iyan eleyi to wa ni Oyerogun Shopping Complex ni opposite Gate 3 Adama Sigba Faju Road Ibadan fun yin te n wa ekun re alaye lati enu Mr. Raymond Adeyinka Adewale lori ona ati rin ajo lo si ile okere pelu awon alaye ti won ti se e le pe won si ori number yi 08038262191 e si tun le kan si ile ise won to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adama Sigba Faju Road Ibadan e se pupo
2: agbon safara oyin safara tani osai mai pe afara oyin lo tunju gbogbo afara lo eleyi lo de fa fun lese alpha travels limited ile ise toju ogun tarige ninu kabani to were na lo sile okere anfani nla leleyi fun iwo to ba fe lo si ile america lona rorun lai san wo kankan tititi iwe irina visa yo fi jade ma bo tarata sile ise ti ko ni janikule alpha travels limited

0: eku ojuma alayo la kotun mo nki pe eku oye to la peregede kaaki igun mererin agbaye fun toni eku eti gbo wa onile loko lodo kaaki biti owo jaye kan ni lage lu fm oke to gajo ke to nfe de lo ro oni mama pe orun ni ku iku keke lorun kaso kaji awa mari di ise ledumare ni o adupe lowo alaura bi wi pe ajitoni awa lawa e na la si ba ye looro oni ijejo ni ati dagbere funra wa pe kafiri atayo kafi pade lori eto yi bo se lon kan ni lage lu fm sere wa ni soni yi koso irawo gaga ni soni yi osu eyin te je olulugbo wa o na ni oniye eto yi ni ti leto ko kaaki agbaye akotu e on la gbe wa foto ni saaju on gbogbo temitayo oye ladun aboro in lo ko mi eje a pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi a ni sonu ka to sonu o eku ojuma alayo fun to ro oni e ka bo sori eto yin eto wa bo se nlo e lo gboju o wa e ba wa share e pin ko kare le ajo je odun beni ka oni emi ati awon to je ohun oyi awujo nlajo wa lori eto bayi mo ri comrade alaba adebisi ati damola akabi omo ya olobi e ku ojuma alayo e je nda to mi ka kan lu agba mi eto fun toni
1: Lagilu FM 96.7
2: bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo
3: baba ibaruba onisegun ibile ko pe meji jake dadu ile ibadan
4: dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun laku egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari lori ise enu ile airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbon yin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan gbagada ni lekun wa si ile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele nbadan
6: oro re ojo wa si ma ta ni wete wete
7: do you believe a new Oyo state is possible.
8: Solution!

di ola ti yi lona osuri re gba aimoji ojo odun osu to ti fi wa owo kiri ṣugbọn gbogbo igba ni won ma ngbo nipa cash e be du tun fi bi ko ṣalaigo nigba ti cash e ti bi ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo ki wa lo ditu do duwe ṣe tun fun ni ayo to gaju o se tan lati deni pe ke iwo na nu osu ke wa yi lati abala oko ti n bawe ni galo lawon eyan ti n gbogbo back to back lele itokun fun owo ti opolopo awon eyan si n jawe olubori wa yi o ma duro marose nitori pe oko oju irin na tun ti gbera lakotun iyen ninu osu October yi milionu gbe milionu kan ti kaṣe e ko wa ninu osu yi iwo na gbodo gba ipin ti re ninu e bawe ni galo ninu osu October yi kan na ni ajoyo odun kokanla ti ladilu FM e wa wo bi ogoro eniyan se fowo se faje pelu cashier gbogbo ojo eti Friday gan ni ijawe oluburi onibeji bẹẹ la si tun ma n ṣe afihan awọn millionaire tuntun October 28 ni ayeye odun kokanla ti ladilu FM 96.7 o ma lagbara dun ni yugayugba owó látún owó ló sì nínú oṣù kẹwàá yìí ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí splash fm *347 *1004 *1# lórí ilẹ́gẹ̀lú fm *347 *1004 *2# ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cashier.ng ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti ta cashier ojo state gaming board ló fòun tẹ̀lú cashier ninu e ba won ni galo ji emi lo kan lati di mi lo ni atutu so ti ka si e mo ti ka

Eka bo kwada leka ipolowo oja wa foto ni eja bo soju agba mi eto bo se n lo nkan ni lagilu FM oke to gajoki ile fofun balao felele ni badan mo ko wa mo ni apere oro to ni se pelu epo petiru ele ti o je pe opolopo omo Nigeria ni gbagbo pe bo se won gogo si be oni nkan nira ma won eyan si Nigeria be ba wo gboro wo e ri pe epo petiru o to bi egbeje naira 1400 igba meje lawon bo mi o di die ni 1400 lati gba ti isakoso e ti debe ti won ti bura fun are Nigeria Bola Tinubu to won si ti kede wi pe owo ranwo epo petiro ti koja lo wi pe owo ranwo epo petiro ko ni lo mo nitori pe biwa ta nsun ojo bi si ojo waju ni epo bere si fofere loke ogbo olori goboy ilu n pariwo igboke gbodu oko ogbo olori on tenu nje on ta lo lojojumo na gbo olori si be ni joba n fi ye wa pe igbesan gbe ma se sori o ti mu ki owo rogun sapo ijoba apapo ijoba apapo se ti yawo tabua fa won ijoba ipinle ton ti joba abile ki won le ri mu lo kara le de teru to mo gbede bi se ma de koko lagbala sibe opo to n be lese kuku lo se n pariwo wi pe nkan gbo lori goboy awon ori pa ijoba ijoba apapo n pe ani e ma won gomina awon ni gbogbo oro nkan amusagbara tara fi de lu wa lowo won bayi opo gomina lo si re mo bori tawon wi nkan kan ati era gomina tan wi pe looto in lowo tawon ngba o ti wu gogo sin tooto sugbon bi ara tun ni awon eyan be le nikan o si bi won pe owo teyin wa ngba ki gan le fi nse o oro wa dori odori odori alakoso feto inawo to si ndari eto ara aje le wa Nigeria Minister of Finance and coordinating Minister of the Economy Taiwo Oyedeji Oyedele ngbati o pe ipade oniroyin to wijo lori epo eti epo petiro to wa to safomo e wi pe ogun tin sele lagbaye laarin awon orilede sanko meji ni America ati Middle East on lo sokun fa bi epo se won ka ki agbaye si ni bakan na ninu oro re o wi pe epo ta n lo won yi I ma nbe ko mo si pe nikan to le epo mo ni Nigeria ko si le epo te wo bayi e le ma bo kokan ju meji lo nbe te fi ran tera o se siro idi ti ijoba apapo ti won fi n gbegbe se oto kan ti won pe ni discount pe won fe fi si ori epo petiro ko fi ni to won ju bo se wa lo ni Nigeria pe bijoba ba yo oran wo ni isoro ta ba ma koju bayi ko ba leju oro epo petiro lo ni Nigeria be ba si gbagbe ipolongo bo ti bere oludije fun ipo are labe egbe oselu ADC olowo bowo oloye Atiku Abubakar lo ti ni pe bo n ba de joba n tohun o da oran wo epo petiro pada Gomina Makinde oludije fun ipo are labe egbe oselu APM pe ke soro dida wo ran wo pada ni intoku awon ori wi pe awon bomirin awon eyan nibi tori tin ta won gbogbo nti awon gogogo ti aro fi da awon eyan in la won mu ni okukodun oro ti Taiwo Oyedele so eja gbo kajo digest bi ase lebu
káwọn òye àwùjọ ayanana tó ń bẹ lórí ètò yìí kájọ wá gbéyẹwò láàrin ara wa ẹ kú ojúmọ lákọtun ẹ kú ọyẹ tó là pérégede fún tòní.

0: e kaabo pada leka ipolowo oja wa ona oji sugbon ibi ti an ya po eyin ti en gbo wa kaakiri agbaye eyin ti en wo wa lori Facebook agba ipe latodo eyin ara ile eyin gangan ni e mo bi ti bata tin ta yin lese iru igbese ti joba gbe ibo lo se ri lodo yin bo lo se je itewo gba to abe lodi si e ja wo iroyin lori e eti oba nile eti oba loko eyan ilo nje be e lo sori Facebook wa lagilu 96.7 fm okay to ga yoke nbadan e ba wa share e fi iru okan yin sowo sabala riwisi wa iyan lori Facebook gbogbo awon ariwisi yin a bere si ka a si gba ipe latodo eyin ara ile na leyin te ba fe pe number te pe si 0912 0912 370 370 370 8675 ife pe ti e fi ba wa da si laaro yi e ku oju ma layo e ku oya.
1: Hello Mr. Oyeladun.
0: E ku oju ma sir.
1: Eh karo Abdulhamid lo npe lati apata.
0: I'm going lati apata.
1: Mi. Eh. Apo ojumo ake ogba won oluyan na nbe. E jeri eti emi Federation Bank gege bi oro ti na kale. Oni pe ewo aran ta won na won dey ni ose to lo. Ti governor mo gbagbe state Opebolo le pe Edo state. Ti awon ewo bawo yan se gba oro to so pe ki n lo si UK. Won te po mo ni 3000 kini kan e gbogbo ra mo Nigeria so fun governor ni pe e se mo se ge gbogbo nti joba se fun won to de won lorun na se Nigeria baba ta ba ni pa o tan wa je gbogbo awon UK ta ni joba won da America nkankan yen local government awon mo pe ni province awon locator ki se Trump abi prime minister UK lo lo hawo fun awon kini local government the same system yen baba Tinubu lo introduce lo introduce bo se ri ni ma yen se so yen epo won ni oja agbe Saudi Arabia tele omi won Saudi Arabia jepo lo isin ko sele ni Saudi Arabia epo na ti gbenu soke ni Saudi Arabia je ba won to wa nbe so so awon governor gogan problem wa se ti ri ti Oyo state wa pe mi a ma tenu mo ko se mi ko ro mi o sugbon to Oyo state wa eh oji di governor o wa nso lenu e governor se lenu won wi pe e a mo pe o ti po dada looto sugbon to ti wa se kini kan lo Oyo state eh baba oro to gbe omo primary school gbo lo so jebi owo na lo ma le osi lo e wa lowo ti po sugbon ku kase osi le baba ati gba yen le bi ti mo pe alabosi lo po awon to sin tele se yi makinde because ti o ma ki alabosi ni bawo le si mo fe ko tona fun wa ti gbogbo adugbo gbogbo school lo si gbogbo school bo se ri e wa so pe ile ibo ilu da se are lo hawo fa awon ile ibo ni ti o ba ki se pe awon ijoba ese kuku olomo to gbo weatherism ta fi so pe gbo nkan o se gbe le mu kembe Olorun jo baje o eni ti o ba mo to so lenu oni mo tele si Makinde wa lai e ku eto
0: e se ti e pa e ku wa te ba wa da si laaro yi. Hello ta lo wa loju opo e ka ro.
2: Hello hello e ka ro.
0: E ka ro lati UK
2: e ku eto
0: e se
2: beni
0: oruko yin
2: e jo oruko mi ni Segun Batola.
0: Segun
2: Batola.
0: Batola, okay.
2: Sherry oro ipo yi. Segun orun yabo ni o.
0: Ejo e ku ni bi ti radio yin wa di ejo.
2: Osin sin bo ti ku be.
0: Okay.
2: Orun yabo ni o. Isoro enu kan. Ki a ba farabale. Ka fara da gbogbo nkan to ba wa nsin igbawo gan Nigeria ma da Nigeria ma da ibi kan lo ti ma bere o si bi te ko ti won epo gan ni UK tan so yi na o derun ki eyan kan ba ni o ma gbe subsidy kuro nsin o le so be lati debe to ba debe tan na nkan ta sa fun na lati ma tun bo sinu e otoro nigba mi o ma nkuro seri ti local government ti o ba ti wa pa lati le o dabi igba ti eyan o tudigi eso se to dori e to wa expect pe eso yen so eso rere o le possible local government ni wa ni kini ti ma bere ni gugu e ti ma gbo ti ma da ofi de gudo je ofi gugu wa de gudo bowo fun ofi ofi gudo men to ye ko mu ti o ba ti si yen be akan ma ma tan ra wa je ni akan ma ma yi obi silifa
0: ese te pe wa ti e ba wa dasi Mr. Batola lati UK ese nta won so ni pe ijoba ibile se pataki bi ijoba ibile ba ti le dadu laya re lo si waju ilu yo nira hello
1: e karo oruko mi ni Adegoke Wasi
0: no gbo yin
1: nti baba Tinubu se fun wa ijoba to rorun gidi ni ti nkan ba nsele nilu gege bi ko se won ti o gbe ni bo se ri yi awon ara lo mo so ki ni wa re won se ti e ba wa gbigbe se to nro wa lorun awon na lati wa ma pari wi pe ibo lo fe gbada o ye ko se be ko si ru ti won ti se be mi o ba gba to je pe gbogbo agbaye ni kini affect o ye ko yo mo pe kilode bawo lo ti se fe se ti yo fi ni je awon ara lu o to ba to wa gbigbe se na fun wa to e ka ma da anfani e awon governor wa fun o si ni je ko tu se se fun wa gege do oro ti brother mi kan so le kan do oro ti governor se yi Makinde iya ti yen ti e fi n ja wa aro yo se ti e ti wa poju de bi pe ijoba ni pe ki won fun awon local government ni autonomy o nle na awon ko to ko tako up to now olun je wa n ja ti sin ti ya ni o si kere o tun wa gbe ra olun se ti president yo se president ni egbe legere na de ni olohun ko wa yo nbe inu ile ta ko si ojo olohun ti fun wa ni ijoba gidi o ti fun wa ni adari rere
0: e faramo igbese ti ijoba apapo n gbe
1: ki le so sa
0: mo leyin faramo awon igbese ijoba apapo
1: ah mo fara ma daada gbogbo igbese to gbe patapata ni lo n da ju fun wa lati je ko rorun fun wa
0: e se gan
1: suba won ta ni lo lori ni o je ko rorun fun wa
0: e se pupo e se gan adupe lori Facebook Samuel Kolawole only I strongly second Damola's point. Why the federal government has the authority to introduce, review, and amend policies at any time? The fundamental issue remains a lack of transparency and strategic planning. The abrupt removal of the fuel subsidy occur without proper foresight or adequate social safety nets, resulting in severe economic hardship for the public. Now, reinstated subsidy measures disguised in the form of discounts appear driven by political motive and upcoming general elections, rather than a second economic rationale. Citizens deserve consistent, well-planned policies that prioritize public welfare over political expedience. Adiropo Adegbite, I don't know what the man in the studio means by saying after 3 years because of election. Was there any war at the time? Government all over the world is giving our palliative to their citizens because of the hike in price. E se gan ti e ba wa da si latori Facebook. Hello, ta lo tun wa loju opo? E ka ro nbe yen. E ka ro
2: sa.
0: O ngbo yin.
2: Agboro.
0: Yes sir.
2: Yo mo ju yin se o. Sorire I ban ki aburo mi o ma de bisi di kan orire oni daru opolo re oni daru lai lai awu lowo aye isin wa ta ni niyan nipa pe baba ababa awu lowo yo ma salaye problem yo ma yanana problem pe yeke yeke te si ma go yeke yeke taiwo oyedebe to je minister for finance ori omokunrin yo ni tawu ni baba o na ti ma se nigba ye won niyan ti wa ti egbe anjoba to ba nsa se ma se to nta gugu eru baba o lowo opposition ta ma se ni pe o tun ma ko ijoba pe to ye ko se ni mo se ko ba ni ni baba do lo ti ma so opposition re niyan lai baba yen o wa ninu okan mi titi lai ni baba o na mo ba nforun ke iru e na ni taiwo oyedebe se yi e ti tun ma se ru e ni okonjo iru ala ato mo kaja ajo osun yen awon oloriire niyan ti wahala ba de le won tun ma yan ni fe mo won mo salaye fun yin ni awon oniyan iru e na ni adebisi yi kan tin benu studio yin yen oloriire yen ati taiwo oyedebe kan se yi o da e wo ni si bayi ki la tun fe ki ti lungu o se na ke ba fe ba te yen je laye e di ona owo mo se ba fe ba ti e da ke je e di e se di ona owo mo pe ko mo ro o saye e ti ba ti e je yen yen Tinubu wa la ona owo fun gbogbo awon gomina lati fi run ijoba awon gomina na si tun fe dara mo so pe yes ah ti de lati ko Tinubu yi ka tun wa re nikan ti o pe ngba to n rowo ngba wo tun o ri ri o tun wa tun so lenu eh nja mo te mi expect se ki oyo state governor ko si lati fi na Tinubu lowo mo expect e ko lo ra awon moto se bo ko awon si jade awon boss re yen ko tun wa ra mo ko ma ma gbe ni 50 naira ko ma
0: koma ati ati fun won ye ti won ma gbe gan eh adupe

0: e se te n gbo wa yika agbaye eto yin eto wa bo se nlo oni on te waju ikani lage lu fm oke to gajoke ibele tin gbo wa kete kete fun ti oro oni ni ikani lage lu fm e lo gboju wa e ba wa share e pin ko kare le ajoje odun benikan oni oro sakula rodo se sakula ro ti mo bere lekan awon to je asoju fun sakula ro ti won nile ti won nile ni ebe won wa lori eto bo se nlo laaro yi enu oni kan bayi lati gbo pon e ba n da ko yin e ki awon yen ti won gbo wa nle
1: apojumo gbogbo omo orilede Nigeria papa julo omo ipinle Oyo ti omo bibi ati olugbe Ilubadan oruko temi ni Akinfemi wa bayo mi ti gbegbe omo si comrade possible
2: e ko juba gbogbo ile oruko temi ni Aziz Abazolaide ti mo je secretary fun Circular Road Corridor Residents
0: o da be e ka bo lakotun si

0: So ti alajori yomi amzat de buwolu pe o te awon lorun ta won ba de joba awon ni se koja bayi this nkan kan na na ni iru nkan iru fe nkan be na la se fun senator Sharaf Ali o de je 8 pages nigba ti won gba lowo wa won glance through won wo fere fere tori pe won si listen won si tete si eto won fi kale fun awon eyan won pelu ade won wa so fun wa nigba ton lo pe tori o jabo ari kan le
1: a o ri foran kan ti awon kan pariwo nbe o
0: be ni
1: pe sign hemo yi hemo ta san gbariwo kika kika nu foran kan lori oju ta ko agbaye
0: okay to ki akegbe mi to gba igba ta ri yi ta fun won tori awon pass won fi on passes awon yen won ti won jojoko boya o jabo bo won jule a mo sugbon emi funra mi ni mo wa mu another copy ti mo gbele senator lowo nti senator de so fun wa lojo na loju gbogbo eyan ni pe awon lo bayi o awon lo ka ta won ba ti ka ta won ri awon a pe wa awon a pe awon oniroyin awon a bu owo ilu loju gbogbo oroyin pe sa mo pe lawyer lawon eto ni pe ka won wo nkan ta won fe towo bo ka won to towo bo pe ta won ba ti wo tan awon a pe wa awon a po oniroyin awon a de towo bo fun wa
2: okay seri atokun eje nti eje ki eje n salaye boro e mo yu gan se sele gan ki je ki gbogbo awon ara ile ki won mo igba ti awuyewuye yi nlo lowo awa ijoba ati si ibadan si CII won pe wa se pade nibe oni in fact mo ki president CII baba dada gbogbo awon ton wa be yan dada ni won lojo na won pe commissioner
3: owo tun ko jubala
2: bo ba jubala won pe
3: mama
2: debi oyo state new town and city won pe gbogbo ikan igun ijoba gbogbo won na joko awa na joko emi ti mo ba yin soro mo wa nbe ibe ni president ti CID so pe inte fe se fa awon eyan yi ko ye ke se bayi bayi le se rin te yin ti gba bayi te yin na ba ti gba bayi a wa pada wa e a wa se MOU fun yin te sign ki la won iko ijoba to wa lode oni gbo MOU si bon se sa lonu di aro yi ipade ta won si se ala won o pe wa pada si ko waye ibe lati wa
1: oju ijoba apile
2: oyo be ni won sa lo tori esi ton fo fun president CCI lojo na ni pe awon o gbe inti won so yi lo ba gomina inti gomina ba wa wi awon o wa pada wa di ba se nsoro yi won pe wa mo so ibe lati wa gbon pe oke ba se gbon le oko na la gbon le ale won ni kan ni kini kan ma se kini kan fun yan mo so tori e ibe loro MOU ti sele be anybody to ba wa nbo gege bi awa ta je iko igun ti baba lamolo chief adede jame lamolo to je alaga fun ijoba abile mefefa lori oro sakula road yi
1: ijoba abile mefa onu
2: akinyele ido oluyole egbeda onara ati lagelu
1: ati egbo ko e se pin gan
2: se ri ko le mo ri be tori a le ko aduru ori yen jo ko mo si awon kanda nbe lati sese bere ni ijoba to wa lode yi ni won ti towo bo awon kan na ti ma awon kan mabe na ti mu won modi apa akinyele na wa tori awon yen na lo fi gomi aspirant APM aspirant adekanbi awon na bi se ambassador
0: ambassador akinyele
2: eyin na ewo ambassador wo na fi nse so oro po nbe
1: egun keji nko
2: ko si gun keji
1: okay
2: awa leyin awon yen se ra won yen minority ni tori ijoba wule ti lo won lati le tele e ri poro pe oloselu lo nlo wa oloselu lo nlo wa o ti nje yo tipe tipe tipe sugbon to ba ye pe ati faye gba ko selu ko wa rin wa ni a ni duro di ba se duro le ni be ni
1: e si duro digbi
2: a duro digbi o even ijoba yowu tolorun ba ko pe yo wole to ba ko seri agbada ogbona
0: igbado
2: tani o emi ti mo joko e mo so fun gomina seyi makinde pe eni to gbadire otosi loro sapo iseju won mo ti so logun eru pe o gbe ta laroye ki e fo kan ko ma le e fo kan lawo kan ja wa na igbaye mo so fun won mo ni ti awon amunidara ton ba ti Jesus ba so Jesus o mo ni baje baje baje sugbon ton ba gbe senu man si ni ran so iyen o mo ni tunse tunse tunse te ba ni ijoba ana lo baje ki lo de ti ijoba ti yin ti o tunse itori e lo fi je pe adekanbi igbadan ani eyin e si wa njoba eku da si wa lowo yin e lo tunse now e ni lo lati sign we kankan tabi ka jo mo joko ati jo joko joko joko joko aimoye igbimo ni joba to wa loni igbe jade
1: awon na mo ni le nbe ti e pe sakura roro je
2: ile kinani ile kinani se bi libi ta dele ni a le gba kiyan kan ma fi eko tan fun wa ati ririn going to 4 years ire ta ti wa ni the struggle yi ojojumo la si ngban si lori oro to wa nle o ni a nro gbogbo awon eyan ti o ndije fun joba ti won fe ti olorun ti kadara pe won bo si ori ipo come 2027 ki won ma so wa di unde lion because aduro digbi ni o ki won se nkan ta fe in ta nbere fun opo gbogbo pe mo yu nkan nkan yen akoko nu e 75 meter right 75 meter left a respect nkan ti oba wa kabiyesi Rashid Adewolu Ladoja Arusa 1 kabiyesi o a respect in ti won ti mu ti won ti se ilana tan ti lakale tori ilana to da ni asi faramo a respect e akoko niyan eleyin keji awon ti ijoba yi to ti wole won lona ito nigba te nwo yan mo le teru teru ki won se eto toto di ba se nsoro yi en ti joba fun ni 456000 to ni 3 bedroom flat tan gate e to ni pop to ni bowo di ba se nsoro ijoba apinle oyo o ti fun ni kobo le owo yen eyin na woru eni yen lojojumo to ba nji se nu ri o mo dun ni abi o mo baje se yo mo korin re ki ijoba to wa lode se iru eni yen o le ko yan sodi ko ni o ye lo teka e lo dibo fun eyan kan
1: inu awon to ti wa nwa yen ewo lo fun indale loju pe nti oba Rashid Laroja se ngba awon be njoba la won tele
2: se ri eyan meji na lati ri to je koko e je so ba yen to je koko tan ti wa ala oko Alhaji Oriomi Hamzat elenkeji Senator Abiodun Ali se wa ri eni olukumi on lo present MOU yen fun won Alhaji Hamzat Oriomi won ni awon o se 75 right 75 left won so be Senator Sharafadin Abiodun Ali won so ni emeje pe awon o se nkan ti 75 right 75 left won ti wa fi afikun kan si e ma fi ko tan fi si won ni awon loruko awon loki awon ni baba awon ni ya
0: awon lo nba wi
2: awon lo nba wi
0: ben
2: chari pe o deep so oro yen deep o si tun ni epo lori
1: okay ti won teyin lorun
0: o te wa lorun po
2: nke yo kan tan ko ku ni pe ba mu eyan se bere ki won ra bowo lu MOU yen pe okay ogoju ko o ba tan
1: e ja polowo oja
4: Lagilu FM 96.7
5: bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo
6: lori oke yanu adura un gba
7: from story to glory. Why my Jesus pane? Baby, shabar shabaru be wali sabu to authority. Wali olu femi oni. Abar shabaru ata wolu remi. Yo ti ma shisharu shakpanu baba ati mama luka. Ajak pane. Wednesday 24th. The Friday 23rd October. Aka tia duwa me salaro. Balu shuru mokala alalu jojumu. Free medical. Di wo safe. Badu ironi lagbara yo wa fun awon ogbo afa ni jinja ti mu mu afa ma wa ni ti junction ati major na bus stop e gogo eya ti edo yala ko jo Wednesday 24 the Friday 24 October lori oge yanu go wa ni lara pe bebi ti won ni agbaye ni prophet lucas lo ti ma pa gogo eyan larejo fun abi adua ti to sono 0705945 8718 there su reti ra iwa ni yanu ko
8: Arakunrin jowo fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
9: oga mi e gba omi showbox bottle water ke fi se bale okan yin
8: omi yi dara o gba yi koda o tu ni lara pese o mo lolo oko mi bale
10: omi yo lo ta
9: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi showbox bottle water omi amo lolo ta pese lona ra oto pelu rinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo nadaki fun telu kuja fun mi mu gbogbo eniyan ladugbo ninu ile office ati lodi aya Showbox bottle water wa ni Owudi Estate second gate Apata Ibadan ofe la bayi gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 0089-510143 like si omi ko si je Showbox bottle water omi to dara

0: FM 96.7.
1: Ejago.
2: Eko Juma, royin ni soki la mu wa si eti gbo yen lati kanin lagelo 96.7 FM oke gajoke le ta kale sile funfun balawo felele ni lo ti badan seun aribikola loruko me ni baye egbo royin na lekun rere ani to je alakoso fun igboke gbodo oko ofurufu nle yi ati dagba soke re Festus Kiyamo ni lo ti kede titi pa fun papa ko furufu ti Sam Imbakwe to wa ni lo ti owere nipinle ti mo lohun fun ojo me dogbon gbako lati je ki won se atunse ati ife loju si agbegbe na itipa na ni won ni yo bere ni ogunjo osu kewa ti yo si lo ko to di wi pe popo sese ti odun Kirisimesi in lo gbode Kiyamo lo salaye oro ohun ti o si wi pe ise lo nlo lowo bayi lati ri daju wi pe awon oko furufu ele to nbalẹ si apa abẹ ati awon to je ero ni won wa ni alaafia lakoko popo sise odun ni ba mu pelu alakoso na o ni atunse na ni yo wa ni ba mu pelu tuntun awon apako kan bi ti oko ohun yo ti korin ko to ti pogbera fo be ni won o di awon koto ati awon apa bi ti nkan ba ti baje lekun na awon agun baniro bi ogun ele ti won ni won bo ni owo akata awon ajinigbe lojoro ni won ti fun won lori ofe baye lati nawo si ikeye ipinle to wu won ninu awon ipinle mefa ti nbe lapa ti iwo orun ni ile Nigeria lati lo re sinru lo won ninu awon obi to ba awon oniroyin soro nbe na ti salaye wipe awon ti won jaja bo lowo ajinigbe na ni won ti ni ki won lori ofe ati mu ipinle ele to ba wu won awon obi na ni won tun fi die mule pe ikokan won ni won san milionu mefa fun idola emi awon agunbaniro na iroyin lati le okere lohun areli America Donald Trump ni o salaye wi pe awon woye lati je pe ki won dekun ogun tin waye nile ti Iran yala nipa ijoko soro tabi nipa se ti le ise omo ologun bo ti je wi pe ijajaku akata en lo tun beyo lagbegbe ti Yemen ile ti o si nje ki nkan ki o ma le ku ni eka ohun papa julo o n sakoba fun eka agbara nigba to n soro nibi iwode kan to waye nilo ti New York Trump lo salaye wi pe iruku erude na ni won wa ojutu si leyo soka Trump lo tun wa tepele mo wi pe owo epo robi lagbaye ni o sese ki o ja wale niwon igba ti laasigbo won ba ti jerodo lore mume be lo wi pe epo robi lagbaye n lo ngba oju opo ti Strait of Hormuz ko to di wi pe ogun bere be lo wa ro awon to je ti won ni ebo yofopo ati awon ti won ta epo robi lati je ki won gbe owo epo won wale labala ti are daraya igba mi ayo wole ni gba ti ifese won se di abala keje lati odo Michele Alozi ati Uchenna Kanu lo je kile Nigeria iko agba oje lobin ki won jawe olubori pelu ami ayo meje sodo eleyi ti gba ti won wa ko pelu akegbe won ti won si ngbarade fun edije ti Olympic odun 2028 ni lo ti Los Angeles nigba ti ifese won si ohun waye ni papa igbabolu Tremor Stars tin be nikene nigba ti ifese won si ohun to gbina ya pelu akegbe won lati orilede ti Comoros ni won gba titi o fi di iseju meji dini adota ko wa to di wi pe alozi n lo siso loju gbigba mi ayo wole ti o si je wi pe nigba ti ifese won si ohun o fi pari ikọ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ tilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò méjì sódò abala kejì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún ni yóò wáyé ní ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹwàá ní pápá ìgbábọ́ọ̀lù kan náà ẹni tó bá yan ayọ̀ nínú ikọ̀ méjèèjì ni wọ́n kojú yálà ikọ̀ orílẹ̀-èdè Morocco tàbí ikọ̀ ti orílẹ̀-èdè olómìnira ti Congo kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn ní ṣókí fún ti àárọ̀ tòní bí n bá ti dìde ńlẹ̀ báyìí ni ètò tí wà lòṣèlú pẹ̀lú ṣínà láyọ̀ yóò gorí àgbàgbè lẹ́ẹ̀kan sí ṣeun ààrẹ bíkọ́lá ń lo ti ń ròyìn ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ wa a kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ òní ọ̀sán wá síre.
1: Lagilu FM 96.7

0: ba ri be eyan ba je ori ahun omi je gbigbona o si mo da poroporo loju e te ba ri batani ti an fi ibon da si omo eyan lara te ba wa wo won anu se yin tori pe odo langba lawon eni ta nsoro nipa yi awon odo adugbo tin to je wipe nibi fa kaja ni an tin je ni won tin mu te se pe won lasiko yo ba pe omo lile ipawo se tin pe won sakiyesi e lo anfani eto yi loni e pe won si akiyesi eyin bale bale magaji magaji bale bale gbogbo ori ade orun ileke onbi ni onwo ni e je ake si awon omo ta ni lasiko yi e mo gbagbe eni ti an ba ko ibon le lowo pe o lo re mo yin abada mo fi sa elomi se lo e ko na pe ara re si ajo to ni irori ko wo eni to ha awon nkan ile on lowo melo nu awon omo ti e aburo ara atore ni nbe laarin awon ta won jo ko ada ko ban lowo lati lo re mo se omo elomi ni suta ta ba wa pe yobo ti rora bo worowo ni borokoto to ba wa lo di wi pe o lo re jona mape kini yo je leyin oreyin eyi la fi se ifara sibi ti mo n lo gangan laaro yi beyin ba se ndara po mo wa ti wa lo se lu leto ikanni lagelu 96.7 ni felele mbadan le tin teti gbo wa eje nlo si oju oja ki muse je nbe nigba ta ba de latoju oja a wa ti ese bo oko bi ta fe re gan papa ni ipinle oyo laaro yi lori oro ipolongo ibo ati wahala oselu eleyi ti o na to da bi en pe o tun ti fe mo foju han ni ipinle oyo yi la fi pe kaya tete pa ekan iroko ko to di wi pe yo gberege jige ka mo ge owo e ge gbongbo e die die ka mo ge were were ko to di pe yo mo gbebo lowo eni abi ti o pe odidi eni gan un lo won o mo gba e mo ti ku o nbe ti wa lo se lu nte si waju lagelu fm 96.7 ni felele mbadan nle tin teti gbo wa Eku kale.
1: Tiwa loselu. Tiwa loselu. Lori Lagelu 96.7 FM. Pelu Shina Layo.
2: Wow.

0: mo kiyin o e tun ka bo pada sori eto ti wa lo selu ni kan ni lagelu 96.7 oke to ga joke laughing ti oba debayo akande alagbala okin ta kale si fele le nbada e ma gbagbe lati darapo mo wa lori Facebook tori pe oro oni ajoso ajose awa ati yin ni gbogbo eroyin o na la fi lede lagelu fm 96.7 ni e shawari lori Facebook e share e like e fi eroyin so wo si wa bi eto ise nlo lowo lowo ai e je ki ma ki alagba damola akanbi kaabo sori eto yi gege bi alejo onwoye wa eleyi ti ajo mo pe kelu oro tin be nle leni e ko ojumo e ba wa ki gbogbo omo Nigeria tin gbo wa
1: a ko ojumo le kan si atokun a ko ojumo ma a ki wa kaabo sori to ta pe ni ti wa lo selu nibi ta tin so to ni se pelu selu ile wa Nigeria ati awon nkan to nda Nigeria la mu ojutu solutions la wa man provide la man wa si oro ti a ba ri pe o ta koko abu eni kankan fi gbe ni oro ba taba ki won se atunse si bi ti ati ri nkan yen
0: to oda ni enu lowo lowo ni iroyin logbode papa julo nibi ti iko ipolongo ibo senator Sharafadin Ali eni to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu All Progressives Congress APC ti won ti se lalaye wipe ikolu kan waye si awon oludije egbe oselu APC ati awon alatileyin won nibi eto ipolongo ati irin ajo oselu eleyi ti won rin nile Ibadan iko ohun o se lalaye wipe lara awon ti an se ikolu si Olatiri Alaja Tawakalitu Ali ti se aya oludije dupo gomina ninu egbe oselu APC Sharafadin Ali ni asiko ti an pe won seto kan to ni se pelu ilera ni ile ibikunle ibikunle house to wa ni ayeye ni Ibadan bakan na ni an tun pe oludije egbe oselu APC to yo si bombo lati lo re soju awon iyen kun gusu pinle gusu oyo ni ile asofin agba ile yi ati eni to na tun je oludije ti o fe lo re soju awon eyan ni ati ekun iwo orun ariwa Ibadan ati iwo orun gusu ile Ibadan nile asofin agba keji Folake Olunloyo Sinowo won pe ikolu tun waye si awon na ninu ipolongo ibo kan ele itawon na tun se loto ni inu oja agbaje orita merin ati ide arere ni Ibadan ninu atejade ohun ele ti an fi lede papa eni to je adari eto iroyin ati ipolongo fun iko na bisi Oladele oni iko yi lo ti soro pe isele to waye yi oni ete lati di awon lowo ki ipolongo ibo awon ko mo le rajaja bo ti se ye ni ipinle Oyo won wa ke si gomina se Makinde ati egbe oselu Allied People's Movement wi pe ki atawon ati eni to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu APM ohun bi nbo Adekanbi Ridajo wi pe won fi aye sile ki gbogbo awon oloselu oludije ati awon toro oselu kan lai na ni egbe oselu ti won wa ki won raaye se ipolongo ibo won bo ti se ye ati bo ti se to lai si diwo lai si ogun mi o temi ninu bi ti wu ko mo sugbon ni kete toro ijade o na ni ijoba ipinle Oyo lo da oro nu ti an pe esun ti iko ipolongo ibo Sharafadin Ali ti an fi kan gomina Seyi Makinde ati oludije dupo gomina labi ase egbe oselu APM honorable Bimbo Adekanbi pe awon ni won ko awon omo ganfe jade ni ipinle Oyo ti an ti ki owo bo an lapo pe ki won mo darugudu sile won pe irogbu ni oro won ahiso patapata ni esun na ta won si so di mimo wi pe wahala to sele yi pe n to bi oni ipinya ohun aigbora eniye ti n waye ninu egbe oselu All Progressives Congress APC lowo lowo ni ipinle Oyo won wa pe ki APC komo tan ina ran ti egbe won ti won da ran isejoba gomina Seyi Makinde ati oludije dupo gomina ninu egbe oselu APM nidi biti wu koma oro re gbogbo wa lagbo aworan orisirisi lo si jade ni bi isele ohun eyi to se afihan pe won yeban ni bi awon kolu oju ota ban o da iho sara awon oko ti won gbe lo sibe ibere ti wa nta wota se lokan ara ilu ni pe so ye ki a fe polongo ibo ko bi andoju iban ada aake ati awon nkan mi kora eni hey omo ye olobi oro re ka koko bere lati bi ibere ti njade latori aha awon ara ilu na la ro yi
1: e seun gan atokun ko si tuntun ko si tuntun o ma so ke politics is dirty o se lu se kini kan se ko si ibi ta ti fe se o se lu ati sena climb ati non sena climb ilu kokan lo ni awon adamo ti e lara awon adamo buti nbe la orile de nigeria papa julo awon oloselu o ni iyu nkan ta kasile yi kama ataka seri ba se man se ta ba campaign oselu o yato si bi won se nse ni ilu mi ti e ba wo dada te ba wo itan nigeria lati 1960 political violence lo ti man wa la your operation where ti sensor crisis gbogbo awon crisis yen owo to le lo man mu wa te ba wo last campaign of election Lawyer state in the last 20 years ko se ti o ni violence nature ninu
0: se ba se mo abalo ri
1: le ba lo bayi ti gbogbo wa ba mo nkan ta nse sugbon o dabi eni pe opolopo majority wa a mo nkan ta nse Sherry, intimidation is part of political strategy
0: ara irin se o se lu ni idukoko mani ihale mani
1: ihale mani di da wahala siyan lokan wahala epa keke mo gba ben o mo koja ben o won ni kini kan bo wa campaign loni o e mo loja o e mo se ara in part of political strategy tan lu ni wrong political strategy
0: nkan ti o
1: nkan ti o tona ti o bala aka e mu daada lawujo awon eyan ti won da pe tolorun fi gbo nkan jin ki won o ni strategy yen a se ma lu mi e se todla ni 2007 election mi e se pikin ni 2011 mi e so mowo ni 2003 mi e so ma gbe korun ni 1999 a ni same campaign 2003 she a ni same campaign she ri ti aye pe aba serious egbe oselu APC ni APM ni ti won ba jo mo nkan ti won se ki won jo mo so fun wa pe nkan bayi la fe se ta amu nkan bayi ta fe se o nkan to da ni ki se idukoko mo ni iyan eni elekeji awon to je principal awon tin da wahala ile gan won le mo si wahala ti an fe lo dale
0: awon asaju awon omo ganfe tin da wahala le yi
1: omo ganfe ko principal awon
0: awon ti an je oga boyo oludije
1: principal awon boyo oludije boyo dije o le mo mo si awon
0: kan jan tori e
1: o le mo mo si ko je pa awon pa kan awon vasilius pa awon vasilius amugbalegbe awon so ngbe awon ni won lo mo da wahala le so mo ni pe aladugbo mi in ni gba ko wa campaign in se kan ve ko mo ke mi you are not proving a point to anybody, you are only proving a point to yourself that you do not have complete akilu because to ba ni complete akilu ni eni to wa ti wa o ti so n to fe so eyin na e wa e so n teyin na fe se
0: koye o dija
1: sugbon to ma se lokoloko gba ni pe akolopo ngun ohun le ni nkan se It won attack iyawo Senator Safali abi won attack honorable Folake Olunloyo a ti gbo pe won attack awon APM emi o ti gbo to ba wa o mi ti gbo pe won attack Oloye Tofik Adegboyega bi o ti wa sele ta mo mi ti gbo pe won attack Radionic Oyemi Amzat awon as of today awon na si ni in court because court to pe ni buy any candidate mi ti gbo pe won attack won why to je pe iyawo Sharafa Ali ni won lo attack
0: oro nkan onimero Aderemi Oseni na
1: why to idi ni pe why to je awon se ri enu esun
0: lara fokemu
1: TAPM as a party ti won ba mo nkan ti won se se awon ni won attack won ni abi awon to jo ison gbe Oloye Sharafa Ali ninu egbe won na ni won ti stage attack yen to se lo amo stage attack
0: won le mama hun fun ra won
1: won le hun fun ra won sugbon emi believe with the kind of person ti emi vi Oloye Sharafa Ali si mi ro pe o le se nkan ba yen
0: amen yin ko
1: with the kind of person temi vi honorable Bimbo Adekan bi si because ati jo ni conversations intellectual conversations several times won o le se nkan ba yen
0: awon me yin won ko
1: sugbon o se se ko je pe awon gbaran mi de level awon so ngbe awon pa ni won fe da wa lale ata awon tan fe test power awon wo she bi one thing temi fe so she ti olosolu ba create intimidation si okan araalu to ba di job to ba jibo gan ko ni pada bi bolu
0: to je po ti daberu sokan awon eyan ti won le jade
1: to ba jibo ko ni pada bi bolu
0: ngbe ro ba tu jade
1: eni ti ko so lu ti ejibo
0: eni ko
1: ko so lo selu ti ejibo sugbon ti awon eyan ba bode dibo o ma fi yan pe awon eyan feren sugbon ta awon eyan ba ti bode dibo o ma fi yan pe wahala wa ni ilu is not 100% coalition in 2019 bodo political gimmick yen o ya won to play but to pa awon eyan bode dibo won ri impact pa awon eyan bode dibo e lo si osun despite the intimidation from both sides lati gukini ati gukeji ti kaluku claim pe awon ni influence ni stronghold awon to bi pa awon ara lu bode dibo o ran lara abu ademola kini imagine yen 200,000 iyen fi yan pe ara lu bode dibo sugba yin ti nibi ti kaluku won desa pe intimidation sugba fe nkan bayi ki won so fun mi wi pe Bimbo Adekan bi campaign challenge o ki n lo gbo n ti o so o ni beauty politics abi Sharafa n bo ni olomi loni o ki n lo pade e ki n gbo n ti o so tawon eyan o ba ti le wa pade yin ara ilu o le wa pade yin te ba le n campaign ere pa le n se
0: tori itaporo gan ti ma mu lowo
1: because won sey gege bi oniroyin abi onwoye le gbo pe eni bayi campaign ni bi bayi ka wa lanfani ati lobe ka mo lobe a lo a gbon to fe so o se se ko je pe majority nkan to fe so nbe yen ko ni denu we royin to de je kan to ni tumo to mu la kai lowo je pe nkan yen ni o convince en tin lo ninu moto lati dibo fun sugbon so pe won le yin ani won ka be won yin ba awon eyan oni bode won ni wa and the most important is pe awon to je gladiators the real gladiators lawon to campaign to fe dibo gan to ko won wa lodo INEC gangan ki won fi ewi omo ma awon omo leyin won leti ki won read the riot act si won leti papa julo awon pi awon songbe awon support group e mo fa wahala e mo ja ti an ba ni pe kini nkan ta fe se nta fe se npa na ta fe se npa omi o ni ke fe nu ba won so campaign is about jojo and wowo ka jo fe nu so ka fi la ka egbe daada ki se oniban to ba tin di oniban won yinban won leko won attack ilu o mo dilu ti o se fararo lara nkan ti o ti lo padanu en to ba ni interest lati wa dale ise sile oni wa
2: en to ba ni interest lati se tourism wa ke ka se rin ajo afẹ wa se ke te ba se ajo ajo fe wa si ipinle oyo bayi obisirisi bi lo le lo ka ni won se campaign lo na be won pa won ni awon eniyan won won lo wa ni won yin won yinban iban ba won elomi to ni plan po n fe wa to fe wa nowo so your state to your state o je wiwo nbe ti ya teni kan ri oja ta eni kan oja ta nbe teni ko pawo to go go to gba tax nbe won o ni wa so ilo ada bi pe ilo amo ka ki na lu o mo jo la jo lo waju yo amo jo la jo lo seyin yo give fast back moto ta ti fi si wan pe e fe move e wa gba wo se nke e to ba nwa fo to ba mo wa fox waji that FFC wa e wa lo se ki gba civic fast o ti pada seyin niyan so kan mo die na oselu oyo ipinle oyo pada seyin afenu so ni campaign ki le fe se fun wa creator ma ni manifestos en to ba se student union ni institutions abi parental election wa ni kini manifestos e kini awon nkan to fe se to dabi afojusun e to dabi nkan to wo pe to n ba se awon kan yi yo mu ilo si waju de ba ipinle de egbe ohun nkan ti apc fe se ni ki won ma so fun wa nkan ti apm fe se o ni ki won fe so fun wa nkan ti pdp fe se ni ki o so fun wa to fi mark code to fi mo adc ke se ke kan ma mo ko bon ka kan ma pade yan anybody has the right to meet anybody freedom won ni and then o tun wa ni se pelu le se olopa na ke mo fo obo mole then one thing ni pe we are now in the age of internet to ba se bi o se ye ko se tem ba gbe photo e so internet o send you delete e o diselebu la lo
0: si ni tagbe
2: o diselebu lonu video kan wa lati 2022 won tun ti vi post e live lo internet ti o ntako eniyan so in to ba fe se to ba ti mo pe o fe ko tako olojo waju ma ju din ma to awon yo da mo ah baba alagbaja nu se bi baba re ni se for gambe on o ma gbole bi bayi ni ah ta ba ti vi photo re ta video ah to ka se ah so bi to ti wa
0: mo fe ki yawo bi kan to se koko gan ninu oro yi nigbati iko ipolongo ibo ti senator Sarafadin Ali ti an ti fi oro lede bo ti je pe ninu oro yi iroyin yen o pe won o mama die bi ru ijoba sugbon won gba won moran ati joba ategbe APM ti an gba pe egbe to tun ko ase ipinle Oyo lowo on le yun pe ki won o je ki gbogbo omo egbe oselu kokan ati awon oludije ki won o ni ominira lati jade polongo ibo o ni oro ti an so sugbon oro a ma ni mimo gbo leti ijoba ipinle Oyo papa ninu atejade ele ti an fi lede nipasẹ n to je oludamọran pataki si gomina lori eto iroyin omowe Sulaiman Olarinwaju nu oro to so o pe ogun tin ja APC inu egbe won lo ti wa ki won o mo lo okun ebi mo APM ati joba gomina Seyi Makinde ni orun
2: ibi te ti ma vi pe atagbenu so fun joba atagbenuso fun APC n o fe ara ilu
0: won o fe ran ara ilu
2: a mejeji
0: e sawo
2: won tin di e bi lera won lori se bi la need ni bi ki se action ala won to da wa ala ile melo ni won ti arrest nu won so se ri kaluku won mo nkan ti won se egbe to wa nta we hold them responsible for lack of insecurity in Oyo state yes and they have nothing to defend themselves if they fail to provide adequate security for everybody irrespective of their parties or ideological leaning and therefore we will also hold the opposition party responsible at the state level if they fail to be more accountable and transparent in their dealings with the people of Oyo state in kashele awon ti ban baba aba won tin ba se lese ke lopolopo ba ki se awon loselu igangan lo ma fo wi ko se passers by lo ma fo wi ko
0: awon ti kan ririn ti
2: won lo so ke se nti o ye ki ijoba kunle oyo mo so jade ni won so kini report ile ise olopa fun won nipa attack yi ki won ti act on it. And then there is a sector ti o man fo bi ko gbogbo wahala e ju tawon yan ti agbi pe awon ni man da wahala le ju lopolopo gba awon ni man lo awon na lo mu ni moto
0: oni moto
2: yes
0: ise moto se wa da po mo se lu
2: awon omo oni moto awon omo
0: eh
2: oni moto
0: kilo mu kilo so mo oni moto
2: awon ni awon eyan ni gbagbo po ju ni won pe awon ni won man lo lati fi da nkan ni opolopo gba be ala won mo gbo awon mo ti o je kankan to je pe kan mo da wa ala le oni won mo awon mo to le a da won mo gbogbo awa ti a takoko obi kankan lawujo kaluko lo sinu agbole won ki lo kilo fa won ma agbole mo boko agbole wa je so ko egbo e ti won se yi nko la fe ani se won ti ile ta ni le ise olopa so wi pe o da wa ala isile in to ye ki joba kun lo yo mo so fun wa ko ye kan ma so nipa internal crisis to wa ninu egbe APC
0: ka won sise abo oyo
2: in ta dibo fun won funu
0: eh
2: kan fun wa ni secure kan protect life and properties wa APC ni ase lati so fun won pe e so fun awon mo leyin yin ki won so ra won e provide abo fun wa they have the right to ask them to protect them ojuse won ni
0: se nitori pe won je pe awon lo wa njoba
2: so te pe yes ojuse won ni ah I swear to protect lives and property May 29 ko sen ti won ti o won ofisi pe ojoba ti o ni so pe ohun bura lati kini lati protect lives and property o medenia so fun die yi ko ye ki joba apule oyo ti e so yen n te ko so fun wa ni pe ah iwadi tin lo o bye la bade o ile lo to lo pa nse lo so n to ye ka moju to niyan
0: eyin ri awon omo egbe oselu APC un pe omo ipinle oyo
2: omo
0: ijoba ipinle oyo ni won je
2: to fi mo APM
0: gbogbo won
2: ko dabobo won ni ba le leti o ba le dabobo omo tin so pe sebi to pe wa ati ya re nja lojo lo ja gota ke se ba le ile so ju se ba le ile ni lati dabobo gbogbo omo atomo e to wu ateti won gbe wa fun ateti won gbe wa fun gbogbo ni lati dabobo
0: oda nigba te ti soro pe bo ti e je pe inu APC gan ni ru wahala nti jade abi awon egbe oselu alatako yoku lawon na ba binu si won tiru ikolu yi to fi waye te ti pe se loye ki ijoba ipinle oyo ki o sise ati ri pe eto abo fi ese rinle ni gbogbo agbegbe ti iru awon eyan ti won ba ti fe mo mu ofin lo lowo ara won baun eh nkan kan ti mo wa tun fe kawo re se e ri agbore ni ye inu egbe oselu APC na gege bi eyi to le sokunfa iru lasigbo awa yin eban mo ra eni ni bi ipolongo ibo yi
2: o le sele a le fe ku a ma fun ni out of 100 a ma fun ni 7% chances bo ko wa se to fe gboju gboya to fe gbonu to ninu egbe oselu APC ti our lost stage attack against iyawo senator ton dije dupo lati di gomina ko seni to fe gboju gboya ohun to tun wa joloye ninu ilu ko seni ohun to ba ti e wa to ba wa wa ta ba wa ri be to ba sele ani ile ise agbofinro se wo ye ki won se ise iwadi ki won wa jade temati wa wa jade ki won fi won jofin ki se pe a mo create panic sokan awon eyan loto ninu egbe oselu APC won ni kunsinu sugbon opolopo ikunsinu won enu ni fi so sira awon buku ni won so sira won they are calling themselves names different names and the gbokwe ni kan ti lo ko gibe ni kan le bi won se nja yen ti won fe nu bura won yen n lo se daaju ki se wi pe kan ni won wa lo fi ban attack o le sele sugbon mo ni 80% believe or 89% believe wi pe o ye ko je pe nu egbe oselu APC na ni won ti lo attack ara won
0: ko daju pe
2: ko daju mo de ni fe ni bi pe ki fe se egbe oselu APM na lo attack won But whoever to ba stage attack yen se o ye ki ile ise olopa apinle oyo ati joba apinle oyo ki won ti so in to sele ni be gangan fun awon bye ni iwadi se pataki sey aye ki se pe lori awon kan te pe agbodo ma da ko awon yan ka mo pe nkan ti won se o da ta ba ti re bi won lawujo ka pe ah awon bi awon to mo lo jobo si campaign ADF monu inu eniyan nu ni dun yo pe en to ba jo ma gbole won pe mo se be mo sugbon to ba ni pe o se se sugbon mi so pe awon ni mi so pe egbe oselu kankan sugbon in to wa nbe ni pe egbe oselu to ba ri ko je ki won sowo towo omo won bo so ki won se be mo in ti won fe se be se ba wa se ona ona ayegun olomi ona apete sawo tan ona ola si di osan awon ona bam lo ye kan mo so fun wa be se mule se la la wole ta mo vi taxi gba ta mo yin o fi se se lo ye kan mo ba wa so ki sa la nko ban si ra eni tan ba ti to ba ti nsele bayi mu o fe ka won eyan bode wa dibo lojo obo ni ati se re eleyi lo seyin a tun bodo pada si be mo
0: ese te ba wo akosile iwe royin Daily Post lori oro yi unti iwe royin Daily Post ti so oni pe gomina ipinle Oyo pe won ti kede re pe awon omo isota ti won kolu abileko tawa kalitu ali to je aya oludije dupo gomina labi ase egbe oselu APC senator Sarafadin Ali ati awon oludije mi pelu awon omo egbe oselu APC ni ipinle Oyo pe omo egbe oselu yen ni won gege bi Daily Post ti se ko nibi to ti soro oni Makinde noted that the hoodlums are APC members who are angry with the leadership of the party.
2: Did they mention their names?
0: Won fi o ko sibe se le ro pe
2: that is a blanket statement
0: gomina le ri nti ara ilu ori
2: that is a blanket statement. The governor shouldn't be speaking like that.
0: Se pe oro yi jade light is ise iwaju
2: yes. One ni Mr. AG Owo. One ni won ji owo, ta lo ji owo. E la won monu le Mr. E la won monu le Mr. A. E won ni won monu le Mr. A ni iwadi mu. Name them. O di governor ni won now. They should name them. TAPC na ba fi pe awon ma won to attack awon. They should name them. E da ko ki won da oruko, ka ma je ka ya won oja.
0: Ti won ba ni lokan pe omo egbe kan ni
2: omo egbe kan da ko won e da ko government name we awoko ti fi ngbowo ni ti fi ngbowo sinu account e da ko e but e ba ti da ko ja pe omo egbe blanket statement ni so which means it can be anybody
0: oda e je ki a se bayi agbera a lo si ojoja lati mu awon ise bi melo kan ti nbe nwaju wa je nigbati abade lato joja la lori wo ipa ti awa ara ilu gan to se se ka ma je omo oloselu elomi leyin pe won ki owo bo lapo lori mo se bayi won ti gate e lo goal o gbo ko gbo komu ko de elomi gan ko tewo gba kobo lowo eni kankan sugbon ife afoju to ni si egbe oselu kan abi oludije kan eni ba pe ohun yan elomi laayo layika e eni o deboru bi lodo ru eni be awo ibe yen ati bawo ni emi awon eyan se le de papa bo je pe inu oja nibi ti won ti lo re se awon polongo yi ta won kan si nse karakata won ti en ba ti won lo jeje to iwadi pe iban bere si ro lako nbe so ye ka fi eto alafia awon eyan yin ati eto abo won jata
3: ti wa loselu lori lagelu 96.7 fm pelu sina layo
4: lagelu fm 96.7

0: ti e ba wo dada opolopo awon mo shota yi ki se poloselu chadede contracting awon mi nu won gan volunteer ara won
1: ma fa won le won finu findo se
0: tori se bi ti society to ba tin reward jaguda abija gidi jagan ko si nkan ti o ni mo sele nbe ilu ina la wa ta ti ri en ta mo pe ta so pe jaguda ni abi oniwa lile to ton request fun police security won tun fun eni kon bi gege bi future pe se bi jagidi jagan ni boda kini kan se a si gbo pe won se ke won ma command ibon won ma se kini kan won lo se kini kan lo se kini kan bi kan kibi ni boda yen temi na ba se be ti ma ka nbe si terrorize awon eyan won a recognize mi na opolopo nkan ti o nsele because model society wa in a way that it discourage attitude yi private security wa tawon eyan dale ti joba fun lase ti won de nsise won bo opolopo awon omo ta nso yi iwa jagidi jagan ni won ri as life ni won wa exposed to as life pe awon le ti be di eyan lojo waju
1: on ti ri bi ise
0: on ri bi ise then ni opolopo gba awon yi na lo lo nba oloselu pe a ma protecting ti ti ma fe attacking ti ma se fe se kini kan
1: ni bi ti olopa wa ti awon omo ogun wa ti gbogbo awon iko ileto abo ti joba buwo lu wa
0: yeah kini kan
1: ti ka pa awon oloselu na o mo ni to je pa awon mo sota ni an wa gba sodo pe kan mo sa bo won
0: ni gba mi won ma accept won just to curb them from creating more violence.
1: I want to be quick. I want to be quick. Wahala.
0: One man shame by me. That if you le curb violence, be timu balo she timu ba yeti bunga timu so. Oh she ki mo lo da wa la le. But bunga timu ba le she that je quick kala fi awa ni lu ege bi lu oni yo man she. Now ni no amatin da lu tin she kini kai. But bunga lu wa la tad bo le koka. Ade mo won sugbon a so nkan kan se bi ta fe cop violence majorly ka to ma so nipa kaniki obi kokan ki won pe omo won ki won ba won so ki won ki won ni lo omo to ba ye ko lo school ko lo school ko lo school e ti o ba lo school ko lo ko se owo sugbon obi melo gan lenu e ka omo
1: nbe o ba ti mowo wale to jo gan ni won pe
0: o le mo ti e ti mo mowo wale gan obi melo gan lenu e ka ome aye gentle parenting la wa nsin obi melo lenu e ka ome obi tenu e o ka ome se ni e fe ba so be pe ko lo se nkan bayi ko se nkan bayi then elekeji society gangun ni mechanism lati discourage wa janduku an lati ni mechanism lati discourage wa janduku yen ni pe kini en so wa apata iwa apa nle ka wa nkan ta mo ta se te ni fi pe accept awon ke pe a fe wawo a le wawo kini ibole tan yanyan sugba le dinku with good marginal numbers che an se awon kan yen baba n ba be ni pe ijoba gangan government gangan won ni lati ni awon eto fun awon odo ati middle age man ki se odo nikan ni won ko bon le lowo won gbe bon le lo middle age man na lowo middle age man mi to ti believe pe odo aba to nwa ina ni se until that guy ba ti so ni gbogbo won yen an lati wa ogbon ta da ta fi wa wo gbogbo won yen bole
1: ebi ijoba on na lo je pe ki an to debe awon ti an dibo bo si joba na ni won samulo awon te wi so wa se se ki won ko awon ti won lo birin se ku me
0: won le se ri en to ba ti enjoy live tan ba pada gbe bo fun yo sa bo en to ba ti enjoy live ti o ti mo tan pe ni gbadun aye gan bi e bi tan tin da wa lale ni e ti mo ri
1: iku o ni jolo
0: se gbo o mi show mi pasuman ni abi pasuman to ni babolowo ki fe ku gbogbo en ti o ti lowo lowo

0: bọ̀wé.
1: Akin kaabo pada sori eto ti wa lo selu belenja to ku ona leye e je ka gbe ipe latodo awon ara le ti won gbo wa 0912370 8675 tabi +23481424991006 oro ta ba ti ri die ta le ri e mo je aso lori radio. Hello.
2: Ekaro
1: oruko yin lati bo sa.
2: Na layo. Se ku se o.
1: E sin we ba wa pa radio ti e fi n gbo wa yin abi ke ku nbe.
2: E
1: sin o ya kankan sa.
2: Ejo. Olorun a ya sanu wa ni Oyo State.
1: Ami.
2: Sheri, unfortunately for us, gbogbo atani yetan tegun ni ngba ta won ni okan pelu awoko local government when they send the local government gbogbo the level local government lo yo said na ngba wo every month
1: ba o le se lero pe local government okan ele ta nso yi
2: atakoko ni mo ro pe I'm sorry mo tin try de ngba ti mo tin le ki kan so
1: Kan son to 1 minute. Oda, ohun ti won fe so ki se ohun ti a n so lowo lowo bayi a si fe ko je n ti a menuba gangan ni a n soro le lori to ni asiko. Hello.
2: E ko jumo mo ki awon ara yi wa ni se kan so mi se n pe kan ara.
1: E seun.
2: Number 1, awon ara lu mo ko fe ro. E ri pe awon agba oloselu mi ibara won ja. Ton ba pade mi ti won ti rira ni isin won ke awon mo tun do bale fun ara won. En ti o pegun ami en ti o pe oba e ri pa ara lu won loju emi o kan ara lu an ni ka je ko ri wo pe e wo ibozun sa mo ti para won ti ku joba continue en to win gan ti ase ko won en to lose gan ti lo ken to lose so we fi akuru gba mo gan fe to wa lu ko mo je ka won lose lu lu won en to ba ko ojo lo won da won ni nkan to n fe se ko je ka won lose lu kan lu awon ni tuuto won ti fe fa ara lu ni yen
1: e se gan e seun ibe yen o na ni a ti ge pete laaro yi Kayode Oladegboye won ni all the societies need is to take charge of their children day in day out bako no oni mo wo yinka olaifa won ni ipa nle oda o how can someone bear ojo iku olorun saanu wa o ati be lo bako no abiodun oluwa dele won ni ise atosi lo fa opolopo on ton sele ni lu e ki joba moju to ba se le ise lugbe oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti emi nje ope pataki lowo ogo ayanfe ati damola akanbi eleyi ti ajo seto loni ademola assis oni olowo botini e seun pe e darapo mo wa fun kun 08059483093 lele fi ba mi soro titi ojo mejo ta tun pade ninu ire ayo ohun yata yeto lati pade o digba
3: Lagilu FM 96.7
4: la Lagilu FM jagaba gogo retio

Oje ka tun ma kiri awa ku dede akoko yi. Iyen ni gbogbo bi ta ti mo lanfani ati mo je gbaladun eto yin eto wa je kan mo. Iroyin ere idagajare lese kuku. Ni pili Oyo lorilede wa Nigeria ati ni ile Adulawo. Jake jado li agbala aye. Adupe lowo Olorun to so wa lo fun talafia. A tun pada de layo ati ni alafia lo so tini. Ta de ni gbagbo pe ba se de lalafia. La beyin ti ana lalafia. Lagbara Olorun. Alafia ati yin ti wa oni di fiafia. Olorun ni gba fun ani ba wa se koni ko fun a o. Asis Ademola AK Gani Saga. Olo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa beyen. Oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto yi Alex Ferguson. Ti jani oloko dana loko mi. Oloko ele to ndana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor. Actor ele to wa active. Ewo wa ni ikani bani dore ti lese wa mi Facebook. Lagelu 96.7 FM. Tabi ni TikTok. Ati ti jani oloko dana sport actor ni TikTok na. Eh tun gbagbe pa tun ma yi ko to ti ka se e lo so te ni ka se e ka se e ka se e emba winning galo emba winning galo o nte so wo waju lo so te ni o nibi ta won eyan tun ti lanfani ati gbenu sowo e mo gbagbe ojo keji di logbo osu ta wa yi lagelu at 11 cashport tun wa fun ye na ta won eyan tun gbenu si 100 million lapin ati npin lati inu osu kesan ti iwo inu osu kejila awon eyan bi a se ngbenu sowo lawon eyan ni an ba wa ko le pe o deye bayi o deye bayi o deye bayi leni play 3 tickets get 30 tickets o tun be leni o ogbon atinuda tawon eyan fi nje ka si enu ko ba leyin tickets meta le kan na igba te ba play 30 ni o wa ku number ti o gbe ge si number yin ba ti lo code yen *347*1004*2#. We are network you don't even want to say back. Emma Bonnie website www.cashier.ng. Being cashier like Baba Yanio. Papa, Los Antony. And ya beggar, didn't only check by Logan, the one Nigeria. Katoma Lamfani, Latima, Losinua. Iroyin to ni se pelu okere lohun eyin ti Chelsea ko pama ti fese re loju nu ko ti Chelsea o ki la won kan to so mo ade won ohun a lo jamu lati Naija na a nbo lapa abe yen won tun ti gbe jade bayi nje je mo yi pe Man City o se mo jale Man City ipe bi agbabolu ti Manchester City won se mo jale eleyi ti nlo lowo yi ohun ko la koko irun to jomo bayi to fe farape o ti sele ri si pe bi agbabolu ti Manchester City ibe lawo eyan ti fu agbe a abo wa nu DNA ko Man City ke mo jale ni odun wo lo sele kini kan to sele si ko ti Man City a nbo lapa abe yen ipe bi agbabolu ti Super Falcons won fi ya je Comoros obirin mole baba so nipa Olympic qualifier iyen lorilede won lana ami ayo meji zodo ni igbese lekeji iyen ma lanfani ati waye lojo osegun o ti jiya nbi o baba so nipa Comoros ti jiya ami ayo meji zodo ni miche alozi uno lanfani ati mi awon akoko forilede Nigeria awon akoko to mi o na ni go elekeji ti o mo gba wole fun national team iko ti Super Falcons bakana o chena kanu lo fe elekeji si meji sodo lo bade ifigabaga o igbese elekeji yen loke lohun yo mo lanfani ati waye nigba ti kegi agbabolu ti Super Falcons ati Comoros ton ba jo nbura won so lojo osegun lose ti nbo oni igabaga won o lanfani ati waye bakana Victor Osimhen
Victor Osimhen o na lanfani ati de pada o o tin lo bi osu kan bayi ti Victor Osimhen to ti lanfani lati gba ballu keyin fun iko ti Galatasaray nijo won koju ke gbe agbabolu ti Istanbul Basaksehir njo na ni Victor Osimhen lo ti lanfani lati ni ifarapa lati gba na ke gba ballu fun iko ti Galatasaray o de pada lana nibi ifigabaga to waye laarin ipegbe agbabolu ti Galatasaray ati ipegbe agbabolu ti Kazim Paza ami ayo meta se okan na ni ifigabaga on lo ku si nibi ti ko Galatasaray to fi lanfani ati fi yaje won ifigabaga na wo iseju meta di logorin 77 minutes o na ni won gbe Victor Osimhen o na won gbe wole o iye ninu ifigabaga ohun nigba won yo Dennis go jade oni Victor Osimhen wole Victor Osimhen wole ko pe o na lo se iranwo iyen egbo eleketa ile ti ko ti Galatasaray ti won mi latowo Mario Lemina o fi dami ayo meta ile ti ko ti Galatasaray ti won fi na iko ti Kazim Paza ifigabaga idije UEFA Champions League ile ti o lanfani ati waye laarin ose ta fe mu yi inu awon ololufe ko ti Galatasaray ti dun pe to awon dupe fọlọrun o lion ti de pada ọpọlọpọ ifigabaga ti o lanfani ati gba ọpọlọpọ iko lorilede ti Turkey oni won ri Galatasaray gege bi egbe won lai sin le Victor Osimhen yen ni inu awon ifigabaga ti an gba nigba ti o sin le sugbon bayi lion ti de pada pe ifigabaga awon ati ko Barcelona bi Barcelona o ba ti ena awon yo yato si pe ki Victor Osimhen ko mo lanfani ati gba ballu bi nkan se ri lapa abeyen niyan o baba n so nipa awon nkan to ni se pelu awon agba ballu for orilede wa Nigeria.

0: bi nkan se ri lapa abeye niyan o e ja sun owo waju e ja sun owo waju Cristiano Ronaldo go ti alaye gba wole lana nigba ti pege agbabolu ti anasri ti won fi ya je pege agbabolu ti aldiriya diriya pada riya lana iko ti anasri meta to wu tatata na won ipa diriya iya je diriya Cristiano Ronaldo go to gba wole ohun o lo so gbogbo go Ronaldo ta ba so nipa total career goals ni o ohun lo so di 980 goals le to tumo si pe o ku 20 goals bayi ele ti Cristiano Ronaldo ti nwa iyen lati mi awon ti e pe 1000 goals ninu gbogbo professional career ni o a so ipele oje wewe mo o professional career la so o a so awon underage mo o bi nkan se ri lapa be onu o a ba so nipa ti Cristiano Ronaldo awuyewuye n te sowo waju ni o nipa ti Ronaldo bayi tori en to je agbabolu nigba kan fun iko ti Liverpool ta ba so nipa Jamie Carragher ti gbena woju Rio Ferdinand ati Piers Morgan pe alai doju ti leyin inte se e mo po doju ti ni sa e mo po doju ti yan en to ye ke penu bo ke penu po ke bawi nbe to se oda iwo Rio Ferdinand agbawo si ni o lati eni Piers Morgan ti ohun se professional player oniroyin lohun eyin mejeji e wa ti Cristiano Ronaldo en ti leyin len to ti gbogbo wa to ye ka jo penu po ka ba o le wi ipe o le in to se yi o da o iwo ati Piers Morgan iwo Rio Ferdinand ati Piers Morgan eyin wa so pe bi ti en to ni nkan bi to gbe si ibe ni o da e ba o le wi nti e se fun Cristiano Ronaldo yi e mo poku die ka to to ye ki Ronaldo ko le binu ko ninu ko agba oje ti orilede ti Portugal e ba wi e so pe bi tan to gbe nkan si bi to gbe si o da wa te wi o doju ti ni po gege bi Jamie Carragher gege bo se ta si Rio Ferdinand ohun ati Piers Morgan ke so yen tan ni Gary Neville na tenu bo oni nkan ti Cristiano Ronaldo to se yi oloku die ka to ni lo to awon jo gba ballu renu ko Manchester United ko tumo si pe ko won ba so to ro in to si se yi yo le fun awon eyan lati mo nife Cristiano Ronaldo koda awon ti o ti nife re tele in to se yi o le se se ko je ki ife won ti won ni si Ronaldo ko ja lokan won Gary Neville lo so be o iyen nipa ti Cristiano Ronaldo nipa n to se ajo eleti se amojuto bolu alafesegba lorilede ti Portugal baba so nipa Portuguese FA won ti fidi e mule pe mo ja gbo si nbe iya o je Ronaldo ti kokko gba professional suspension ha won ti a gbe awon igbimo kale bayi awon disciplinary committee eleti won gbe yewo in ti Ronaldo se yi lati le so eye figabaga eye ose osu eleti Cristiano Ronaldo ti o fi ni lanfani lati gba ballu yen fun ipege agba ballu agba oje torilede Portugal o togi to se yi lati fi ipagole in to tabuku orilede Portugal ni to si te ofin lojumole tori ofin tin be ninu ajo ti e fi orilede Portugal ni pe agba ballu to ba ku o iyen ni bi ti ko orilede to pago si lai gba ase pe ku o obinu ku o laarin osu kan si osu mefa ni o fi ni lanfani iyen lati gba ballu fun orilede Portugal o ti won ni pe awa wo idajo ti o sele bayi nigba won ti gbe igbimo eleti fi ya je mbase baba so nipa disciplinary committee nigba won ti gbe kale bayi ka ma wo ijiya ti won fi je Cristiano Ronaldo leyin igba ti Ronaldo ti ni gbogbo ijiya to ba ti owo ajo FA wa ohun faramo o tori o gan mo pe n to hun se oda ohun ti ohun si tori aforiji sugbon inu lo bi ohun gbogbo to ba ti be jade ohun o je sibe na ni enikan o gaju ofin lo awa reti ijiya ti won fi je Ronaldo bayi boyo se kan ni boyo su kan ni boyo su meji boyo su meta boya yo se po su mefa sugbon won ni leyin igba ta laye gan ti gba pe n to hun se ko da to si reti ijiya ti o jade lati be o sumo ki ijiya ti o jade si Cristiano Ronaldo latodo disciplinary committee ko ma to ntawo eyan fokan si e ja mo wo ti o sele a mo ja yin lo bi nkan ba se nwaye lapa abe yen *347*1004*2#. Tabi www.cashier.ng. A loju oja nisin. Mo ja yin to pe be ba yin ticket beta lekan na. Bi gba te ba yin 30. Bi gba te ba yin 30 ni 15 lekan na. Bi gba te ba yin 30 ticket ni. A wa wo number ti o le gbe gesi number yin. Lati gbenu si cashier losan yi. Ba lo USSD code. Yo ba fe ma se ba kan. E ma bo website. www.cashier.ng ko si ti o easy lati gbenu sinu mejeji e bi nkan se rinu e ninu kege agbabolu ti Manchester United awon alagoso ko ma yu won la agbabolu awon kan wa tin lo tin bo tin lo tin bo won ti have sisi abe fun e ka won wule sisi abe ohun lekan na bi gogo tin se yi ti fin lo ti fin bo yi ko le lo lekan na alagbabolu ohun a de be yen na a de nu ko ti Chelsea Opama o ti duro pa si Chelsea back na odun wo ni kege agbabolu ti Manchester City odun wo won tun jale e won ni o le nbenu eje kege agbabolu ti Man City ni o jale lasiko yi won lo tin jale bo ojo ti pe ki skoda o ti pe gan o lodun 1904 ni Man City on lo tun o tun bragado o bragado oju we ko jọ mo n to n sele lasiko yi sugbọn iwa ole iwa fowora o ti wa lara Man City tipẹtipẹ odun wo lo sele ki la won kan to n be ninu e ja lojo oja ka pada de ba ba de ka te waju e ku kale
1: lori oke yanu adura mu gba
2: o mo ti ya lori oke yanu irara bebe ti arugbo ojo yo ti pa gbogbo eyan alejo ninu pade adura lojo reta from story to glory
3: gbagada ilelekun ile sa gbofin lojo kojo gbagada ilelekun ile ewosan nigbakugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan gbagada ilelekun wa si ile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele nbadan
4: oro re ojo wa si ma ta ni wete wete
5: Javis PL IKEA Foundation lo nlogun tatata wi pe tin yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daada ni sugbon nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL IKEA Foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 2000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PL IKEA Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba laisi ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card ko bere atalaye pe 0701015 2255 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari
6: The Black Experience is 10 years old, a decade of music, culture, unforgettable live performances, and pure Sade Black. Sade Black presents 5 p.m. in Ibadan, a remarkable live music experience featuring a full orchestra, bringing a completely new experience to the city. For incredible performances from Terry Apala, Alhaji Taye Currency, Dr. Yinka Ayefele, T-Famous, Billy Rano, King Wiser, Fabulous PZ,
7: Lyrics, Chill Natural,
6: Tem Keys, Lekon Okonso, and many more. Sunday, 11th of October, 2026. Time, 2 p.m. Venue, Jogo Event Center, Ibadan. For tickets, regular at just 5,000 Naira only. Tables are available for 2 million Naira, 1 million Naira, and 500,000 Naira. For table reservations, please call 0812-575-4785. You can get your tickets at www.felixentertainment.com. Proudly supported by Cap Lux Ride,
8: Cap Construction,
9: Jaru Entertainment,
6: by Lagilagi FM.
10: Gode chance not to land, nigba kuga tabaje.
11: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa
12: Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere eyi gan lo mo kan ni bara wa balẹ Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe ka o je ti wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waranse san ni winnings Idire tile se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
10: igba kuga ka ba je lese kese lo sanwo
11: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire

0: kaabo pada latoju oja ikoni lagelu lagelu na 617 fm leleyi oke gajo ke le to kale sinu gbale fufun balawo lagbegbe felele ni le ibadan je ka maleto yero yere daraya ele to dusu gbegbe kan si e wo wa facebook lagelu na 617 fm tabi ni tiktok at tijani oloko dana sport actor nbe na mole nbe yen na se ti yin ka ase e won o ni pe yi ko to losa yi play 3 tickets get 30 o na nbe losa yi e n ba wi ni galo la pe yi bi nkan se ri la pa abe yen niyan o e ja lanfani ati ki olojo bi eni kan pataki lara yosba baba so nipa kayode adewale ade sports happy birthday to you alaye gbangba more life and prosperity igba odun ojo kan ni o kayode adewale ade sports lagbara olohun tin ganu aye o ni wale lai lai o ni jabon gba kokan gba mi dada o so popolopo odun laye o ni ku ona bi efin bi nkan se ri la pa be nu o kayode ade sports kan pataki lara yosbanu baba so ni pa yoruba sports presenters association yosba won ide be Willi lawon kankan bi ti Willi fe fi to ale ti up gunner si lotun lo si asiso ise wo phone lo kan ni wo system na pe line up yen da line up Leeds United won ni omo kan jo to mo ba gba ball bayi meta meta ni mo go won lu omo yen leni ta lo mo hun omo hun asiso damo nisin e ma je nkede e asiso damo nisin bakana leni lojo bi engineer sunday ayobami adediji engineer sunday ayobami adediji at 50 years happy birthday to you long life and prosperity igba odun ojo kan ni e ni kajuku e dagba e dogbo e ti se 50 e se 60 e se 70 e se 80 e se 90 e se 150 e se 250 e se 450 550 750 850 wa si pita e logode awon omo yin wo logoju yin lo o baba tun le lodun kan si le ninu golden jubilee ni baba so nipa bami adebiyi oni olupo awon ni won ni ki ma ki engineer engineer sunday ayobami adediji at 50 years e so popolopo odun laye o lati be yen e ja suwo waju ipe gi agba ballu ti bayern munich won je odi bi mai pe awon tun tin gbo o awon tin gbo dododododo kokokokokoko gbagbagbagba leku le awon gba ta won yoju sibe awon ti an sa lohun aso madrid won wo je ta won wa wa leyin gba ta won sise wa di won ni Michael Olise lawon alakoso ko Madrid awon ti an sa lohun won ni Michael Olise ni won ba soro ko to di pe o na japa awon lawon alakoso ko Bayern ti jodi bi mo pe Michael Olise asiko ti to bayi lati je pe ki won na wa fese re loju si bayi mo si se afikun owo ti o mo gba o si afikun owo ti o mo gba niyan owo ti tin gba tele tele yo gara si bayi bakan na ni won ni won fi sinu clause Michael Olise ibe to ba lanfani ati gba ba lo ndi o yo tun lowo ti o gba lowo awon awon o se ton lati padanu Michael Olise gege bi ta n gbo latodo ko iko igbe agbabolu ti Bayern Munich niyan o awon alakoso ko Madrid won ni won kan lekun won latowo eyin gba won yoju si an ti a japa na ri aso wo gba ball iko ti Real Madrid lorun won pe e tun ti fe gbele yi na abi gbo Galacticos te ko jo oteyin lorun e tun ti fe gbele yi gbo mi dada ijoba atalo ala Madrid gbeni Raul Raymond owo tutunu ijoba atalo loke lola kun faya kun bakana ba mi eni Olorun mo gbogbo Chicago ni Illinois ni baje fun yin ko ni fe baje baba e ni duro loju ko bi omi adagun e ni pada seyin iwaju lopa ebi ti yin resi e mo te waju ni o bakan na e ja ku nbe won ni kasi e ko yi a yi ko to kan ni isin ninu owo meta ta fe yi losan yi a yi kan ni isin *347*1004 *2# tabi www.cashier.ng let's play cash here ti pe e ti je cash here let's gbiyanju let's gbiyanju tojo saturday awon eyan gbenu si saturday ki se keke o lati beyen ka sunwo waju Willi ni awon ifigabaga ti Willi fe gba si ala ipege agbabolu ti Asna o en bi iseju bi meta si isin Asna o bere ifigabaga ti an eli kick off won yi debe o won yi debe o o ni tun ti an fi pa nle gesi eli kick off o ba won o lo gbe Asna Asna to give Leeds United 3 goals ko tun lu iwo lo mo abi ko lo gba Asna to give Leeds United 1 goal gbati an ba pada pari ifigabaga nisin iwo no mo idan ti an fi eli kick off idan ti an fi bu ninu dije league le gesi awon eyan ti ja won ti sa fun eli kick off asna eyin nu olonu bi e ba ba awon eyan de losan yi willi ti wa nbi oluwa femi williams awon ifigabaga loloko ojokan awon kan waye leni den awon kan lanfani ati waye lana bo ni nkan si lombe
1: je ko kum ki kokom lati orilede wa Nigeria yen iru match NPFL ile to wa ila no Kazan United on fi ajeyin ba mi amerin si meji ni o n tesi waju loni to ba ti de ago merin Ikorodu City ati Kwara United ni Rochers B so ati Niger Tornado ni bakan na idije French League 1 ile ti yo wa ila no House Lions awon fi aje Olympic Lyon ami ayo meji seye kan ni o ma tesi waju loni to ba ti de ago merin le iseju medogun yen 4:50 pm Lille ati Le Havre ni ago mejo ku iseju medogun iyen 7:45 pm Brest won ati Ajax ni Lorient won ati Paris FC AS Monaco won ati Toulouse Paris Saint-Germain won ati Limas bakan ninu DJ German Bundesliga ile ti wa ilana Borussia Dortmund won ati Werder Bremen amen meji won jo gba to ba ti di oni iyen ago meji abo iyen 2:30 pm Hoffenheim won ati Hamburg ni Paderborn won ati VfB Stuttgart ni Union Berlin won ati Wolfsburg ni Mezo 5 won ati Bayern Leverkusen Osborg won ati Bayern Munich ago marun abo ni role yen 5:30 pm RB Leipzig won ati Eintracht Frankfurt bakan na ninu DJ Spanish La Liga ile ti wa ilana Malaga won ati Espanyol amara kankan won jo gba won tesi waju loyin to ba ti dago kan ni osan iyen 1 pm Rayo Vallecano won ati Athletic Bilbao to ba ti do dago meta le iseju megun iseju medogun yen 3:15 pm Deportivo Alaves won ati Athletic Bilbao Atletico Madrid to ba ti wa dago marun abo ni role yen 5:30 pm iko Barcelona yo ma gbalejo iko Getafe ago mejo ni asale yen 8 pm Real Madrid won ati Villarreal ni bakan DJ English Premier League ile ti ma waye loni to ba ti di ago 12 abo yen ajibo meji na sese nlu bayi iko Gunners won ati Leeds ni

0: go meta ni osun ni awon ile ti mo fe kaka le yi Aston Villa won ati Brentford ni Ipswich won ati Fulham ni Sunderland won ati Brighton and Hove Albion Chelsea won ati Bournemouth ago marun abo ni role iko Manchester United yo ma gbalejo iko Tottenham ni Old Trafford bi nkan se je niyan
1: bi kan se je nu o baba so nipa awon ifigabaga ele to waye lana atawon ele to tun ma lanfani ati waye leni awon ti a ni Facebook ti an fi data awon wo a won ya pa Facebook adupe lowo gbogbo yin o bi ta tin ri owo te fi ra data agba na o ni wo be logo Olorun e ni salai ni e mo ni gbogbo igba ni lagbara Olorun Samuel Peterson in beni Facebook Oluwa se won akiyanla oloko oga wa ni kan ni wa ile keji splash 105.5 Adekunle Said Olawale lati seyin up man you Azan Aliu Tundex Oladi Meji Oduola Muidi Olamilekan Olasco Godwin Clement Una beni Facebook Omolara Ola Una beni Facebook Imiavilje Peter Oladele Sunday Miwa Matthew Ayegbami Abidemi Adisa Una beni Facebook Adupe lowo yin o awon eyan ya pa nbe atun pada bo ja sunwo waju sugbon ka to sunwo waju eje n fese kan yanu ko gbe agbabolu ti iko ti Real Madrid ko to di pa mo loju oja elekeji ka le tete locally tete di saju ifi gabaga ile ti o lanfani ati waye nigba ti ko ti Real Madrid ti o mo poju ko gbe agbabolu ti Villarreal ifora wale lenu wo baba so nipa the match conference ile to lanfani ati waye iyen lana bi ti a tin bi oluko ni o se mo ri o pe e dakun eyin le so nigba te de sinu ko gbe agbabolu yi agbabolu to ba ni farapa ogbodo gun keke bo wa le se fe so ti Kylian Mbappe bo le se fe se ti e si bayi iyawo le fi je Kylian Mbappe abi bo ni ki le fe se si bayi oni bella bi ni bo n ba so pa agbabolu kan ko gbodo gun keke long journey lo won so pe won gbodo gun keke bi to jin be ba ni ka wo bi ti Kylian Mbappe to ti gun keke to si hotel ibi hotel complex ibe ni tin gun keke won ni kan ma gun keke lo bi to jina ni to won so nu o si ti gun keke o ti gun keke nanu oni be wa news e wa headline ti e fi blow ni opolopo kan ni sele lasiko yi be le so npa e sugbon gbogbo to ba ti ni se pelu Madrid bayi o le mo ran meyin ti Ronaldo wa nbe a gbo nkankan latodo ti yin papa julo eyin yi ti pe gbe agbabolu ti Manchester City wa nbe ko nkankan pa e so gbogbo to ba ti ni se pelu Madrid bayi o ti di news lodo yin bi Madrid se daada e wa idabe o e ma bi oluko ni bi won se to ku die ka to yun gaga ni wahala be o to ba ti ni se pelu Madrid bayi e ma pon ni bi e ma pon jembe lakisa o ti gun keke nanu oni Kylian Mbappe o ba gun keke to to awon agbabolu iko ti Real Madrid o wa disciplined won si fi okan ba won lo won yi si odale o gun keke ati ki tun wa ni ani o da na ba wa lo je pe Kylian Mbappe o gba figabaga koju Villarreal awon ololufe won wa fun wizu won blow against Kylian Mbappe oni a je pe adua ti yin lo gbanu tori ru nkan ba won leyin ma ni fe sin ti yin ba tu fun wizu against Kylian Mbappe adua yin lo gba yin te fe yo sele na lo sele o agbara nkan te fe yo ma sele na nu to je pe gbo to ba ti ni se pelu Madrid bayi o le ma ran meyin oluko ni o se mo ri o to fi da won lonu ogun keke ati kitun wa ni to si lo ti gun keke ko gun gba ti se po gun lati eko lo badan to si lo ti gun eyin le mo wahala to de ba yin tin e ja loju oja ile keji ipe gbe agbabolu ti Barcelona awon ti kede o pe Rafinha lagbe eyan ni o fige abaga ti o lanfani ati waye koju Getafe ati ipe gbe agbabolu Galatasaray inu dije ti UEFA Champions League latare ti hamstring injury ele to ni nigba to lo soju ko egbe agbabolu agba oje torile de Brazil a loju oja se ti ji cash e star 347 star 100

0: di agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a ti ma gbo oro olorun ko eko bibeli lati enu iranse olorun reverend idowu animashaun of world hope ministries badeku
1: akin ta bo si ori eto wa eto ye jesu nikan
0: e ma pade baba idowu animashaun lori eto ti a pe ni jesu nikan ni lagelu 96.7 fm ni gbogbo ojo wednesday ago meje si meje abo asale ni o ago meje si meje abo asale ni o jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
2: Kasimoyo alata
3: sweso Yoruba wipe emi ti o jata emi yepere ni be ni idini ti Odua Tomatoes and Pepper Sellers Association of Nigeria eleyi to wa ni adojuko mapo court Oderi Law Compound ni ilu Ibadan ni ipile Oyo fi pe gbogbo eniyan ti bi Saturday 2026 awon ma fi ami eye da awon eniyan lola awon si ma ja ewi oyele awon oloye tutun wa lori ojo kokola osu kewa odun 2026 ni dede agogo mewa owuro oni yo waye ibi igbalejo ni mapo hall ni ilu Ibadan His Excellency Gomina Seyi Makinde oni baba ojo na Aba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa 1 Olubadan ti ile Ibadan awon ni ori ade nkale alejo pataki ojo na ni Alhaji Chief YK Abbas Babaloja General Oyo State Oloye Saratu Laduke Ade Iya Loja General Oyo State ni iya ojo na Oloye Abdulaziz Fausas Abada Are Elo Odua Tomatoes and Pepper Olugbalejo ojo na ni Engineer Dotun Sanusi Okolomo Odua Baba Egbe Lelo Odua Tomatoes and Pepper Sellers Association of Nigeria emi ti o jata emi yepere ni
4: je ko mo you fit fly
5: Lai wo yuwa umo o gagba ni di bani shetu rene ajo se yi ke yori lady ni you fit fly bo gwaye ti gbabe anfare ti wa shisile fun bo gweni keni lati shetu e-visa so lady Tanzania South Africa Singapore Qatar Uganda Egypt Dubai tofi mo Morocco pelu Turkey ati Italy whenever and wherever you desire to fly with you fit fly e-visa your traveling is a done deal you will also enjoy premium accommodation airport transfer and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan, or call 090-1111-1190. Website www.youfitfly.com. With You Fit Fly, you can fly wherever you desire.
6: Eka bo pada latoju oja Ikoni lagelu lagelu na 96.7 FM lele yoke gajo kele to kale sinu gbale fufun balawo lagbegbe felele ni le Ibadan je kan ma leto Iroyin ere daraya ile to dusi gbogbo kan si e wo wa Facebook lagelu 96.7 FM Tabini TikTok at Jani Oloko Dana Sport Actor abere si yi ti koto ti cash e bayi abere si yi koto ti cash e ta to tesi waju e ja yi eleyi na 25,000 la kokko yi ta ni number yi 090 lo bere number yi 7903 lo pare number yi ogo awa ti sha sin bi o 7903 lo pare number yi ati pe number ohun 25,000 la kokko ko je sibe elo e ka san o
7: ele ka san
6: la je ni la ti pe yin ti jani oloko dana loko mi
7: ah mi ni wa yin ti
6: emi no ni wa yin ti ki lo ko yin bu le wa yin
7: pa ta ta mi ti mo wa ni sango
6: la yin sango da le ti play ka si e for the first time o tana tan yan yan e ti je 25,000
7: ah really wa yin ti
6: emi no ni wa yin ti ko so ma ke wa ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo se gbo sa okay bi nkan se rinu o tin ta se nbe lock yin ni o tin ta se nbe number ti computer gba gbe jade la wa o pe ntia ko so yi ko si si ko se yi nkan kan to ma ko be pe asiko bayin lagbaja play o ko yi se yun 25,000 le keji 7047 lo pari number yi 7047 lo pari number yi ati pe ati pe number ohun ka to wa yi 50,000 play 3 tickets get 30 baba n yi ko to lo yin o tumo se pe le yin ka se o eh eh
8: hello
6: e lo ka san o
8: hello
6: la gelu fm lati n pe yin
8: ah
6: oga e ma ki lo ko yin bule wa e
8: ah gbadun mo wa
6: ki lo ko yin la gelu lati n pe yin ka se e ni pe yin
8: ademola loko
6: mi ademola ya o le ti play ka se e
8: o ti pe o
6: e ti je gan o
8: where me ti je ri
6: wa light ala e ti je losan yin
8: ah oga so ori
6: confirm ni wonderful wonderful
8: Moko
6: ta meta la meta yen ma wuwo se congratulations e ti je 25,000 lo san yi ka se o to ni is so fege o ri n to to e ra sa customer ke ma pe yin
8: okay
6: se gbo sa bo yin se ma te yin lowo wonderful customer ke ma pe yin mr wonderful e bi kan se ri nu e je ate sowo waju oku 50,000 an bo wa yi yen an bo wa yi yen ni lori eto na ni ipe gbe agbabolu Barcelona won ni Gabriel Jesus le gba 60 minutes bayi won ni gbogbo international break yen awon fi sori awon fitness training kan to gaya ta po won ni bayi aisin le rafia Gabriel Jesus o ti le gba 60 minutes tele tele ko le gba to be sugbon bayi o ti ni fitness to le fi gba 60 minutes in ta so le kan ipe gbe agbabolu ti Manchester City lodun 1904 jaja mo pe ma si ti jale 1904 nigba yen ti a se gba yen o yato si ti sin ni sugbon o le na won ja ki won se gba yen ni pe won se promote wa lati nu DJ League Abala keji second tier won ti promote wa si first aya won ja won lakoso ko ma si si e mo pe en ti ku ba ti hale mo ti ku ti hale mo ri ti oku bo ba ri keke ti nbo lo kan bayi o le fonu gota pe se pasiko ti to bayi won wa fe relegate mo bi o se lo n gbe awon agbabolu sanko sanko nu lodun na awon agbabolu ta n so yi to je pe owo ti won gba ki so owo keke n gba yen ikọ man city wa dogbon fun won lowo to po e mo pe en ti o se promote yo ni lowo lati fi entice awon ikọ to se Arsenal ti go ni celebration wa jo bi gba Arsenal go assist o die die o ikọ man city won wa gbe awon agbabolu olowo nla bi ti sin bi igba te yan gbe awon aladi ngba yen ni won wa fun won ni owo to po ikọ man city na ma fa lo mi ni 50 pounds lo se ose won wa ko soju we pe 20 pounds la won fun igun to se niyan ni 1904 asiri won pada tu nigba ta asiri won tu won fine man city ni 250 pounds lodun yen ni 1904 250 pounds ni fine tan fine man city o tu wa sele bayi ibe la won yen ti an wo pe abi o le jija nbe ninu eje man city ni o ti mo won la lati keke ko pa ma ti fese re lojunu ko gbe agbabolu chelsea lodun 2034 owo tin gba tele tele 130,000 pounds ni sugbon ta nwu gbo chelsea o ti kede ta nwu gbo ni pe owo ti o mo gba ni isin owo tin lo bi 220,000 pounds ni o mo gba le ose ose iko man city man u won ni benjamin sesco ifarapa to ni bi osu bi merin to ti o fi gba ballu yen iru e tun ni to ni laipe yi won wa ni boya ni oni sisi abe ko wule sisi abe lekan na ki farapa yen ko lo once and for all gege bi ti awon alakoso ko man u in ti won fe se ni isin nu boya mi ki o nba tale fun an lowo ti won fi sisi abe fun ogbeni wili fe ka so kankan ninu figaba gasna ti ko gbe agbabolu ti Leeds United in lo lowo yi Kai Havertz to ni farapa fun national team on tun ni oluko ni Mikel Arteta on lo tun bere ninu figabaga won ati Leeds United nigbati ara bi Victor Gyokeres yokele pekun to tanna fun national team orilede ti Sweden to n tun joko e je awo ipinu oluko ni Mikel Arteta yi se pe o fa sabi oni ko oni se oluko ni Mikel Arteta oni striker to fit nle dada to si se dada ni international break wa gbe striker ti o ni injury national team ti o gbe koda gan to ba ti fit gan technically e o le mo ti pe 100% iyun wa lo fi bere fi gaba galis united tin binu ti o gbon kankan e ja wo nti oluko ni se yi se so da be abi yo in to ku die ka to ni Victor Jokere se nbe loju aga nisin tin wo paiko
9: ta ba wo ko ti ateta se ateta ni o ni mindset kan ni wi pe tro ni money trust issue ateta money trust issue and again secondly nkan to tun se o wa la pe boya game plan Avert man fit game o wa ti merino o se man prefer Avert ati merino ninu game gan
6: joko bere Victor
9: Jokere
6: se Jokere se dada boya bi se 3 or 4 goals ko lo gba wole ni
9: match ti won gba ni international lo ti score match meta so taba o Jokere game man yato le fi game Sweden fi game
6: Arsenal
9: a le fi oluko ni Sweden ni ko ti o don deploy to si team e o yato si ti ateta nu ma se
6: style of play there to yato
9: grand Potter o yato so style of play yato taba wo te mo lafani lati wo match Sweden kan ni international ti won lo yi Sweden match won ball won kin se gun pe ti kajo play direct football ni o ma gba so taba de wo your crest kederi ko to ma bo si nkan Arsenal ni ti Sporting to wa tele amo pe style Sporting direct ni so game plan lo tu wa lara
6: to yato si ti Arsenal isin ti won build latey
9: won build wa latey
6: to ni low striker to le ba won play
9: collectively so ko ti mo group a o sele ni
6: yen sugbon gba ti to ba ti so pe gini o ti wa team we na ti pe o de ma isowo gba bolu e ni international break yi mi o ya pe fitness yen o ye ko le fun ni advantage
9: e won normal ga mi o se so o wa pelu nkan to luko ni fe so ateta fun are ateta o ni trust issue
6: Be oh ba mo sana fun country
9: trust ye
6: mi o fo fun eniyan o si nkan to kan oluko ni Mikel Arteta pelu pe o score meta ni national team style temi to ba ti le se
9: so style if you style grand potters we style Arteta
6: e gbona eyin ti Chelsea oluko ni Xabi Alonso so lana pe Moses Caicedo Reece James Kopama Joao Pedro won ati Marco Palestra won train lana o saju ifigabaga Chelsea ati FC Bournemouth sugba Alex Scott okun ibuku fun iko ti FC Bournemouth yen to ni injury ni national team legacy oni lanfani ati gba ball gege bi ti agbonu e ja wo iko ge agba ball ti Manchester United ati iko ge agba ball ti Tottenham Hotspur awon eyan fi awon mejeje compare ara won pe won iyato die lo wa laarin Man U ati Tottenham Hotspur pe ogbonogbon to ka se pe ta ba ti mu aso le ikege agbabolu ti Man U lasiko yi ta mu Bruno Fernandes pe based on form ni o pe awon na nikan na ni pe won ba da sa da team meji papo mejeje kan wa ni kan mu first 11 jade ninu meje

0: me ta le wole si
1: eh lapa odo temi o gbogbo si ke bi agbabolu to ti am ti won ko jo ni sa yi based on current form ni o ah sometimes dey say no ke bi agbabolu won ri o lapa odo temi o eh en ti mo fe le so pe fe le wo first 11 we o na ni mamush mamushi o si ni baish o si ni baish o gba won yoku ti ke bi agbabolu to ti am ti won ko jo yi ko si to le wo first 11 ma yu nbe ba se ni ma yu gan o da to yi eja yi ko to 50,000 awon agbabolu ko man city won tin pe awon agent won pe dakun igba te e fe sign di eyin ati man city e fi be pe bi man city ba relegate a le lo awon agent won ti fun le se pe ah ko sin to jo mo ba hun be o e je be ni o awa igba ta wa o focus bi man city le lo relegation awa o fi sinu ah fi sinu di ati pe number ohun hello egbo so ke sumo phone yin
2: ah era ta o
1: la gelu la ti pe yin ti jani loko dana loko mi
2: ah baba o
1: e ti cash e ki loko yin bo le wa yi
2: nathan from obowe sta
1: ki la wi
2: nathan from obowe
1: to mo bo ya yebo levin lefi p ko yi ko jade dada congratulations as je 50,000 losan yi customer ti confirm bo ri le bayi
2: o ti ri le bayi
1: ngo wo ti wole customer ke o pe yin bo wo yin o se teyin lowo e je wo nti yame karaga so yi ipe awon Riverdinand ati PS Monga won pon jebe laki sa pe in ti won so nipa Cristiano Ronaldo pelu bo se fi camp le pe o ye kan so fun pe nti o se oda ni pe ko ye kan ma ba bu igbimo oluko ni orile de Portugal egbo kini ti an se to buru nu ti Riverdina ati PS Morgan so pe won value Cristiano Ronaldo to Portugal to ra won Gary Neville so pe o ye ki won panupo ba won eyan kan tele awon eyan fi bu Cristiano Ronaldo ni pe nto se oda egbo kini ta won so to buru nti an
0: se lapo oro temi o ni iwa ti Ronaldo wu yen fun ara mi mi gan fun ara mi ma bi
1: ipe bo se ku nkan
3: because number 1 o le tobi to orilede o de le tobi to iko ta ba kan ma de gbagbe iru kini na lo se to le sele to se ni iko Manchester United nigbati Henry Ten Hag wa be to binu kuro nigbati won face Tottenham o le tobi to iko o de le tobi to orilede
1: sugbon ta won Ferdinand wa so pe won value e to ni ti awon o so pe n to se oda kilo buru nbe awon eyin eni won
3: ni pe won value e ti won ma won ti won ma gbe gege baby ni
1: gege bi ko ti gbe gege ni o legend ni
3: o je legend ko je legend nko to se ko da a strong to ti wa nu ko player yen bo ba je player ko si o le tobi to coach o le tobi to orilede ko si ma won fe gbe gege abi won gbe gege nko to iya to ba to si a na lo ku do to si b so nko to se yen o to to ni ko ti katara karaga so fun won
1: so o ye ko ye kan panupo ba o le wi ni
3: nisi o ngo fun ara ti realize olohun ti apologize pe iya to ba jade nbe to ba to ki won fi jeun
1: e ja mo lo ma mi ti de e je mi o mo lo asi so ti ya mo lo ga wa tu de olawo ololotu eto ya le swagu si ti jade oloko dana loko mi e se time boy kan ni ti lagelu fm e se o dabo
4: Lagelu FM 96.7 La Lagelu FM Jagaba Gogo Radio Ma

wa wo ni won kan mo ti e iru awo ko se wo na wo lowo ti e gege bi baba gege bi iya bo na mo re siri o se to baba ya fe mi soro so mo re ni o ba soro to ba tin ba dadi bolaja se bi gbogbo le re na gbodo ba dadi bolaja e mo fin ti o lele fa won omo omo mi seun rere iya mi seun rere iwa to da oni keje amo o fa

0: Lagbala ya gbale tutu desetti gbo yin losan tuni ni lagelu 96.7 FM oke gaju ki ile fufu balawo ni felele la lagbala oki bi la rode des losan tuni ta seto lati foro wewo lati so ajo so pelu awon omo mi ninu agbala iya agba losan tuni bo lori lagbodo yin bo le lati jeje awa na la lo ni jeje ti mo ni ire o pare to dijo mejo iya agba yin na lo ti desi lorun losan sọtun ni aderonke yin na ni iragbiji oloke meji olode biba sile ise lagelu losọtun ni lati yanana na eto lagbala aya agba pelawon omo mi alalubarika pelawon oko mi oloriire ti won saseyori ti won saseyege lase edumare
1: aye de mo wa
0: mo ti se bere lekan mule awoko se wo ni wo je fun omo re iwo leni keji re iwo langeli re to lo nfi fun edakun eyin obi mo fe be wa mo fe ro wa losun tuni kin to wonu itun lagbala aye agba lo loni sansan bawo le yin se nse sawon omo yin iyawo leni fun won

eyin omo mi ti mo po na to danu la fi han yin lori eto lagbala ayagba iya agba fe ke eyan ke eyanju ke wulo lawujo ke deni amuyangan ke deni amusola be si ni yo ri fun yin la se dumare te ba tin mo gbo te tin gboran te mu lo te je ko duro sokan aya yin te je ko shan danu abi ko gbe gbe mi ri pe mo mo daju wi pe lagbara lowo olohun eyan eyanju se mo po oni ni saturday keji ninu osu kewa ti se ojo kesan oshu kewa ojo 2026 oshu kewa da ran pe ni oshu owawa mo le baba de jo mejo a bere lati onka ni ti ojo onka ni ti ose onka ni ti oshu ti se arin kadun a bere gbogbo e a mo ni kankan amo kin to tesi waju gbogbo atejise yin patabai oni mo ri ni kankan amo eyin omo mi kankan kudie kudie kankan wa nibe imi nu yin o gba atejise na e ti gba daada ama e fowoko yin si imi igba ko pari re ko so oruko re opolopo ri je pe oruko awon obi yin te lo atejise te lo ero bani soro won lati fatejise ranse si mi o lo han lori e iwo to ba ti gbo ko re losan toni ripo ti wa nu iwe aseyori nu jesu wole ti mi leyin idowu olanre waju se bodo mo oruko ti mo npe imi gan ki soruko yin o le joruko awon obi yin ni ma tun fun yin ni ise amorele mi loni se ri baba se wa ngbajo ta ngbajo oni bi ti mo nko si ti mo tin se gbogbo okay eleyi down lose yi omo mi down lose yi o gba onko mi down lose ah oku die ka to amo iye ma kire n ba ko si iwaju re se wa ri ni opin odun ma ba yin ro gbogbo e papo amo baba se nri ebun gba lowo awon onigbowo wa to opoke lose yi o mo fe fun omo yi ni nkan gbogbo en to ba ti gba to seyin o di dandan ke gba nkan yen lose yin but ba se je pe e ta ma ro papo ni aro kadun odun oyin iyen na wa be amo e je nka gbogbo oruko awon omo mi olori ire alalubarika ti won le se ko mo fatejise ranse si mi ni oso ose ara won ni jesu wole ti mi leyin idowu olanre waje se yi fajo bi favor to mi sin crown ya said momo ke momi ti eni awa mo ya said to je amo ele pada fi atejise ran chest mi ke ba mi foruko omo mi si ki n le koko re le alamin oyekunle dobu ni pe tomo mi osose ni baba lola sadiq ogun ola fatia ona osose na ni fatia na ma n fi ti ranse latif downline adekunbi taiwo osose na ni ti abike osose na ni asiz opeyemi koda omo iwu mi lori oni lati lu ejigbo lasiz ti ma darapo ni opeyemi ti ma darako mo wa losose opeyemi olowo ba nwo yo do si o saseyori lagbara olohun o shadia ibadan mo bi se yanju yan se di gbogbo en je pe oruko ki isoruko yin ni mo pe ele fatejise ranse si mara pe oruko mi re ero ojise iya mi ni mo lo toruko won jare but te ba ti fe dan e mo ko sibe pe oruko mi ni lagbaja bayi lati adugbo bayi ke si foju ori yin si ke wa down ibere tabi lo wa ara wa eni to kan na ni iyola iyanu odun ayo samson adelowo oba moses iya baraksi ko ti a se ye si bere ni o wi iya baraksi iya melo ni be baraksi ti mo iya po baraki lori repete o iya colonel iya general iya lieutenant colonel gan gbogbo won na kun baraki awon e ba mi satun se arin beyin iya samad cement e to ma wo yon na aso iya samad cement po ni je mo pe se iya samad ma mi gbe to lagba laye agba ni e ba mi se atunse gbogbo arin yen moses adeleke ati ba nba nlo gbogbo yin na le ti se aseyori lori eto lagba laye agba to ba si asiko te bo yin re to ati npa po ni opin e gbo yan ti mo so pe osose won la won fatejise won ranse won si nibi ti marki ti won lo so eyin na e bon sa e pe e mo rose eyin na e mu ti yin na ke e mo fi ranse losose a si mo pe awon to ba si se pe ebun wole fun yin lose yin oya o ebun bayi na ni ka fun yin lose yi o lagbaja bayi lo gba o tamodu bayi lo gba o bi o se mo ri lona mo nbo

Christian se ni boku yi oni baba mi fona to da han mi iya mi fi wa to da han mi obi adebola o se be o oluko pe adebola na ati awon emewa re o wa se akiyesi pe akebaje ni adebola adebola oni awon ti won toju re ni inu ile to si je pe oro alufansa na adebola mo so sin ni seju seju oro ko ba kun gbe Ladebola ni Adebola mo so fun won ni seju iseju o wa ri pe o to lowe Yoruba tan ni ile bayi lati kese orodi Adebola o re ko re mu kuro nle Adebola o re so re mu jade nile toro ri bi oluko ni anfani lati ri bi awon obi Adebola se mo sisi awon ton sise fun won bi awon to ndana fun won bi awon asogba won bi awon asobode ile won on ri bi won ti se nse si won awa o pe inu ile oni Adebola ti mu iwa buruku yi oluko wa wole sinu class o pe gbogbo won jo ati awon emewa Adebola o je ko ye won pe igba o tan lo bi orere o be laye o si lo bi opa abon pe eni te ri loni ti o si fun ki lo fun yin ni idani loju pe ko ni ni lola oni ba oku ise otan ki wa lode ta mo rora ni pin ki lode to je pe kekere bayi le ti mo wuwa ti o da iwa pe ta lo je ki lo je ta lo fe mu o asi mo na pe inu ile na oni Adebola ti mu iru wa na oni mo se oko fi bere bi bere to lagba laye agba le kan pe iru eko wo gege bi obi le yin ba mi kan mo yin iru awo ko se wo le je fun awon omo yin ada ko mo fe ro yin mo fe be yin ni iya gba nbe yin iya gba ran yin lori reto lagba la iya gba loso to ni ni lagiland 6.7 fm e je ka di awo ko se rere fun awon omo mi oluko wa kanrin kan fun o wa je ko ye won pe ore re ni o le ran lowo to ba ni nkan to wa nle to ni to po o le mu wa fo na ninu e iru aso le ewe ti wo ni marun to tun ni ju be lo o wo pe omo yi ko ni o ya mami mi ba mi iya mi mo fe fun ore mi leyo kan won ni ni o mo fun tan ba ti mo po tinu re wa tan si mo po ni ani to ati aniseku oluko wa ko ni kan fun won temi ni o si ko fun wa loso tun ni ta fi mo mu almorele tun si fi ise amurele yin na tin tun fi sibe loso tun ni o ko bayi pe eni

jẹ́ ká máa kí wa kábọ̀ sápọ̀ tún ètò yẹn. Àríyáńṣán Reloaded on Lagelu FM 96.7 OK tó ga jòkè lọ́lé lé ibẹ̀ lẹ́wà. Ẹ̀mí ṣe mistake pé ṣe voice yẹn lẹ fẹ́ gbọ́ṣá ṣóun ní ṣá. Ẹ lóòótọ́ voice yẹn kọ́. Ẹ má dé àdíbọ́ bí ìgbà pé a fẹ́ máa copy wọn. Ìgbà àwọn nǹkan kan wà tá a ti mú lára wọn á ti wò wọn láwòkọ́ṣe. Ohun fẹ́ràn babalọ gan lẹ fẹ́ gbọ̀ bàbá. Bàbá ọba. Ìgbọ́ bàbá ọba ò sì ń lé lónìí. Ẹ̀mí bínú. Kan yi gangan lo e ka ma pe ni yamuti re bi kan se n pari ni mi tun wole bi kan se n pari ni mi tun bere otun de ni won so pe otun bayi lojo yo sha ba wa daada pa fe olugbala ki o si nkan o so n lo were were ni gbogbo bi te tin lori ofe lati ma gbo tere tun lori ofe lati ma ri wa wo pe gbara tago meji to ba ti lu lojo saturday lapa bi yi nikan ni lagelu fm 96.7 ari yanshan na lo man wa sori agbagbe o se ba wa yi soke daada yi soke daada o nile epo ninu napep ninu mikra ninu moto alada ninu ile te tin gba wa e se ku fe ba wa yi soke daada o le mama le yen tu gege boni le se man tu nkan mo e gba be nipa ife olugbala ki yo si nkan o le pada ba one man solo wa all true sugbon gege ba se ka ninu alquran ti bible mo ni pe one with god is majority ta da gbogbo ogun ati ope pada sodo Olorun oba laurabi uncreated creator toju content creator lo ni lati dupe lewa awon alase patapata lati bi to ti bere debi ta wa damode o ta ba nbiyan lere wipe so dayan mo yen gboro ma dan pe ah mo dayan mo won ba beyin o bayi ti mare to ti mo gomina mo dayan mo won ba ke bugi you are sighted my brother benga olayi wola o ya to wan you too much sir ademola aziz granite siga ti wa ti yen o lapa bi gege ba si jo man se papo

0: ẹ jàgbádùn orin ẹ gbàrà tó bá ti fi lè kanlẹ̀ ẹ a máa sáré lọ ságbá ti ìkéde àti ìpínlẹ̀ wọn jà bá bá padà dé ìròyìn tó mì gbúrò títì la máa wá wọ̀ straight lẹ́yìn ìròyìn tó mì gbúrò títì yẹn máa wá lọ sí abala ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ tẹ́tí pè wọlé ká tó lọ sí abala lérò tèmi yẹn létà mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pa máa tún tò ok testimony jaga leleyi tẹ́ntẹ́lẹ̀
1: Lagilu FM 96.7
2: Baba Ibaruba
3: Opa Isara
2: Oruko to lami laka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egun ati nta fi so maraye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo orukun ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko ori kurukuru eyan kan di meji elomi bata nje bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru mo to bi apewa jara re gba leyin le baba adedibu ni mo le teni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re ni kankan se lo ma pero soko be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so to nse yin o ona abayo si ti wa pelu irin se igba lo de to ma tu asiri ibi ti arun wa lagu ara 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 1111 baba ibaruba oba isara agba isegun to n ba isan wi ta isan fese fe
4: arakunrin jọwọ fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
5: oga mi e gba omi showbox bottle water ke fi se bale okan yin
4: omi yi dara o gbayi koda o tuni lara pese o mo lolo oko mi bale
6: omi yo lo ta
5: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o e yan omi showbox bottle water omi amololo ta pese lona ra oto pelu irinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo nadak fun telu koda fun mimu gbogbo eniyan ladugbo ninu ile lofisi ati lodi ariya Showbox bottle water wa ni Ogudi Estate second gate Apata Ibadan Ofe la ba yin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 080-85-101-43 Laisi omi ko si iye Showbox bottle water omi to dara
7: Ojo waju pe o pelu West Midlands Open University. Ohun to le je leyin wa la o ni pekun. Eto igbaniwole nlo lowo lowo boyo sese pari ilewe girama. Abi o fe wole pelu direct entry to si ni NDE, NCE, HND tabi A levels. Aye wa fun oni WMOU. Aye ati keko meko so HND di BSc na wa. Iyen HND conversion ati BSc top up. Yan ninu eko bi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management. Accounting, Mass Communication ati Educational Management. Gbe igbese nipa fojusun re lori eko ati ise pelu West Midlands Open University. Owo wa ofani lapoya, wa keko lodo awon oluko wa tan ti ni iri odun modun gboye moye. Kan si wa ni White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, tabi number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja ni ilu Eko, pe 0704-700-0167 tabi ko kan si www.westmidlands.edu.ng. Tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Keko gboye giga. Ko deni yitaye nwari fun lawujo.
8: Jesu nikan ni eto tuntun ti o ma waye lori ikani yi ni gbogbo ojoru Wednesday ni deede agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a ti ma gbo oro Olorun ko eko bibeli lati enu iranse Olorun Reverend Idowu Animasaun of World Hope Ministries Badeku
9: akiyin ta bo si ori eto wa eto ye Jesu nikan
8: e ma pade baba Idowu Animasaun lori eto ti a pe ni Jesu nikan ni Lagelu 96.7 FM ni gbogbo ojo Wednesday ago meje si meje abo asale ni o ago meje si meje abo asale ni o jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
10: Trinity Care Foundation ajo eleyin
6: Trinity Care Foundation ajo to da duro pelu atileyan Olorun lori ise anu sise for maniyan lai seleya meya Trinity Care Foundation ajo to ru awon opo eniyan lagbara topo eyan ti janfani e lati bi odun meta seyin te dumare tin satileyin won won ti pin won si npin ogun fun iruru arun won ru opolopo ko lagbara won pin gaga oju eye glasses eye drops peni ti oju ndalamu won ru awon akeko lagbara pelu gegede obetebete ro lagbara lo ti sele lopo igba nilu oloka egbeda local government nbana be ni won ru opo eyan lagbara ni buso gboro nijoba abile oluyole sibe ajo yi si nilo onigba gbogbo eyan ti Olorun baba da lola ekun wa lowo kise ranse yi ko tun ma tese waju TCFTC ajosepo pelu International Inner Week Club lori awon obirin to lapere cancer la pelu itoju akanse eto be yo tun waye October odun yi o abere fun ajosepo ile ise nlanla ile ise ijoba ile ise ladani ateleyinju anu to lero ngba rere for educational employment and community development office address 21 Kolasi layout up new Ife Road Ibadan telephone 09020460004 Trinity Care Foundation ajo tin feron gbogbo eniyan
10: igba nta o ma tun ola
11: eni to wa owo lo to pade ola ti yi lona osuri le gba ai mo je ojo odun osu to ti fi wa owo kiri sugba gbogbo igba ni won ma ngo nipa cash e bedu to fi bi ko sala igbo nigba ti cash e ti bi ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo ki wa lu ditu do duwe je ton fun ni ayo to gaju o se tan lati deni pe ke iwo na nu suke wa yi lati abala oko ti e gba winin galo lawon eyan tin gbo pe back to back lele itokun fun owo ti opolopo awon eyan si njawe olubori wa yi o ma duro marose nitori pe oko oju rin na tun ti gbera lakotun iyen ninu osu October yi million gbe million kan ti cash e ko wa ninu osu yi iwo na gbodo gba ipe ti re ninu e gba winin galo ninu osu October yi kan na ni ajoyo odun kokanla ti ladilu FM e wa wo bi ogoro eniyan se fowo se faje pelu cash e gbogbo ojo eti Friday gan ni ijawe oluburi onibeji be la si tun ma se afihan awon milionia tutun October 28 ni ayeye odun kokanla ti ladilu FM 96.7 o ma lagbara do ninu gayoba owo lo si ninu osu kewayi o ye bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori ladilu fm *347 *1004 *2# asi tun le sabewo soju opo website www.cashier.ng eni odun meji di logo soke nikan lo le kopa lati ta cashier ojo ti gaming board lo fun telu cashier ninu en ba won ni galo ji emi lo kan lati di milonia tutun shoti cash ye muti cash ye cash ye
12: alale ka kole ti wa dirorun gba fun gbogbo eni to fele fokan bale lati mu ki ala won wa si imuse anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye moniya mbadan to fi mo irede city ido ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan le kan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 ijaye moniya amo ni irede city 1.7 million naira ni plot kan bayi te si ra odide kakan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abegbo edinwo yi nlo lowo lowo bayi ni le se Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo ring road Ibadan or call 091-1706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ido Ibadan your dream will come true
13: Lagilu FM 96.7
0: Ekaabo para Lati bi ta ti lo polowo oja be na le wa Lagilu FM 96.7 Oke to ga joke lo Felele nile Ibadan o na la wa Eto tere n tete si lowo e na ni Ariya nshan o Ariyan shan reloaded Gaga ti mo si so le kan pe a ma tun to losan yi A ti lo si abala akoko yen ju le lasan ni no bi poison Abala keji na ni omi igboro titi ti mo fe ka tun to omi igboro titi gẹ́gẹ́ bá ti ṣe mọ́ àwọn ìròyìn tó máa ń jáde ní gbogbo ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ tó ní kálukú wa náà ti gbọ́ ọ̀tá àdẹ̀ ti kà á ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan wà nú ẹ̀ tó di pé àgbọ̀ má lè mẹ́nu kúrò ni eléyìí tó yẹ pé àdẹ̀ ti kà tá àdẹ̀ lè mẹ́nu kúrò náà ni lọ́jọ́ àkọ́kọ́ tá a bá ti gbọ́ ọ̀tá àdẹ̀ ti kà á à lè ṣàbá má tù mẹ́nu bà á mọ́ títí tọ́sẹ̀ yóò fi parí ó náà la fi máa ń pè ní ìròyìn tó mì gbòòrò títí o bọ́dẹ̀ ṣe wá máa ń lọ tá a ṣe máa ń mú wá ó náà tún lè léyìí níbo la ti fẹ́ kó sábínibí leléyìí tó yàtọ̀ sí ability o wọ́n bí mi mọ́ ó yàtọ̀ sí pé mo lè ṣe out of creativity wọ́n ní pé ilé bàlà rẹ̀ ti máa ń kó ẹ̀ṣọ́ lọ sóde lẹ́yìn àbádẹ́ lọ kí alẹ́sì ń gbà mí ìwà pálapàla náà ó máa ń bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé o olóyìnbó tó sọ torí pé charity begins at home tó náà ló tún padà ló tún tún sọ wípé laxity also begins at home ọlọ́run ọba kó jẹ́ káwọn ọmọ wa pátápátá kí wọ́n gbẹ̀kọ́ kí wọ́n jẹ̀lé sójú wa níbikíbi tán bá bára wọn ìròyìn tó mẹ́gbòrò títì fún tọ̀sán yìí orin ìdùnnú ṣubú layọ̀ nígbà tí a gbọ́ ìròyìn eléyìí tó dùn mọ́ nínú wípé àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ sìn rúurú nípínlẹ̀ Imo léyìí tó yẹ pé wọ́n rìnrìn àjò láti ilẹ̀ ìbàdàn wá ń bì yìí ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn ọ̀daràn wọ́n padà wọ́n jí wọn gbé lójú ọ̀nà lágbègbè ọ̀nìṣẹ́

le ti o je pe ele tan fi le si po ropo fun taya ele to ba jo lojo popona won lodun 2023 won ni pe owo ta won ra o je egberun lona ogofa eyen 120,000 naira won ni pe sugbon lasiko gba na na owo diesel ile ta won ra o je 940 naira per liter eyen fu diesel won ta ba wa ni kawo lodun 2026 won je le mo wi pe spare tire o ti wo 540,000 naira won ni bayi owo diesel na ta won lo lati ra per liter won lo ti di 2000 naira won ni gba won kan yi la won wa ro papo wi pe awon oko ijoba to nse tipinle oyo yi e ja wule se atunse si kan ma lo diesel mo kan bere se ni lo CNG le ti se compressed natural gas ni ajo gbe mi kuro nipele oyo o ni poluwa gbe mi lo mo si wa nile okere mo tare nlo papapa ni dezani madu keni ti se minister fun epo robi nile yi ndigba kan ri latara won ejo ati esun leyi ti won fi kan nigba kan ri nibe na lo fa to je pe o fi iwe kan sowo si ile ejo eleyi to wa lori ile nigeria ta ba gbagbe pe dezani madu eke yi o wa ni orile ede united kingdom lati igba yi wa titi de asiko yi sugbon ni kopẹ kopẹ ni ile ejo kan leyi to wa ni united kingdom lo gbe idajo kan kale wi pe ta bari gbogbo esun tan le ti fi kan dezani maduke lori lede re to ti wa iyen nigeria ti wa ni ayin wi pe awon danu tike tike won se fi iwe idajo ohun le tan le pe ni judgment statement won fi le lowo pelu e lo wa fa ti arabirin ohun Mama Dezani Madueke, minister fun oro eto robi ni ile yi nigba kan ri o wa fi iwe idajo ohun o fi sowo si ile ejo tiwa lorilede yi lose yi wi pe to e gbo e ba n pe awon ajo EFCC ti won gbese le gbogbo awon dukia ohun lati bi odun melo kan seyin o de se an ti ri wi pe bi en to lon ba ti dalejo ni o won ni pe e gbo ki lo tuku ni bo loko to fe mejo lo won ni pe ki won tele iwe ejo leyi ti ile ejo kan to wa ni United Kingdom to ti da wi pe ki won ya fi ohun o gbogbo esun to le wu ki ohun ti se wi pe kan so kan se pase fun ajo EFCC gbogbo diki ohun pata leyi ti won ti gbese le ki won kase kuro lori e ko di tohun pada papapa pelu e lo wa fa ti ajo EFCC awon na wa fi iwe ejo yen won tu wa da pada si ile ejo yen bakan na wi pe ko si bi to tin se ru e wi pe ni United Kingdom ni won ti dajo ti won orile Nigeria leyi to je pe Dezani Madueke o ti dese ibe na lati se dajo e woni baba wa sese iwadi to ba ri wi pe o je bi ese ohun dandan la afi ko je yawo lori e mo ti de ipinle Delta lara aroyin to mi gboro titi lose yi o na ni gbogbo awon agbegbe ati awon olugbe ni ipinle Delta papa Asaba nibe ni won nan tin se ayeye odun mokande logota 59 years le to je pe won se kupa opolopo awon molebi won lodun 1967 lasiko gba ti won ni pe ogun abele to besile won lo ti pe odun mokande logota 59 years pelu e won afi eni ti se are nigba kan ri lorilede yi won fi se alaga eto yen leyin ti se Olusegun Matthew Obasanjo sugbon baba o lori ofe lati teko leti de Asaba lasiko gba na sugbon baba kopa lori ero ayelujara le ta le pe ni virtual participation o na ni baba Olusegun Obasanjo lo ti kopa o ninu eto na ti won ti fi se ayeye iranti fun odun 1967 fun awon molebi won ti opo lopo awon omo ologun le to pe ijoba to wa lori alefa lasiko gba na to pase wi pe ewo eyin won pa pelu e lo wa fa ti oro kan fi wa jade lati enu ti se eni tan fi se alaga fun eto ise iranti ohun iyen are nigba kan lori lede yi Olusegun Matthew Obasanjo baba soro o de gba won niyanju ne pari oro baba Oluwa Segun Obasanjo yi lo wa so fun wi pe afi ki won wa dariji o gbogbo àwọn tó léwu kí wọn ó lè fà kí ṣẹlẹ̀ òun kó ṣẹlẹ̀ ó ní ẹ nílò láti dáríjì ni kẹ́ ẹ dẹ̀ fi àyè sílẹ̀ láti parí ìjà ìyẹn forgiveness and reconciliation pẹ̀lú ẹ nígbà tí ẹni ti ṣe ọba aládé
ni ilu Asaba iyen Asagba of Asaba land eni ti se Epiphany Azenge nigba ti baba oba yi ti o soro o ri pe looto olodun ma won ni looto lati dariji oni ta la won lati ma dariji oni ohun loruko gbogbo awon olugbe ati awon ti won jo mo bibi ilu Asaba o la won ti dariji gbogbo eni to le lowo si isele ohun lasiko gba na leyi to fa tawon fi padanu opolopo awon mole bi awon lasiko isele lodun 1967 oni sugbon o ku ni o ko ti tan oni pe baba so pe adariji a le gbagbe oni titi de asiko yi awon ranti iyen baba oba Epiphany Azenge lo tesi waju ninu alaye nigba to ntesi waju ninu oro re ori pe o ranti daada oni pe gbara ti are ologun nigba yen lohun to kuro lori alefa iyen baba Yakubu Gowan oni je le mo pe okuku toro aforiji lo to ori sugbo ka mo paro pelu aforiji eleyi ti baba Obasanjo tutu menuba lojo ti won se ayeye iranti yen oni ko eto oba Epiphany Azenge oni pe ko eto oni pe awon se nilo idariji pe kan so pe awon toro aforiji lati odo ijoba to wa lori alefa oni ko seni ti o le so ko de si ijoba ti o le so sugbon gbogbo awon ara agbegbe Asaba gege bi ohun ti se asoju won pata awon si nreti oro aforiji lati odo isejoba to ba wa lori alefa o je oro ti Asagba of Asaba Epiphany Azenge ti won so nigba ti won se ayeye iranti odun 1967 lara royin to tun mi gboro titi ibe na lasiwa ori pe lose yi o na ni eni ti se are lori lede yi Ahmed Bola Tinubu len to je pe igbakeje are lo soju fun won ni ipinle Niger iyen Kashim Shettima unje ti won lo se ni ipinle Niger yen won lo se abewo si gbogbo awon molebi awon ti won padanu emi won lakata NSCDC nigbati won lo ko won gege bi awon ti won wa kusa lona ti o to iyen awon illegal miners ta ba gbagbe metadin logoji iyen 37 illegal miners leyi ti awon ajo NSCDC iyen awon civil defense ti won ko ni nkan bi ose meji seyin woni pe gbara ti won ko awon metadin logoji si akata won nigba na lo wa fa to je pe iroyin wa jade wipe awon metadin logoji ohun won padanu emi won si akata NSCDC on lo fa to wa di wipe igbakeje are lorilede yi Kashim Shettima o wa lo soju are Bola Ahmed Tinubu nipele Niger lati lo se abewo si gomina ati si awon molebi awon metadinlogoji yi pelu e nigba ti igbakeje are ti o n soro apile kore ni oruko are o wa soro o salaye oni pe awon wa tun fi asiko yi lati tun fi gbe milionu lona adota o le nigba le fun gbogbo awon molebi ohun iyan 250 million naira fun awon molebi awon metadinlogoji to padanu emi won si akata NSCDC won ni ko tun wa tan sibe won ni pe ise iwadi o si ntesi waju lati le woye pe ki lo fa ati pe awon wo gan lo lowo si isele yi to fi di wipe won gbe mimi si akata awon NSCDC aroyin mi to tun mi gboro titi ki ma mele lati fi ma kanle o lose yo na ni iroyin jade wi pe awon ilewo san aladani leyi toto mokanlelogun iyen 21 private hospitals o na ni won ti pa nipinle River lati odo eni ti se gomina won Similalaye Fubara won ni pe unje ki lo fa nigba ti won ni pe won sise iwadi lori awon ilewo san aladani leyi ti se mokanlelogun yi won wa kefin wi pe gbogbo awon ti won je awon pe awon ni won ni ile iwosan yi won gbase won gba eto eko kankan koja lati le je dokito debi pe won ti e lase lati da ile iwosan gan le le to wa fa to je pe ise ile ti won se ni gbogbo awon agbegbe ipinle River ohun won ni ke je ni nise ni won gbe opolopo mora pelu e o wa mu mi turanti isele mi leyi to jomo
le to sele ni ipinle Oyo nbi yi wi pe lose yi o da ni won tun mu enikan to pera re ni dokito to da ile iwo salada ni ile lagbegbe olome nile Ibadan won mu o bakan na won ni pe olohun o gba eto eko kankan koja won o si ti ni iwe eri kankan le to fi le fidi e mule pe on lase lati da ile iwo san le o pelu e won ni pe won ti pa o won ti gbogbo e pa nigba ti ise iwade ile to ye pe o se nlo lowo ti won de ti wuye wi pe to awon ni won ni wu eri kankan le ti won fi le pera won ni dokito abi won ni ase lati da ile iwo san sile awon iroyin to mi gboro titi gege ba ti se mo eni ti se igba keji commissioner awon lopa leyi to wa ni olulewa abuja leyi ti se muazu adamu nigba ti on fi oro lede won ni pe pelu awon ise oni kini wi ta won se ni gbogbo igba ta won o sun rarara en to file di pe boya gbogbo awa ara ilu pata awa n sun awa n farala awa n wa oke won ni pe awon o sun titi won iyen muazu adamu deputy commissioner of police leyi to wa labuja lo fi oro ilede won je ki lo fa ki lo sele gan won ni pe awon fi asiko ye lati fi ro gbogbo awa ti a je elesin patapata yala christian yala muslim nitori pe won ni o wopo laarin muslim ati christian gbara ta ba ti dele ijosin wa abi ta ti de asalatu wa patapata won ni a bere se ni ma jeri sagbara olorun won to olorun oba to ti se fun wa won ni pe awon oni pe ko da won ni pe ibada o lati asiko yi lo ko di mo sinu mo sikun ka ma dupe lowo Olorun ni kolofin yara wa to ti sore fun wa won ni pe ko sese ni lo pe a n data awa lo n ka buluburu nigba ta ba de le ijosin abi nigba ta ba de asalatu won ni idi ni wi pe isele yi ele to sele ni ojo kini osu kewa ta wa yin iyen October 1st won lo lo fa ta won fi so oro ijade o won ni pe eni ti se igba keji olusu agutan iyen assistant pastor prophetess Elizabeth nile ijose kan ni olulewa Abuja o na ni o se ijeri sagbara Olorun le to je pe o salaye Olorun ti se ro ohun lowo ti gbogbo nkan to bere se ni dun fun ohun won ni lai demo wi pe eni ti se dereba re gangan ati eni ti se okan lara awon omo ijo gangan won ni pe papa o tu je eni to sunmo oluso agutan won ni pe awon wonyi won ti di panpa papo won ti pe enikan gan to je pe ki so omo ijo won la lati ipele Kogi wi pe awon lo dinade mama prophetess Elizabeth ile to ye pe o lo se ijeri sagbara Olorun to salaye bi gbogbo e bo se tana won ni pe pelu e won rin ajo won de gbe gbese oni lojo kini yen gangan won se isin nile ijosin won ti won de pari lowo irole mo ale won nigba ti won wa nlo ti mama yen nlo le jeje funra e won lawon ti won ti jo di panpa papo ati dereba re gangan to nwa lo ba se bi pa pe boya ijanu oko o sonu won ni nibe lawon ti won ti wa loje opopona tan tin duro de won na ba yabo won o won nigba ti won yabo won na fe bere si ni ma gbogbo ti won ni ta bere si ni so fun won pe o ya e bere si ni ta owo si bi ye won na lo fa ti awon ti won je osise alabo ni won ba debe ni won ba ba imo won won ba je o ti won de ko gbogbo won ti won ko won lapa iyaka to di ile ise olopa won ni nibe le ri tin se dareba iya yen gangan lo ti bere si ni wa nsalaye ba won ti se pe ya mo ati ba won ti se mo wo toro wi pe mama yen yin kan be lowo e lasiko yi won ni latara pe o jeri sagbara Olorun ni o iyen la won lo ta won fi gbegbese lati wo pe e ja lo gba ti wa na lowo e o je awon iroyin to mi gboro titi fun ti ose yi o Sure, wi pe e gbadun e daada niwon ba e me binu e wo Ariyanshan tesi waju e se te n gbo wa e ma yi kuro nbe okay gajoke ibe lewa

0: e ka bo pada aki gba won pata ti won ti ba wa da si o e se
1: o ti le mu ka gberi akala mago
0: ari ojo yen mo se lokun rara ere mo pa da se lawon abala mi to ku da fe kan lu
1: o ti le mu
0: ka ara se ma ki awon eyan wa kokan e te pe ojo bi won tu ko ninu osu yi keke ti mo ti se sole kan yen la balagbon bembe lo ni bele nja ti mo se mu wa yen okunrin kan to je oloro to ni business to tin produce dynamite to wa di pe aburo e wa ku lodun yen lohun gbogbo rumor ati news ti won wa n gbe kakiri pe boya oloro to n ta dynamite yen loku inu yen bi gidi gan o banu je to wa yi wo e je n tun ruko iko to wa fi gbogbo dukia to ni ida 94% 94%
1: la kure be o si lo ro mi
0: iyan 94% patapata awon dukia to ni o fi wa gbe ami eye kale fun awon to ba se daada ni medicine line fun awon to ba se daada ni physiology line fun awon to ba se daada ni literature awon to ba n gbe gbese kalafia ku joba le gbogbo agban laye wa gbe kale ani mo soro npa e Alfred Nobu ni Alfred Nobu omo rile de Sweden ni
1: gbogbo lolu fe sina bi das
0: lara mi eye yen lati ri ame eye ti professor Wole Soyinka le tan ti gba Nobel Prize Award in Literature. Lodun 1986. Jelemo ke latodun yen lohun ati idomode Nigeria kankan. To ti gba ninu ami eye yen. Gba ni lawon to ti gba lati ile Adulawo. Nelson Mandela o ti gba Nobel Peace Award na fun Nelson Mandela. Kofi Anna, o ti

0: deshe iroyin to tutun mo o pe Cristiano Santos Ronaldo gbogbo awon ruke rudo yen o ti je rodo lo mu mi o won ti yanju e bo se ki won yanju e o aye yen ti wa shi sile aye ti shi sile Cristiano Ronaldo gbogbo lo be yen san pe Lionel Messi
1: omo university
0: baba ilege ara yen o ti fada gbe eto bolu o ti fi ro forilede Argentina lose yi na ni na niwa ti won koju forilede Benin o te wole je pe ise awon awuye wuye kokan sele wi pe won ti e toju awon ara Benin yen daada owo awon owo kan wa to e kan san fun won yen appearance fee won ko won san fun won iyen lorilede Benin ori Argentina o san fun won won ni pe won ti lori ofe pe ka won ti e ya photo pelu Messi yen ko ti e fa won je si eyen then the last time to ma wa lori feed yen gbogbo lorisirisi e se iroyin to tutun mo wi pe Lionel Messi o ti hang boot o o ti fada gbe eto bolu alafesegba o ti fi ro forilede Argentina o ro po na lo fa ti Cristiano Santos Ronaldo na wa wo wa ko e gbo aye kemi na ma lo be yen ere bi mo se da gbogbo eru ti mo kuro camp ti mo de gba le lo won ti yanju gbogbo e o toro aforiji fun wa to wu yen o ti para ti o se se ni awon ifese won se lori de Portugal ma gba yen lowo wa o se se ko fara on be. You are welcome, my brother.

0: to foju aye se alaafia o si igbadun o si idi niyi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka aromalegun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari lori ise enu ile airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio Ma

0: Oluwa ni ile ati ekun re.
1: Lati ya ni Yesu.
0: Aye ati awon to tedo sinu
1: re. Omo bi to pe ka si.
0: Sori to fi ipile re sole lori oko.
1: Yo gbe pamo.
0: Si gbe kale lori awon iso.
1: Odi.
0: Tani yo gun ori oko Oluwa lo tabi tani yo do ni bi mimo re.
1: Baraba ni Yesu.
0: Eni tun ni owo mimo. Ati aya funfun
1: oro sinu oro
0: eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura e
1: se oro ninu oro
0: oni yo ri ibukun gba lati odo Oluwa
1: eka jabele
0: lati ododo lati owo Olorun igbalare
1: Olorun mimo
0: yi ni ran awon tin safere Olorun Jacobu
1: aso re mimo alade mimo batese re mimo ayika re mimo atari re mimo otu re mimo
0: oya egbe orin soke yen enu ona
1: mimo
0: ya si gbe yin soke yin lekun ayeraye
1: aye
0: ki oba ogo ki o wole wa tani oba ogo yi tani oba ogo yi Oluwa ti o ni agbara ti o se le
1: mimo mimo
0: Oluwa ti o ni agbara ni ogun gbe orin soke yen enu ona si gbe won soke yin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wole wa tani oba ogo na
1: mimo
0: Oluwa awon omo ogun

0: sobo wale oluro ti mi e seun ekuse e seun te darapo mo wa. All right, e je kin ju foran yen sita. This is the voice note for this evening. Just tell me the name behind this voice.
1: Aboka yimo yimo yimo ofe gbogboke aye ri o pelu egun re orun omo pelu igbala rore o ni kodemu oru lo fi wa ba Jesu oga ko sento le gbogbo nta nse olodun lo wa pelu yin o oriwo mo wule je mi baba to obi o le rorun o.
0: Se gbo sa abi kin tun jule sile kan si Ejemba yin ju sile lekan si just tell me the name behind this voice now.
1: Aboka yimo ofe gbogboke aye ri o pelu egun re orun omo pelu igbala rore o ni kodemu oru lo fi wa ba Jesu oga ko sento le gbogbo nta nse olodun lo wa pelu yin o oriwo mo wule je mi baba to obi o le rorun o
0: ta ba tun obi o le rorun ejo ta lo nsoro yi elo e kro le o
2: elo sir
0: elo sir uruko yin bi te tin pe wa sir
2: Michael lati gate
0: okay e fe gbiyanju e
2: men sir
0: o da ta lo soro ton yen
2: Pastor Odekunle Epafra.
0: E sure.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Okay. Ẹ jẹ́ ká máa bá bọ̀. Ẹ sure. You deserve the wa. Kí lè rò tí? Ṣé ohun tí mo lò tán yẹn? Ṣójọ́ ti Pastor Odekunle Epafra ni. Okay, kí lè rò tí? Ta lo nsoro nibe 091-230-7086-75 081-230-7086-75
3: Abike 081-424-9106
0: 081-424-9106 Hello, talo wa mbe? Hello? Hello, talo wa mbe? Uruko yin, uruko yin, uruko yin, uruko
3: yin, uruko yin, uruko yin, uruko yin, uruko yin, uruko yin, baba te gbe si nye o. Baba, pastor ni yi makaji ola ni o.
0: Baba, pastor
3: ni yi makaji ola.

Ok. Ajá. Mama to pe mi lati ologun ero. Awon na gba. Awon na koko gba, je kin so pa awon na koko gba. Ohun pastor ni ma kojo ola le gbo ton yin. Mo kin ku ori le. Egberun meji wa nle fun yin latodo iya wa. Folakemi Fadugbagbe Regan lati orede Washington. Aha. Oda yin na wa ni lo lowo ofo. Eyin meji te tun gba tele won. Aha. Oluwa seun lati oke paadi. Priscilla lati lati Akala be ni lati Akala. Eyin no gba egberun kankan, egberun kankan, egberun kankan, egberun kankan. Egberun kankan Priscilla ati Oluwa seun egberun kankan. Aha.

0: Honey, ba kilo show mo mi lero leyin. Alafia ni. Aha. Ana yen le gan. Agba mojumo inini. Ijo Salvation CCC Celestial Church of Christ Salvation Cathedral. E mo pe ajo egbe akoko ikore la wa ye. Oniruru eto lo de wa nle. Tale ana yen sin praise night ni. E ayin Olorun titi le fi mo ni. In fact mo ko pe ile ma ti mo ke. Ago mefa lo ma lu ike a si njo lowo ka bi o si olorun oluwa ti gba gbogbo ogo ola gangan ni dupe ikore ijo Salvation Celestial Church of Christ Salvation Cathedral ope odun meji aha ikore agba aha ikore agbele ikeji we gbogbo yin la pe e wa ba wa jo e wa ba wa yo eyin glow na lo wa the challenge ba ti melewura challenge lo wa e wa ba wa yo gbang gbang gbang. Eni jije mumu abi irorun lo ba de aha Baba mi ti ready. Won ti setan lati gba gbogbo alalejo. Venerable Superior Evangelist Prophet Dr. Ayodele Oyekunle JP. Baba mi ti wa nkale lati ma gba yin lalejo. Ajo ma se ni o ma dun gbogbo akanse. O ye je ka sai lo so itogbo. Without God, you are nothing. Without God, you are nothing. Evangelist Tunde Aluko.
1: Owo Olorun nikan. Abo, owo Olorun nikan lo wa. Isegun, owo Olorun nikan lo wa. Ibukun, owo Olorun nikan lo wa. Oni emi ki yo se alaini, tani alaini eni ti ko ni Olorun. Baba eni to ni le ogorun to ni moto egbefa to bi omo igba sugbon ti ko ni Kristi alaini ni abo owo Olorun nikan lo wa isegun owo Olorun nikan lo wa ibukun owo Olorun nikan lo wa oni emi ki yo se alaini tani alaini eni ti ko ni Olorun baba eni to ni le ogorun to ni moto egbefa to bi omo igba sugbon ti ko ni Kristi alaini ni
0: oro re eni to ni bi omo igba to ni le lo janti rere to ni Kristi o la alaini ni daju daju Kristi ni ohun gbogbo o ni ibere ati opin gba loni ko kuro ninu ipo awon alaini e seun gan Evangelist Tunde Aluko. God bless you sir, more anointing.
2: Ami

0: Jesu sori number yi 0833818272 tabi 0805882810 tabi ke dara pomo wa ninu ijo fellowship of disciple gospel church to wa ni amoloko loju ona kan ni badan o da wa loju pe olorun emi awon woli yo yanju oro ti yin na loruko Jesu
1: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho
2: Jide Nitori Mi O Jide
3: Ipewo li adi lori atamata yo tu se wonderful
4: be ni
3: oro ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
4: oro aba mi
3: oro ijija kade nla
4: oro ijija agbara to lagbara
3: oro igbenija oro tawo mo israeli wo nu igbekun lo
4: oro ta gbe spirit nija to da yaba
3: oro ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
4: akori to su yi ni liberation and celebration
3: itu sile atadoyo
4: o tin tiraka ati goke bo lowo ogun adeni mele
3: asiko ti tun lati gba tun sile
4: bi prophet io ati prophet FTO, Adelori Atamata ni yo se ma soro ase saye gbogbo eniyan lojo na
3: o ma waye o lojo kewa osu kewa odun ta wa yi laago mewa sale lo ma bere
4: CCAC Atamata Celebrity Proof loluwe pe Danielu Ibadan
3: gbogbo eni to be wo pelu gbagbo re yo ran mi ibudu agbaragba
4: pelu gbogbo eni to gun diwo ati dena babada yo lanfa ni lati ko si Atamata se
3: ogo re ni lati se
4: idi aja o
3: ona ala
4: jeje mi mo nu gbe yo fun gbogbo eniyan to be wo lojo na
3: mura o iwo na o si jeri sagbara olorun
5: igba nta o ma tun olani
6: eni to wa owo lo to pade ola ti yi lona osuri le gba ai mo yo jo odun osu to ti fi wa owo kiri sugba gbogbo igba ni wo ma ngo nipa cash e
7: be du tun fi bi ko sala igbo
6: nigba ti cash e ti gbe ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo
7: ki wa lu ditu
6: dodo e she ton fun ni ni ayo to gaju o se tan lati de ni pe ke iwo na nu osuke wa yi
7: lati abala oko ti e gba we ni galo lawon eyan tin go be back to back
6: lele to kun fun owo ti opolopo awon eyan si n jawe olubori wa yi o ma duro marose nitori pe oko oju rin na tun ti gbera lakotun iyan ninu osu October yi million gbe million gan ti cash e ko wa ninu osu yi iwo na gbodo gba ipin ti re
7: ninu e gba we ni galo
6: ninu osu October yi kana ni ajoyo odun kokanla ti lade lu FM
7: e wa wo bi ogoro eniyan se fowo se faje
6: pelu cash e gbogbo ojo eti Friday gan ni ijawe oluburi onibeji be la si tun ma se afihan awon millionaire tutun October 28 ni ayeye odun kokanla ti lade lu FM 96.7
7: o ma lagara dun ni yuga yuga
6: owo latun owo lo si ninu osu kewa yi o ye bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ladelu fm *347*1004*2# asi tun le sabewo soju opo website www.cashier.ng eni odun meji di logun soke nikan lo le kopa lati ta cashier
7: ojo state gaming board lo fun telu cashier
6: ninu en ba won ni galo yi
7: emi lo kan lati di millionaire tutun
6: ni atutun
7: so ti cashier
6: mo ti cashier

ọlọrun mo ton se always ta fi ki si ju wo mi pese kan ti se boda pese kan ti se boda ba o to to ni talent eri si ba ri sa ba se o aye ma do ya baba yen o ni change oju o ma se ba try ati se gbogbo ati sanrun ati gbogbo e gbogbo o kan daru ni mo se pe mi o mo gbogbo everything change ta bi ko wa wo pa se kan se boda nkan se mi o mo try lati se bi elomi ni en tin pa wa ku lonu o sa je nda bi on le yi o se ni bo le se rin ko to de po ko le yi te nawo si ototo la yan pin adele aye la pade e fura ai mo ye beje ta bi e to ba yan ori pe ewe lohun o ta lowo to ba lo nta so ngara eni o e to ba yan ori moto to lo di lawyer o afigba to ba gbegba an ta moto ototo la yan pin o adele aye la pade oto si ni pe ero eda pe bo se wu mi re o di dopo se wu mi ba to je bo se wu olohun lo de kum fayakun e la du eda to gba ejo ti ero olohun ba papo mo teyan lolohun to gba fun ni excuse ma ko ye mi lo je nbere pe ta loye e kale e kule o adesoye omo toso ti de o mo kin o e mo bo se debo to de gan woyo nkan se ye kini kan lu kini kan bi kan e de so pe mo ti so da e bi gan ti mo nso n ro pe se mo so sa ma tun ma bi lowo tan ba wa legbe n pe kini ti mo so suba n so wa oke eyin o se gba po ti wa oke kun fayakun riro temi ba tolohun mu ni eroyin o ba tolohun mu e kale kule adesoye omo toso ti de ta loye ti de ah the team awa la wa ri awa ologin ni romekun awa la wa ri a meji ka ri ara le no a meta taufik omo toso ati sanu ba ma eneni ya ara mungode ko yaya kila so le yaya ti osan ta so yaya ti enikan so pe orun le nje be yaya rana o ko si rana lale kilo supa yaya osupa abi kini mo ti gbagbe ki rana to san yen orun ni sugbon supa ntale yaya osupa saruko kini osupa kilo supa Abusa na ni advance o iya badan mo Abusa osupa o e kale kule omo ogun oso ogun ojukun ogun mo so mo fogo se won nda irun ni abi natural dudu ni irun e natural ko eja si emi lo fijo igba ti tegbegbe o gba mo mo ya wa fila mo kawon yo market e ike hanan la won run yen oke tori pe won ha mole ngba yen kin mo to di kin to se toke lo je ko seri gba ti o wa dide kori ko dide ye eru wa dide kare le oba wa re jo bata bi bata odun wa re jo dundun won kan fura won kura won jo mu na mo ni ma si re ori le mo ni mo si pe bo se lo pe office ya ti black to ba won gbogbo dance ya si wa ri bo se ri won ro po da ototo lekun ni mo ni o da olohun o yanju e kin to pada next week e kale adesoye omo toso ni o that's how I take it I always start on a lighter mood ma fe make in ready ke ti wa relaxed ke ti joko en to ba ni challenge kini ko ti relax to je pe ba gbera ko kan ra ma gbera tin abe imagine pe yo gbera en ti mo ri ti mo so pe yo gbera re o ko de je ta bi ijerin October 6 or 7 ni mo ri video yen like mo se so fun yin mo ni oru mo to ma ra ye relax lati relate with social media
oru ni mo saba ma ri opopolopo kini o wa ma di challenge fun mi oru je ojo mo send kini se Taufik ijo Tuesday stroke Wednesday ni en abi Wednesday stroke Thursday ni mo ri kini yen e mayin na ma ri eyin na ma ri be ba ti ri tele e ri nsin Wednesday no someone sent it to me. I forwarded it to you. I said you should work on it. It's here. Mo wa forward there. Oru yen na mo send there. Mo ni please let's work on this. Tori pe mo ngbon lori bed in bi ti mo wa. Ara mi ngbon bayi. Ara mi ngbon mu lati kuro n yara mi lo kan lekun lawun mi. Mo ba si so no disturb me. Ebo buku. Mo don do time ti mo fresh ma disturb me. E mo si mo wa ara mi. Mo ba tun pada. Ibi ti mo tin daro mo ti ro mo send e si Taufik pe bo n ba ti ji bi o ba ti re nsin yo ri later. Pe please e sise lori kini please e sise lori kini. Ki mori. Mori awon kan ti won confess lodo olopa. Ba won se lo pa enikan. Tori po ba phone kan de ni nkan bi osu merin seyin. En ti mo so oye nsa. Ni nkan bi osu merin seyin. O ba phone kan de ma mo fe mo boya phone repair ara ni abi bo ni phone se dowo e debi pon ba moto phone de on wa digun o pe aburu e o pe aburu e then o pe kisa bi se yo ba pon pele ore aburu ni wa gadugu abi kin lo ko re nde jo e ba mi mu mo nbo mo shin padabo ore aburu e o pe eni go ba fun je kidi kan pe awon gbodo wa ba won o se gba fun fada nkan o ba je pe an mura pa nkan lo gba fun pada ni mi ro pe ye ki won ko jiga ko ama kokondo ko ban pe won lo ba awon kan ni abule kan ti o to bi o fe to e kilomi ko to e kilomita o fe to e kilomita abule yen eni dagbolu nibe omo ibo kan lo mu ibe lowo dagbolu nibe o lo dagbolu o fe panu kan ile leta mo mo gbogbo yen o nti mo gbo yen n lo nfa bon ba mi fa wahala o leta ni mo mo gbogbo yen leyin o ti mo eme se mo bi ti be yen wa mo mo ile ti won lo ka arakunrin yen mo ife ayin chuku to niyawo o se bi omo merin last born je omo odun marun ta loye en te gbo lori eto lale yi o yato si be se ngbo bo tori pe eye tun ko rajo po seri gba ti a se ofofo ni mo ran se si pe ko jise egba mo fi kini mo ran se si Taufik omo tosho a won wo pe ona bi ti kini ti sele won ni ona akode run mu kaka a ona Akim Olaleye kan na Akim Olaleye ta loye ni kan lo ba pe Akim Olaleye eyun o besu be gba won fix the date won lo o nti amu bo abi e le ri lori social media e ti ri lori social media kankan e ti ri lori Facebook kankan e ti ri lori media lori kini konduro ta ngbe ka tin tu gbogbo asiri yen phone sm abi kini mo pe ese ti ri lori kankan ale ile sese ri e sa be mo se nsoro e join lagelu fm 967 won report to birin seri e no se foju ara yin ri birin seri dagbolu ni ife ayi chuku o on lo lo damule si bi to wa o se fi panu kankan e won ati family e sin gbe be won sin ye won pa o fe yawo ara won na lo fe fi ayi fe se kilo ko iyawo re o fe yibo fun re won si bimo won bimo kini won bi keji
won bi keta won si bi kerin koro to sele o to wa sele hello ro to e kokori igba won je wo la siri to tu o ah okuti sun wa o okuti sun asipin ye wa lo to o mo ranti oro kan to sele lona owe na njo si kolorun mo je atun riru e mo were kan ti an lo gbe ori etan gbe sinu moto were ngangan lo lo police station pe moto pupa kan bo yo koja laipe yo e tu dada o party eyan wa nu e o ori wa nbe owo wa nbe ese wa nbe o e wo bi ti an ti lo ke an wa npe pe a bo lo nse mo kan ah oloda e sari moto ready bayi ni mo gbe lori program yi ri now o ti to bi odun merin sinsin mo gbe lori program yi ri now awon olopa da girigirige won bo titi igba ti bi picnic bayi ni moto yen red igba ti o koja lo to se won da wo moto to n koja ati red ati blue ati green lo olopa n dadu o igba ti o koja bi moto yen se yo lo kan won ri ah red ti an sorry se ri igba ti won da moto yen duro tawon yen try lati se kini kan won insist pe se kini ni igba won o si kini ori ti an gbe jade lori to wa report ni police station lord da to lord da re kin pada wa adesoyo moto shon kin pe kule ta loye leto ini ajo nbe

aloye se olorun lagbara lori ohun gbogbo o kan je pe en ti o ba lo yo kan file ti o kan ma flow lo le ro pe a kini yen kan de nlo be iro o atori nkan se nkan lolorun to olorun lagbara pe ko jo osu kara o se san awon meteta ti an lo ti an gbe ada ada meji ti won gbe iban ti an se ko ponpo kuma kara o kan san pa kori o se foku olorun meteta won ma wo pe kin lo sele o kin lo se an pe ko ni se pa awon ti won ko awon ti won lo pa lohun ko ni se sele sumo ani mo a kan ma wo pe a ki a lo sele si an ki a lo sele si an a ni ni story pe an meteta ti an gbe kuma tan kada meji tan se gbe ban ti an lo ba awon kan ti an rin ku oni e village ti an aba ile nje so pe ile to wa loloba to o to meji la si 13 ahan oloba abi ti won gbe ile to wa nbe to 13 si 14 won abura se eka pe dabe kan foju da o le to 20 e ja pe 20 o le to 20 ti an kuro nbe te ba ri igbo ti won nla lo igbo kiji kiji koda tin ba mo pe be lori ah taufik omo tosho e sa gbo desoyo omo tosho se n wa dada ona awon people anu ogriam e se 100 million ah e inu gbo buruku ta mo bi won wa eyin wa ni won ma fori lebe hun ohun ati akimo laleye won sise yen won lo bo amo ko to di pe a won jabo irin ajo ti won rin lo si ibi toro ti sele mo fe ka gbo ngbo owo olopa ba to ma si explain bo owo olopa se ba won scoop be ni as awe to sakoro be ni ma si expose later amo mo fe ki afarabalẹ ka gbo ngba won salaye ibirin ajo yen seri a meteta ti owo to anti mo ni won gbe iban kan sakabula ti won gbe kuma kan ti an se kada meji ti an lo ka ifeanye jukumole ni ojo keji le logun osu kesan odun 2026 ni nkan bi ago meje koja 25 minutes ago meje koja seju medogbon lale ni won bere operation won si salaye bon se so operation alaye un ni ma fe ke gbo ni si sentele ah awo ojoba mo ni ngba won dodo olopa ta ni egbo ni ti mo la nko ngba ti an ja ogun abele njo si ni ti mo la gbe iban poporo emi ati gani ta gbe ma okoro kan ni tani demu ba loju etu loju ban mi o tani demu ba ah tani do de akwarapa loje ode akuyanyan ani do de aperin loju asara ilu ikuburu o nso

0: gbẹgbẹ dani ọlọba yẹ patẹ mọ
1: ẹ bá mi ojo
2: won ni ọrẹ rẹ ni edimo
1: be ni sir
2: padonu
1: be
2: eh won leyin le fejo sun ki ipa wo ni wo ko ninu ipa gbogbo nkan te se yi
1: egbon mi lo ni lo bedimo le emi won pe kankan ti sele mo lo ba mo pe wa si odo wa ni ọlọba ngba ta do ọlọba ma si jo plan pe awon pa awon emi o si mo awa jo lo a lo gbo wa ma ni ngba
3: so
1: ni e ja lo gba ngba ta de be emi lo ba mo so pe ba chike e wa ba wo e ja kan ti nkan sele bi ba chike ni a ojo kilode baba ko wa gbegbe mi koja
4: o de o dun mi pe mi reyin lori Facebook mi o ri yin ke e wo won now e wo e just imagine eyan lara ara bi ti yin eyan to ni mu kan a o ni mu o leti o lese o lowo bi ti excuse na ni po ba phone de 4 months ago ojo ti ro orun ti ran 4 months ago ojo ba mu wa seyin die mo fe ka won eyan gbo oro ti ojo Akinbami na omo baba meji omo iya omo baba meji ojo ati Amedi awon ni won sise e o ti wa mo re won gondo lu abi kini gondo nu iyen boya oda mo Republic of Benin lo ma je ko le gando nu ko le jomo Nigeria edu edi edi mo e ma gbo e ba mu pada seyin die mo fe ke tele ni o egbongbo ojo n salaye rin ajo e
0: ojo Akinbami o mu yawo o mu omo kan opa o so lowo so lese opa ejimo na mo won ko ku o so lowo so lese opa alokan dodo
2: e ko won da odo
0: a ko won da sodo odo nla
2: nigba ti won ti fun yin 50,000 naira ki lo tun wa mu yin te pa won nigba ti won ti fun fun yin ni 50,000 naira ke fi tun fun yin se
0: azo pe mo wa lo so ni inu ri mo lo gbe asi ori mo lo gbe alo police so pe boya wa gbo lo awon
2: le se kuku yanju gbogbo awon gbogbo won ninu
0: la fi pa won
2: melo le pa ba yen
0: a mefa ni o
2: awon mefa le pa
5: e ba wa daruko mefa yen baba
0: baba iya atomo merin
5: ta lo nje edimo yen
0: edimo to le
2: okay edimo ri okay edim won so fun wa pe nkan te lo se igan fun yen won ti ba je lati bi osu merin seyin
0: be ni sa
2: ba fun je
0: be ni
2: won de so pe awon to je olori adugbo won ti ba yin yanju oro yin
0: be ni
2: ki lo wa de te wa pada lo laarin osu kerin lo laarin osu merin ti kini ise leyin osu merin ti kini ise le ki lo de
0: edimo lo ni gba aro
2: edimo lo ni e gba aro aro yen mi pe ke gbesan
0: be
2: se nkan te wa se yi loju yin so da
0: oda
2: ki le ro pe joba gan le se fun
0: o ye mo pa wa ni
2: eh
0: o ye mo pa wa ni
5: omodun melo ni
0: 35
5: seyin na si niyawo sele si bimo
0: mo ti niyawo mo ti bimo
5: eyan wa wa sere eleyi ni bawo lo se mari lokan yin
0: ah okan mi o le okan mi o le dun okan mi o ti e dojuru yanyan ni o
2: adugbo wo
0: oloba ni
2: ni
0: oloba ni bile eri agbeda lewa oloba ni eran mo la ko kan ta wa di kan mo la ma laye di
2: afu osumo yanofa
0: osumo yanofa gbegbeda ni oloba ye patin mo
1: ese ba mi ojo
2: won ni ore re ni edimo
1: be ni sir
2: padonu
1: be
2: eh won leyin le fejo sun ki ipa wo ni wo ko ninu ipa gbogbo nkan te se yi
1: egbon mi lo ni lo bedimo le emi o mo pe kankan ti sele mo lo ba mo pe wa si odo wa ni ọlọba ngba ta do ọlọba ma si jo plan pe awon pa awon emi o si mo awa jo lo a lo gbo wa ma ni ngba
3: to so ko ni
1: e ja lo gba ngba ta de be emi lo ba mo so pe ba chike e wa ba wo e ja kan ti nkan sele bi ba chike ni a ojo kilode baba ko wa gbegbe mi koja won so fun pe ah ba chike sori mi daru ni ki n wa ma so fun ba chike ko bode ba chike ni ah kilode Ahmed ma se ba fun mi nkan kan o sa so fun pe ah emi si to bi won pe ah pa won won ni be ni awo fone la fe lo gba
2: ngba ta won panu won ngba ta ba re si ni pa won ka ma rojoju
1: n pa yan.

0: wo ndo pe gugu yan se oni temi o ba ti sin be awon pa mi ma de omo lowo mo de lese mi bo lu mi mo ni ajuso mi agbe la si juso
1: o ti da bere mi bawo lo se gbe kuro ni ibile ton ti bi do ti
0: to si odo won lo mi wa sa
2: to si odo won ni
0: be ni
1: o wa gbe sowo
0: be ni mo only only tele wa ni
2: only tele wa gba to wa ni tele ibele ti so won la pa so
0: gba ta dodo won ni ta so won lokun lese ejo
2: e wa so won so mi
0: be ni
1: igba iru isele iru so ti lako sile pelu ile ise olopa saju akoko
0: yi nsi se nti se keke nsi keke ri
1: so ti se o ti niyawo atomo
0: nti ni
1: oni ya bi baba
0: ni ya mo
1: baba nko
0: mo ni baba
2: omo odun melo ni e
0: 19 years
2: Okay.
3: Enti mo jiwo enti mo wo loru re o. Olorun lo ni ki mo je ni to ni aisan je ruru boya ni ba fi daro. Amo oru na nle sumo mo bere si send the message mo fi send the Taufik. Mo send e si Akim na. Mo ni ki won o do bo ba se ririn yi o agbodo rin lo agbodo sise lori oro yi o oloja wa bi ayayaya irin ajo ti won wa rin Taufik omo to so yo jabo e bi an se rin to nu gbo won nigba tan ya ku oni iwo ona iwo tan ya wo inu kini tan la won lo loba eto olorun lo yo mi tore mi so pa ohun moju mi debe a gbe moto lo ni won ni baba gbe moto lo ani debe nigba tan won pada de tan so fun mi ni won lo po lohun ti o yo mi lo ni ka mo pa gbe moto a lo pe to ba je pa gbe moto lo ni ani debe eni bo lo se ri be e je n lo da tin ba pada to jade Taufik o je gbogbo se n bo se rin a gba to ko gbogbo ele fun mi tan mo ni to ba de pe mo mo pe bo se rinu awon 100 million if you don't pay 100 million then I go kill your man o ma kill my man olohun o de o won lo won bo won o bo won je won bo wa report mo nbo e ja lo ja ka pada

0: Kara o jipe pe ninu ekunrere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lara eda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kunrin o ma le tapai kara o mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 boba nse obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
1: agitun di ore mi afiju ni la to moye lati gba to ti bere ise ni la re yi adua kan pere mojo kina si ladu ohun ni pe kolorun mo jo suwo soti
2: bi ti bo
1: idi ni pe dilare oniju moto meji pere lo tokunbo kan ati Nigerian UC to gbe kegele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break inu bayi eh o la mo je won pada ara lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale ki tun de ko si ni jo soko re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni losoto na ni moto ti won ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re pepepere to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 0816932847 le kan si 0816932847
3: jide nitori mi o jide
4: ipe wo le adi lori atamata yo tun se wonderful
5: be ni orun ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
4: orun abami
5: orun ojija kade nla
4: orun ojija gbara to lagbara
5: orun ogbenija
4: orun ta wo mo israeli wo na ogbeku lo
5: orun ta gbe spirit nija to da yaba
4: orun ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
5: akori to su yi ni liberation and celebration
4: itun si le atadoyo
5: o tin tiraka ati goke bo lowo ogun adele mole
4: asiko ti tun lati gba tun sile
5: bi prophet io ati prophet FTO Adelori Atamata ni yo se ma soro ase saye gbogbo eniyan lojo na
4: o ma waye o lojo kewa osu kewa odun ta wa yi laago mewa asale lo ma bere
5: CCAC Atamata Celebrity Proof loluwe pe danilu ibadan
4: gbogbo eni to be wo pelu gbagbo re yo ro mi ibudu agbaragba
5: pelu gbogbo eni to ko diwo ati dena babada yo lafa ni lati po si Atamata se
4: ogo re ni lati se idi aja o
5: ona ala
4: jeje mi mo na gbe yo fun gbogbo eniyan to be wo lojo na
5: mura o iwo na o si jeri sagbara olorun
6: isi wo mi kon ni mo pe kele o
7: Jesu nikan ni eto tuntun ti o ma waye lori ikanni yi ni gbogbo ojoru Wednesday ni dede agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a ti ma gbo oro Olorun ko eko bibeli lati enu iranse Olorun Reverend Idowu Animashaun of World Hope Ministries Badeku
8: akiyin ta bo si ori eto wa eto yin Jesu nikan
7: e ma pade baba Idowu Animashaun lori eto ti a pe ni Jesu nikan ni Lagelu 96.7 FM ni gbogbo ojo Wednesday ago meje si meje abo asale ni o ago meje si meje abo asale ni o Jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
9: Yoruba wipe emi ti o jata emi yepere ni beeni idini ti Odua Tomatoes and Pepper Sellers Association of Nigeria eleyi to ba ni adojuko mapo court Oderi Law Compound ni ilu Ibadan ni ipinle Oyo fipe gbogbo eniyan CB Saturday 2026 awon ma fi ami eye da awon eniyan lola awon si ma ja ewi oye le awon oloye tutun wa lori ojo kokola osu kewa odun 2026 ni dede agogo mewa owuro oni yo waye ibi igbalejo ni mapo hall ni ilu Ibadan is excellency gomina Seyi Makinde oni baba ojo na Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa 1 Olubadan ti ile Ibadan awon ni ori ade nkale alejo pataki ojo na ni Alhaji Chief Wike Abbas Babalodan General Oyo State Oloye Saratula Aduke Ade Iyaloja General Oyo State ni iya ojo na Oloye Abdulaziz Fausas Abada Are Elo Odua Tomatoes and Pepper Olugbalejo ojo na ni Engineer Dotun Sanusi Okolomo Odua baba egbe lelo Odua Tomatoes and Pepper Sellers Association of Nigeria emi ti ojata emi yepere ni
2: lori oke yanu adura ungba o
10: omo ti ya lori oke yanu ara bebi ti arugo ojo yo ti pa gbogbo eyan alejo ninu pade adura lojo meta from story to glory wa la jesus pade bebi ti oporo shalaru bi woli samu to authority woli olufemi oni oporo shalaru atawon lori emi yo ti ma sise ranse pelu baba ati mama luka ajo pade wednesday 24 the friday 23rd october
11: FM 96.1.

0: en tin be laye po ju n tan ri lo kaluku kan ri side kan mo ri temi nkirun eyin ri tin leko enikan ri ti enkanu enikan ri ni nije enikan ti travel lo lu ebo ti pada de iriri ti e oko wa ta ba wa jojo ko ta kopo ni iriri fede popo e je ka gba laye ti baba lo je koro oye agan baba salaye re o
1: Era ba. Ro pe en ti mo salaye oye.
2: Ah, emi.
1: Eh, omokunrin ti oni won ba phone o je o. Bawo ni o se je seyin?
2: Omo mi,
1: omo yin gangan.
2: Omo mi a meji.
1: Ati aburo ategbon.
2: Be.
1: Omo yin ni won.
0: Mi ri lori Facebook o. Se ri ko si abi amo ti gboru e. Tare o bale ewo baba yi baba ti mo nwo yi ti to 90 yo ti sun bi o ba ti pe 90 yo tori pe abule tan wa ni o eh
3: wa ti sun mo 90 be
0: ati le
3: ati sun mo 90
1: ba te gbon
2: be
1: omo yin ni won
2: omo mi yin
1: ah
2: o ma ni ya ya
4: ka bi se lohun ke loruko bi ta wa yi sa
2: oloba ni
1: Oloba baba baba won ni baba agba
4: Oloba e ma binu sa o oruko tin sa ma binu sa
2: eh
4: e ma binu sa o a gbo sa
2: move my leg ewo ada mi lo na ti ma lo ku laaro ago kan wo wa je na ago kan o sa ni wa je ko di ku Tell you auto bame fa. No, to talk with that. Would you need a candy? We change your body. We change your body to go to monkey.
0: So, no, mama, mala. A quick carufico. Yawa. Baba tin salaye opo ona ni
3: yen. Eh ninu alaye ti baba se. Baba je ko ye wa pe ba iya awon omo yi ti ku ti pe.
0: Okay.
3: Pa won la won ko won ka kiri pe omode kunrin si ni pe awon lo fi si enu se okada ni.
0: Okay.
3: Lati tun okada se pe bo so ti se freedom. O si o na
0: omode kunrin wo si Ahmed.
3: Ahmed.
0: Ahmed ti mo won o fe to 50 o.
3: 35 years ni.
0: 35.
3: Ehe. So won wa baba ni o ngan fun ara re ni okada to fi n sise. O si tun okada se pe bo so fa okada ye ta lenu bi jo meta die pe sugbon iyawo iyale e won fe nu ona iyale e yen han mi pe oyun ati e na ojo ma n se woliwode pe to ba fe soro won ma n ke mo oni so baba ni pe awon lati fi sile pe to ko ma lo igba re lo mo wa bere pe Ahmed ni o gba so pe iyale eniyan o ni to yawo melo baba ni iyawo merin lo ni o
0: bi merin
3: bi merin
0: oloka to tun okada se
3: ehe
0: to ni okada to fin se
3: runs to fin se runs so ko so do ko si sa ta okada ye lenu jo meta yi sugbon to bi koko be ni pe eh baba salaye tori mo bere pe bawo wa tori ko to di pe awon olopa pada mo pe iru nkan be yen ti sele leyin bi ose kan tiru nkan be yen ti sele
0: e je kin salaye ki se seri bi osu merin in loro pe phone baje ti sele ko to di pe o se gbogbo iroyin kini to pe edi to pe aburu e kankan ti won lo se tan se yen September 22 loro yen ti sele sugbon sori pe gbogbo ti won kanle hun won da won sodo odo ti gbe won lo baba iya atomo merin won da omo meji si odo laye se won so fun yin le kan
3: mo salaye mo se se
0: omo meji the last two won de won lese de won lowo won lo da won sodo to nsan laye
3: aye
0: odo gbe won lo gbogbo an ti e ti an fun ku mo lori e ti an yin nban ehin ati an pa yen won wa tun ra kuku won da sodo odo gbe won lo ti ba se nsoro yi won ni won ri egun kan to je egun obin boya ti ya tori won lo egun yen gun ju tomo keke lo boya ti ya mo n gbo
5: mo si n sise lori e e ma gbo lojo waju
3: sugbon yen o fidi mule
5: o fiti fidi mule
3: ko si fidi mule tori odo tan so yi odo iga wa gan o le de be eri awon ton ba wo azumo e
5: le de bi ti
3: odo yen fe to je pe bomi yen agbara yen se nlo yen agbara yen o feju gan
5: tori kini yen won ta ba gbe moto a le de be
3: a le de be
5: olopo o ba lo olopo o gbe moto mi erokun yan le de mi ti mo mo wa lori investigation but awa de be nta mu bola mu wa fun yin lori eto ta loye lale erin ajo
3: e baba tesi waju e je ka gbo
5: okay
3: e je ka he ka to wa kan le pada pada tori akoko wa ti o to nkan
5: mo di we lo kan di we hey
2: wait wait ti bedi ni
1: se pe boya lati fi sile abi
2: fi sile bo olorun ajo le fi de ti ta yin le ti owo ba wa ni ile mi o si mi to ba wo ni ile mi
4: won ma se ko se fe wo se awon kan ba yin ti pe
1: e ma ba
2: bo je po ma mi se mo pa lo gba o se mu nlo
5: Monica e je asira la fi bo e ma gbo explanation ti baba tun fun wa further kamo gbagbe ni ademole mo po dibe lo kan o de n tori e npada si odo yin e ile ti shu ile ti shu e je ka mu ni adu e je ka mu segment yin jade e je ka sare mu a pada si bi ta tin bo a pada si bi ta tin bo
6: e ka le gbogbo eti to n gbo mi lale yi kakiri gbogbo Nigeria ati loki okun oruko mi na ni dokita Joshua Didiji alase ati oludari ileise Dewe Natural Clinic eyi to wa ni dojuko Oluwo Nla Police Station ni Basorun ni lu Ibadan gege bi e se mo ohun ti awa gbe lowo ati ohun ta nse bi Olorun se n ba wa se awon eyan wa from different states from different countries nitori pe awon irinse ti awa nlo ni ilese diwe o je awon irinse to yato ati awon irinse to je wi pe o ko wopo ko wopo olorun lo de se be fun wa ori ofe larigba a gbugbo awon to ti wa si odo wa na ni won jeri wi pe awon nkan ti olorun nlo wa fun o lagbara die at o ta den se na ni wi pe gbogbo ohun yowu keyan ma la koja ninu ago ara e gbogbo kudie to nsele lati run ori titi di atelese gbogbo e ohun lo ni ona abayo there is solution to whatever health challenge you are passing through whether big or small
5: whether for what happy as on in ti mo le bo
6: be ni o whether minor or major nitori wi pe ilera o ni agba bẹni ka to sare aso eja sare ilera so gbogbo nkan yi o la wa nse and ko si nkan ti o wa whether eni to ni heart issue eni to ni kidney issue eni to ni immune system issue eni to ni prostate enlargement issue eni to ni prostate cancer eni to ni eye problem whatever to le je ninu agu ara ko si ele ti pa olorun o ka awa ma koko se general body test lati mo kilo sokun fa nten la koja ta ba ti mo to sokun fa e mo pe topolopo ba lo awon bi kan won a ma ko le okokan e lo se test ile wa test iyan ton lead si another wa iyan ton lead si another wa iyan a se gbogbo iyan lodo titi wa ma nse iyan scan 41 organs alele ton scan 258 organ cells and microorganisms ta ba ti mo to nsele nu agu ara yen a to ni machine ta fi ma treat yin big machine wa small machine wa bi agbara oni kaloku ba se mo ni
5: se en te so pe te ba nikan lo se ali ti another thing ali ni ton seruba mi lori oro fali to wa ni usage lowo ti won ba ti lo se test kan a tun ni lati se test mi a tun ni lati se test mi eru ti n ba mi iwon owo ta tun make omo yen ti wa lori bed
6: ori test na ni gbogbo e na
5: test la won tun lo won de lo
6: ko de ti si treatment
5: ko ti si won gbe wo theater ni Monday ni na ba lo
6: ewe
5: ni UCH won ni afi ti stable ina ba wa awon o le ma lo solar
3: lati lo se kini yen pe ki won tun da pada si world o si wa world won ni probably by Monday won tun wo olohun o sanu wa lori
6: agbara
3: olohun sorry asoju mi po tori mo fe ma so lori oro e mo pe but eyin eyan ati ba se nri ba se npa lana ejo tori olohun e pada si kini oko to anu mi e didi eran wa lowo lori e o oko to anu mo ti service ventures 47461080 ejo ejo falisi wa ni usage asi wa lori o mu oju enu ya oke lesi mami la ku ko ye kin refer si kini ye mo to ran ro pe ba se n to joy o boya ni won affect situation bom one dodge e ba binu
6: olorun agba olorun agba ko so
3: ami
6: idi ni wi pe awon oyinbo ti so aye de ro de bi wi pe machine to ma scan gbogbo organs ti wa la to ri da telese a de so gbogbo se nlo fun wa
3: loju yo doju na
6: loju atoju atopolo ati brain gbogbo n to nsele a so fun wa and from there ama ta ba ti mo n to nsele machine ta ma fi treat one le big one wa small one wa awon to ni stroke to ni orisirisi pains o to ni machine ti ti won iyen na wa nbe so o n te ni lati se na ni wi pe promo wa se continue
3: okay
6: ni lati ojo Monday okay. So lati ago mejo si ago marun ah eyin te ba fe pe wa be ni eyin te ba fe beere ibeere si tab ele pe si ori awon number
3: 0800 67 67 another 67 79 78 88 0800 67 79 88
6: number keji tele pe si 08 1 0 8 1 1 1 1 0 1 0 1 4 5 45 46 46
3: edekin wo boya mo get 081
6: yes
3: 11
6: yes
3: 01
6: yes
3: 45
6: yes 46
3: ben mo
6: get e kan so ele pe e de le send the WhatsApp message si ori awon number yen God bless you
3: thank you thanks for coming oro baba yen kin le farabalẹ gbọ ni mo se ni ka sa tori baba yen se wo mi mo kan ba soju wa se se merin ni mo nwe na to se why iya mi mama pupa mo tan lanta erora o atupa palo oro alaye ti baba yen se the continuation yen jagbo
2: oye mi mo ra
1: se mi mo ra machine tan ko wule lo bi se kan kan mo kan joko si le ni
2: om loko
1: e ona nda ko
2: oni nda ko o nje poko ni mo nda ba di la no mo ko yo ko bo ba wu yo de ba ra ko ba ni mo wa je mo wa ni mo de bo tun loko
1: po wa
2: e fo mu gbe
1: baba bo wa ni ohun ataburo re de ti sunmora won to fi mo leyin lo se iru sebe
2: e je ri
4: meteta
1: ore ni iketa
2: ore le keta se ri ti bi aburo mi opo ni ko o ji le
1: ke
2: bi a ti jori
4: fa francis
2: mo aburo lati le wa bi mo kaliki mo fi si o oluwa pa o da loko ni o ti rara mi
1: Baba se ojo ti won se ise yen moju aro ojo keji na lo report ni station ni abo to igba wo ti ra won
2: o fe to se kan mo lo ki se po ye report se n gboro mi
1: okay
2: e ma si n gbo
4: yes
1: okay
2: odo si ile odi
1: okay
2: omo mi kan
1: okay
2: omo osu baba le ku ti ejo mu apo ohun o ba won lo si
1: bi sele ya
2: da yo ko ba lo ba ma je ni e gbo gbe lo ya gbe lo si ra lo tan won ni so o ti tan jaba yi to de to mu ba asi olopa nbe ni nbe gbe mu ki e se campo yi mi o ba jo ni je ni
4: baba ko tin won lo sise yi
5: mo ro pe ntele nti baba nso mo ro pe ntele nti baba nso en gbo bi baba se nso ebe ti mo tin wo pe spirit wa lo to after death on lati je pe ifeyin ifeyin o fe tu asiri yen nti mo nso ye e ma gbo lo bo se nlo ifeyin fe je ka asiri yen o tu boyo wa joko sinu e egbo egbo
1: nili oti
2: ile oti e be pe ile oti
1: ohe ngba to wa je pe ki se ojo keji ti won pa awon eniyan ni se oku gogo won ti koda sodo ni abi won pada roku won gbe mo ngba ta won lo pa pada wa
2: mo lo pa pada mo ma bu se je ba mo lo
1: won si fun ilabo kankan
2: o fun labo le ba le ta je lo mo se la wa la yo
5: Baba Akin ba mi lo nsoro un o omo iya omo baba meji awon ni won rin ajo tan rin yi o eti je pe be mi se ri lati bi mo ti joko yi omo baba yen meji ti se gbe
2: awon yen se ti be di nisin pa se yen di
1: awon ton lo sibe bo lo lo ti won sa le ri won a le ri enikan nbe
2: e je lo ya kan
1: e lo ya
2: kan
1: e
2: te se mo nbi se
1: o ke ko se bi be
4: te se awon ma
1: se o da e pele baba olorun agbadura wa iyanu asede to se ohun nikan ko le bi ohun ataburu nikan ko le bi ki se e lawon omo to dagbadagba ni gboro
2: mo lo be ni awon obi
1: ti an se dada to olohun ni fi yin rare eh olohun gbadura wa so e pele baba
4: e jo ja
1: kini oruko taburo
2: ojo
1: ojo la buru nje iyen wa nje kini oruko
4: okay
1: se kini oruko e kini oruko ahmed
2: ahmed
4: kini oruko re
1: ore odi yen so mo do wa biba yoruba ko niyan sugbon ahmed ti aburo nje ojo ohun oloruko muslimi
2: o ko muslimi re ni ojo
4: okay
1: o ko muslimi re lojo
2: ni ojo
1: eh o da lo o gbadura wa e pele baba e ku oro mo
2: oro mo
1: abi en do fi gba dukia oro mo na ko ti o
2: pe ti o ti mo fi je ni mo ta ni

0: mi
1: Olorun da wa laamu baba to ti to bi adorun odun se n to sele yen ti po baba nu po baba omo to nso mo lo titi do won give vivid picture bi oran yen sele amo gba won be pe o ko mu kilo ko mu sulu won lojo ni ko oro buruku te won lojo ni o ko mu sulu bi re e je kin gba pe meji lori oro won se bi le se iwo kini o won se bi le se kankan e je kin gba ipe meji lori oro yi 091 ah e ka le o
2: abade soye
1: e le nbe o
2: e mo ka le sir
1: tale igbo mi mu ah o lagba
2: ilu mo ka yin ni o ambassador kin gba lati
1: e pele ambassador
2: e ku se sir a se ri ko ti mo kan fe ki gbogbo eyan ko be yen seri ta ba tejo si kan e je ki ibe ko je ibi to je pe o kara won because se ba wo ti o sele yen pelu to lo yen
1: se be wo lori Facebook
2: ni ti e aye wo le wesu
1: se dagbolu ni be dagbolu la won
2: mo ti gbo isele yen na lori radio station kan
1: but e ti gbo pe won lo sinu ilu yen wule wule re la wa mu wa lori eto lale yi
2: o kenu gan be se mu wa
1: o lagbara
2: seri eko ni ko je fun gogo apatapata ta ba fe tedo si bi kan e je ko je ibi to je pe oju kara won
1: oju o kara won bi ko si le kankan to si
2: o na ni mo so on lo fa gogo irajo yen
1: dale money
2: se o to ba je pe oju kara won se ni ni bi sele e sele kan to pa ile
1: awon ahina e mo to fa wahala gangan ni pe mo nwo pe se awon kankan o gbo pe nkan pariwo nbi kan ki won to payan kini ekeji eketa ekerin ekarun ekefa ah se mo o pariwo rara ni enikankan o yoju ni curiosity yen ni mo se ni ki won lo sibe
2: bo le yo se pa odidi
1: mefa awon meta lo payan mefa bo se kan ma da won le kan na baba thank you so much I appreciate you ko se time much lori program yin e ma binu ma bi ah awon eyan no pepepe o da jagbe kan yin oro mama oni kidney yen ni mo fe pe kin sare jasi hello e kale ah baba adani mugo
3: ayela bugo
1: Mm.
3: Yeah, ba ri bi esin soju ona yen ati ni yen ero gba yin
1: ani 47 minutes ni won rin kan to de oloba lati titi iwo lati oloba de ohun won wa rin another 15 one na ni won fi rin nu gbo
3: e wo eni ti so yin ka si yen omo odun marun o wa so lowo so lese
1: o lo ju sodo podo osun
3: ko si
1: conscience kankan mo awon kan ti ku conscience awon kan ti ku
3: ko de tun fun lowo tun wa pada lo
1: won gba 50,000
3: so wa run tun wa dun yen pelu idajo wa won le idajo kan fun asin na baya number ni commissioner kan lo be o tun won le awon kan won yi ma lagbara
1: inna lillahi wa inna ilaihi
3: rajiun o ma ya ton dajo fun won ton wa nkin won gba ni won se independent day kan tabi adajo kan lo be won ba fun won le
1: be ni awon eleyi se dajo ara won funra won o ti won be lowo won pe kini ki joba mo ti ero pe won so pe boya ki joba ko le fa won ki won ra moto o ni ki joba pa won ni o ti dajo
3: e ma gbo governor na sign iwe won ti governor se tin abi sign ni iwe bayin lele na abi sign so kolon sanu
1: e je ba won ya e se doctor
3: dajo mo ri la
1: thank you so much mama esun mo kini mo kan fe bere kan abi meji mo kan fe bere lowo yin ko saye mo lori kini dudu te soro si ni e pele ma
4: e kale sir
1: yeah a bere ni ajo kan ni dejo ati de mainstream o rara a si n se preliminary lowo lori e eyin le ni e lo se kini ile omo na
4: oloya scan
1: kini ile omo kini won pe ile omo wombu pe wombu kini kan le gbe lo si hospital
4: e pe inu yen da mi lamu so ngba si mo wa de be won wa ni eje lo wa ni ile omo mi so po ti pe nbe So I wa lo fun operation gba yen igba
0: ti mo lo
4: CS
0: pe kin wo kan kill
4: kin wo so igba ti mo wa lo pe kan le ba kan le toju mi so nkan mi ni mo tu no da kun mi lara ni igba no fi yo kidney mi kan to wa ko yo kan si mi lara so enu e la si wa bayi o
0: yeah enu e la si wa bayi e ri pe njejo mi le wa si mainstream okoto anu multi service ventures lori oro won mi si wa mi ti wa for now na a si wa lori preliminary personally Adesoyo Omotosho took interest in the case enti won la ma se ni skyline mo so fun ko mo ti send owo si won abi
4: beni sir
0: e se
4: gan sir beni mo ti se
0: e ti se blood
4: Beni, won gba sample mi ni ni last week yi.
0: Okay.
4: So won de ti se test yin, won de ti fun mi ni results.
0: Okay, ni won lo, won ti fun ni results.
4: Won fun mi ni results yin.
0: Results kini won lo ku?
4: Won wa lo tun ku another test yin. Yin na ni kin wa lo se ni Monday.
0: Okay, scan.
4: Beni.
0: Scan internal scan kabi nkan kan.
4: Test na ti e tun pe fun mi bo mi wa boya scan.
0: Ni won ti do we be test lo se.
4: Beni, beni.
0: Te ba ti de be je kin mo. Elo la ma fi se. A se yen na ni Monday.
4: Okay sir.
0: A se npada bo njo mejo. E pele ma.
4: E se kan
0: sir. Bo lara yin.
4: A dupe sir.
0: E pele.
4: E se sir, yes sir.
0: Yes sir. Oluwa. Awo lowo ma bo. Awo lowo. Awo lowo. Mr. Kini network network ni kini kini ti en se yen. Ta se nreti owo re. Mi na gbe ti o. O promise me o. You promise me now. O let me ni pe mo ngbe jade pe anything. Emi na ni percentage kan o. November akin de pe na.
5: November 16.
0: Ah, ko ti npo o tin sumole. Mo ngbe ti ah.
5: Eyin agba na le ni.
0: Awon agba wo owo yen ni. Jasare mu puro. Jasare. Owo yen lo ma so. What is it? Kabomila? Okay.
6: Mo yin.
7: Oruko mi ni Musiudin Alamoli Akin. Ti gba yin mo si afa la lopon.
6: E dakun, kin le mo wa gege bi imoran ti o je anfani fa awon eyan wa.
7: Iti mo wa fa awon eyan ni oro nipa bi alijanu se mo yo awon eyan lenu.
6: To, bo la se mo pe alujanu yo eyan lenu.
7: Ba se mo pe anjanu yo eyan lenu, en to re ba tin tasi. Tan wi oro sunu omo tin soro yawo ore tin tasi to ya to ti gbogbo eyan tawon eyan na ri pe oro yo bara mo mo iru eni be alijan lo yo lenu
6: ti a ba ri eyan tin da soro tin sa paper sa kankan e da ko se alujanu na ni o yo lenu
7: nigba mi o mo janjanu tori pe

0: abarin lojojumo ta o ba fi si ile lo ba o ba dojo waju yo da be gba ti dan ni
1: beni
0: yo ba mo je fun yan
1: iyen be ikeji imi ni lara won alatileyin mi lo fun mi ni 10 scholarship fun awon fans mi ti omo won ba fe lo fun to ba fe keko ni College of Education ni Lorin
0: College of Education melo lo foko to anunu e melo melo na fun e ba mi so fun mo kun wa fe mi na ni temi
1: to ba je pe iyen marun lo fun mi won wa fun mi ni marun fun omo to ba fe lo fun School of Health and
0: Science.
1: Technology 50% tuition fee scholarship no fe fun won ibi temi nlo opolo temi si nitori pe ki n se pe mo fe fi lu jibiti nitori pe mo n wa bo se ma da fawon eyan mo n wa bo se ma rorun fawon eyan awon nkan to ma je irorun yen no n gbe wa be mi
0: so fun mo pe mo need the 20 foko to anu
1: 20
0: eh 20
1: mo le ma ri 20 yen fun yin
0: e o ri mewa
1: so
0: fun won
1: je mewa
0: mo need mewa awon omo kan wa nta ti gbodo janfani e
1: so nkan temi wa n gbe dani group mi temi ti n polowo ti mo fi pe eyan si oju ona lai lowo ibi ko ma waste data re ko ma waste time re lori internet mo ma lo shidi saya le nitori o need the followers ti o ni ri payment monetize your time on social media laarin 15 minutes lojumo to ba ti wo nkan ti mo ti connect e pe nkan to ma se lojojumo re iwo ma se ojo ti de bayi November 16 titi di 21 to nbo lona next month yi lala ma lu gongo ayo aso esa ni kwajo lona teyan mo nbo lona bi mo se drive bo ni mo wa wo pe a kikan ni kan won member mi kan kan da 500,000 ipe
0: kaka ko fun de soye omo to so pe ko fi sokoto onu
1: ki n se to koto anu
0: ah personally
1: personal
0: ah ma bo do fi se nkan
1: ti emi na wa wo pe okay o mo fi kun owo yen o ma sele ni nkan ti esa te ba mo igba temi ti n se projection nkan ti n ba so ninu group mi yen mo ma n tele awon eyan mo mi itori ti o ba ni ri be ni balenu olu
0: mo ni meeting kan pelu e gan
1: yes sir
0: mo fe se nkan kan ti ma ma pe ti olumide awolowo re mo se ma nse fun gbogbo clients mi niye to olumide awolowo n ti mo fi sere ti mo le toka si
1: ko si wala
0: ani lati se meeting lori e
1: ko si wala so latara yen biyanju lo send the WhatsApp message si number mi ni ori WhatsApp mo ni free link ni gbogbo awon business ti mo ni to ni fowo si eyi lo te pe mi si tan na fowo si awon good risk kan wa to ye pe mi ni pe awon eyan si emi le se o de ni bi mo se tun ma nse tawon eyan ba fe sugbon I don't call people to scam business I call you wi po wa darapo mo mi abi o fe mo npe e ki nse po fe ran emi lowo o in family e atoruko are lo fe ran lowo
0: dangerous joy
1: beni because if you do it you are doing it for yourself if you don't you are doing you don't for yourself ko ju be lo olumide awolowo loruko mi
0: okay
1: 20,000 lo ma fi wonu group yi to ba ti di pari osu yi first week of November atun sun soke owo wo dara
0: ko yen
1: atun sun soke 080
0: kin ani mo send sibe
1: lagelu ni
0: just lagelu
1: lagelu ori radio te tin bo mi lale ni yen lagelu
0: si 080
1: 33 59 59 60 70 80 for the last time
0: 080 335 96 070
1: Benny, ohun na ni WhatsApp number mi ma pe mi lori ejon tori ona just send lagelu to me ma send awon nkan to ma gbo si e to ba ti wa hun e to ti wo pe nkan to gbo te lorun bere fun account number to fe sanwo si follow gbogbo alaye mi mi o nse scammer o
0: olumaiti
1: ko si ju be lo
0: checking for 500,000 yen
1: esa olorun le se ko ju be lo
0: ami amen in Jesus Muhammad name
1: even gan tolorun ba se
0: 08033596070
1: 33

0: ni ki atupa ko ma iku o ni ki atupa ko ma se kini ko ma iku amo atupa yen se kini o papa ku
1: isu parada o wa diyan
0: Sherifatu Oladun ni Oduguwa
1: Oladun
0: ni decency

0: Hello. Ka ipe nja pe ni o. All right. Hello. Hello. Ipe nja ipe ni o. All right. Hello.
1: Chief Paris.
0: Yes sir. Oh ma.
1: Eh ka le tao.
0: Yeah.
1: Ha ku sheo.
0: Yes ma.
1: Oluwa ba wa pelu wo.
0: Amen.
1: Okunrin ni ni mo ma send message si.
0: Eh e se gan.
1: Well. Ko possible ki gbogbo wa ni opinion kan na.
0: Hmm.
1: Sugar anything ti eyan ba se whether won so sita o tabi won so sita o awon eyan kuku ma mo ko sa siri.
0: Beni.
1: But enlightenment ko tin to buru nbe. En to ba je mo pe won o fe ki won mo pa won tabi pe ki en to n ba se.
0: Ko se rere.
1: Ko fe pe won. Ko ma wu le se.
0: Ko se rere.
1: To ba de se awon eyan ma mo.
0: Hmm.
1: There's no nothing like half truth.
0: Hmm.
1: Oh, like you are at the end, go ahead. Hmm. And can I know what you want to say, but you know, can you do it?
0: The subject matter gangan, tashin so unuwa important. Eja fiti iyale boshi that's be. Everybody pelu opinion tie. All right, hello.
2: Ayos.
0: Yeah.
2: Alaafia fun yin dole.
0: Alaafia fun yin sir.
2: Omo ba je kan ni mo ti dare badon.
0: Hmm.
2: Seri awa tan gbo eto yi amara wa.
0: Hmm.
2: Thank you ba de ba ni yara. Ko le mo ta gbe yara se.
0: Hmm.
2: E je ma de to bo. Alaafia fun eto.
0: Alaafia fun yin sir. All right, 0912370 8675. Number TM pe sini. Hello. Ipe nre lura won ni o. Hello.
3: Hello.
0: Hello sir.
3: Oga Pius.
0: Yeah.
3: E kale ku sha o.
0: Yes sir.
3: E jo mo fe ke wadi nipa Isola Adepoju olopa to ko la Oyo omo Ekiti olukokorin ki elewure to korin.
0: Okay.
3: Yes, research in lori.
0: All right, I will do that, sir.
3: Isola Adepoju.
0: Isola Adepoju.
3: Yeah, omo Oyo state ni baba Ekiti. O wa lo kola Oyo si loju.
0: Eh,
3: o be la bi story baba wa kan to so pe Igbo ni ton de kola owo tun.
0: Hmm. Isola Adepoju.
3: Beni.
0: Adepoju.
3: O korin timure to korin.
0: Okay.
3: Olopa ni. Beni.
0: All right. All right. Thank you, sir. Isola Adepoju atu shekini atun mole si dada. All right, still talking about Oladunni decency. Oro won la nso bayi Oladunni decency Abioru anko kile le son pa won. Hello.
4: Hello sir.
0: Yeah.
4: E ku aje sir.
0: Yes sir.
4: Wale sir. E ku se.
0: Yeah.
4: Iru mo ki gba an to n bo wa. Ko ni baba tun bi adini lati mo ko la randa ba mo ro pe n bo mi sa
0: papapa
4: e jo fa se ri ro yin na itan le n ko yi
0: emi
4: ke jo mo koko gbo yi pe omo igbo ni mo kan ja lo ni o ba yin ma ya le o tun ke ni kan to mo ko ni eni mo kan ni bi ba e no go do so pe omo igbo le ni yen na o na wa ni studio la ge ni itan e ti tin pa lo we ni I can only have many now to think that we want to share the candidate.
0: Hmm. All right, hello. Yeah. Amisa.
5: Adi yori jagun oruko mi lati aye bon.
0: Hmm.
5: Eyin agba ni bomo baba ta yo ba ro ba.
0: Be ni o.
5: Alo ba ni baba ta.
0: Baba ton ni.
5: E ma dere bo ere la po ma yo se.
0: Be ni go.
5: Gogo ta e se yan itani.
0: Hmm.
5: E se ri di sen si ka so ye a baba wa kan oni ma jere po nga yen ni jebu.
0: Hmm.
5: O di se si lo ma se pa wa wa lo ma keke nga yen.
0: Hmm.
5: Sama leyin ago la ma wa ta n baba an baba yen ko na wa. Di se si lo ma se re fun won.
0: Hmm.
5: E lu e ko eto ko ni baje fe ma beria ni yan bo.
0: E se gan ni sir, thank you. All right, hello. Be ni o. Hello.
6: E ko eto so.
0: Yes sir.
6: Aba to ko ti wa to ko lati mu be so lori o. Tout les jours, vous êtes mort à Yoba là. Amanda, pour elles sont moi, je vais dans le film, au long de bateau, moulé. Tout ce qu'on parle à ça. Et ma péwa, on taille, on taille, la taille, car c'est ni un vatiché. Et bien, oui, faites-le. Et moi, on lui dit d'accord la légitimité. Et moi, il parle. Emo ye ko ta ba ko lara won kan mu ba ti sa won da e.
0: Hmm.
6: O wa je ti gbo talent yen inu kari ni won tin lo lo.
0: Kai.
6: So, ile ko ma ro wa, o mu awa Yoruba lara. En ta ba ti ni su bi de, e je ka ti sa wo e sita. Ka ma ma gbe tutu, e so. Ni bu ki e, Olorun gan ko lo ga ji, Olorun ma fu wa re ni da mi.
0: Hmm.
6: Kolo kusha nuwani.
0: Ami, Ami, Eshe Ganisa. Thank you.